0: Kaya kaya na idiabulo mbe manano African man. I am a Tsonga, I come from Guyana. I speak Xitsonga. Okay. Boso kumang 086-2452. Kumbana kime kiswiri fao kamazu. Kime kiswiri fao. Lazarus ngwa tuwa ngwa. Tuwa kagudi. Wele wana mpuza boso kumang. Wai toma wai fecha. Utomile utwe felelecha 086-2452. Dumela.
1: Wea oshi.
0: Arlo Cheng,
1: Ai, le tswa botsa ka mosadi.
0: Na ke tswile e bile ga iphina, wa tswa re ke nna motho wa masa.
1: A wa le nna ke na le wena ka masa ke motho wa masa le nna.
0: Yes.
1: Ai, ke ema le Lazarus ngwa twa ngwa.
0: Wa ema le ena re bafana ba shimane ba rata u jola ever ba chava supportro. Bafana. Nifuni zintombi kodwa nisaba kuondla. Eh? Lerata banyana efela lichaba support. Lydia Wang, Tobe. 086-000-086-000-2452. Dumela. Dumela tle. Okay. 086-000-2452. Boso ke manga ra ra ithoma rena ibile ra fetja ntweu. Dumela. Hello.
1: Mr. Fantastic.
0: Kinna.
1: Ngwatwa ngwatwa mohlaletsi.
0: Dumela boso ke mang ra thoma ra fit.
1: Ngwatwa ngwatwa.
0: Re ke tsora ma fello show 086-000-2452. Go bula ra thoba so foka. Ra mo pasela re dlala ya ngwa ya gagwe. Dumela.
2: Go tso Mr. Fantastic.
0: Aya twe.
2: Sa le Paul Vic Ramathoka.
0: Ramathoka
2: Paul Vic.
0: Ke ka mo lenyenye.
2: Le buda lenyenye ke mo gala tsena Mike Plaza Digline mo thatareng la ga Mike ke mo dithabeni ke.
0: Ya nale monno mo Ramathoka o nrutile kwa college mo.
2: Ba re ke mang?
0: Shua Ramathoka ndutile botichere kwa college ngwa. Ya, utswa kana mo mthadare monnole.
2: O ka mo mthadare ne ga.
0: Ya.
2: O re se tsona tsal me di ga ba jubita.
0: Ya.
2: Ke marone.
0: Oh, Ramathoka ne.
2: Ba re nna ke ka mo di patene ga.
0: Ya, wena o ka mo we play ga le rata le felo le.
2: Ya, Mr. Fantasy, ya wana roho boja khale mano, that had a baro kidela gadara tshi.
0: Hehe, wena o tsamala man.
2: Ah, na ke tsamala gadara yele ya ya ngwadu.
0: Ngwadu.
2: Ya ngwadu.
0: Se sararo ngwadu ke motho pa se foka, re mo pasela. We tomile wa fetse, right home right fetse.

wala way tabisho renard du ci riket le reja joy le munate le munyaka dia tsona into fana yo. It's just a funny thing, eh? A gzuru mo kae mwana ma o dirang o gona biya re ke ba tsena fa le go mina re khanya ka mino re re fa le DJ Shandu skime go re khanya ka mino se jeng sa sa ba marata a tumela FM mo shate watse wona bo itabisho RJ Joy RJ Monate Joy le Monate dia tswana into a fana yo is just a funny thing go re allo re tla ba re itukisha gona maru di re itukisha ja gona go tlo tsena ka gare ga legend khona re ipina le mogale wa rena mogale gale ngwana mma batho ba ile ngore gona ke tobele FM re tla ba ke tika fa o mengwae mentshintshi ke batho ba re ka ba hopolang gore ke batho ba re rapina ka bona mengwae yona yela ya go feta ye mentshintshi ke bolla ka yena fa o Mr. Henry Martin ke bolla ka yena Super Africa yeah mengwae na wa chaching la le khono ga biale yo Shandu ke na tlabang arba tametsa gona fale e fela ke nya ka re tsene kwa itong Shandu Shandu na ke nya ka kwa ito Shandu na ke nya ka kwa ito Shandu na ke nya ka rofe kwa ito Shandu rofe kwa ito Shandu rofe kwa ito ari ya kichima. Oh,

0: overdose ke se ja bona ba ile the max single ka fao o
1: dia go ga yo
0: ah bona o ka se bolela ka in remake re se bolela ka go
1: no way
0: no way

0: I've said it's okay, farewell. This is a token. Batele tiki farm Super Africa kima chuba. Achuangorena the legends kamuka. To say we really appreciate you.
1: Amen.
0: This is for you.
1: Thank you.
0: This is for you.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Thank you. Thank you.
0: This is for you.
1: Yeah. Thank you.
0: Yeah. Kibe ke mofama tshuba a go moleboga le gore re amorata. Yeah. Mofama tshuba sa phela. That's what we do. We give you flowers when you are still alive.
2: Sa phela sa mo shama.
0: Ke tshwe le motheletsi o nyaka goreng. Okay. Ah, tsamela pa mesa a tere, nemle go pana fa re pula kwana go pana fa o le gadi ye sehlana gadi dumela.
3: Mr. Fantastic batho ga ke di ka letsogile.
0: Ah, ke be ke tshwere legend. O na le go sha ga tee o itse bang.
3: Ah, wa ke tle ke thele di tlo ruka nnete kere. Na ena ka nnete re ba bo mafikizolo.
0: Ah, wa man go se tse mna re be re fere ya bana yana ka jona. Wena a se ba o fere ka ka engwa jona.
3: Na ga di nna le wena o mogolo ke mang.
0: Go a wa le fere a le na o mogolo ke mang.
3: Oh, wa rena ke rena ba le ba destiny ba le.
0: Le na ba le fere ga ba le fere le ga mapiano.
3: Re tshiletse gore re ke thoma go tlhalefa ka bo bile ke sa be ke sa tlhoka tlhalefa be ke le bo
0: ka bolela mengwa ga
3: mme a wa mengwa ga e tshwenye re go tlhapa
0: mira ga e tshwenye go tlhapa
3: mengwa ga e tshwenye a o
0: okay
3: o 1998 o ka re be ke dira standard 3 wena
0: okay
3: ke na go ela o sports age.
0: Okay.
3: Wa go pula gere.
0: Okay.
3: Ho ba ndibela. Ba ndibela mse.
0: Mara ba go fira ga ba ndibela mara.
3: Ke ra gore wa ke. Mo le ne tsa ka Khalifa, nana mo le ba ke Khalifile tsa o fira ka.
0: Eh mara o do go tsa batho ba fira batho ga bo take.
3: Re na mo le ba sa tsa re fira wa mane. Fantastic. Ke re le bana re ya tournament eng ga mongalo.
0: Bona ne
3: na go di ba slashisi le di le masaka.
0: Le ba ah. Bona, pele re botsa gore re tshwaretseng.
3: Eya.
0: Ke no rata gore o dumedise mogale o go le tsake gore monna o ke monna e leng gore o fetite mengwa ga le go di moga setulo sela sa go thetha wheelchair. A sa gone go bolela, e fela ke bolela le wena gone be le ele gore ke na le yena ka fa wa sepela ebile wa bolela
3: go re le boga re boga thobela gaetse di ya ka re le boga mo go mo tlhayo.
1: Thank you.
3: Di theto di ya mo swanela.
0: Yeah,
3: re le boga ka nnete Mr. Fantastic.
0: O re tshwaretseng le gono.
3: Ere ke tamisha bathiletse ba rena batho ba le FM bosele ba tsa gore ke mokibelo le ne le go nna rena la youth ke yona le thegilwe fa ke ba IEC ile go commission ya weekend ya dikgetho ka ge ile go retse ba gore re ya dikgetho le nyaga ka go di ya di batsela magage shibile gape gona fa o kidiwa le spice sa gona maile gore se ya re tsiya se re sha go bona ma IEC ge re gantlhela go di ya Africa. Ke nyaka go bolela le baswa ba o ile go retse ba gore ba kgopetse madulo ka mo metseng ka mo ba fela ba re ke di-tenants go ba hiri. Ke nyaka go tseba gore nage ke hirile ka mo ga sebola ka mo ga fantastic nna nka tla le ngaka ya kana ya tla ntshwarang
0: ngaka bjang
3: ngaka ke re ke a lola ke dije ka mo ga omphile madulo a kere. Ke mo karatse ba gore ka se Africa re na le go khumana ile gore tshwara mafelo ile gore re dula go ona re tshwara mebele dilo tsa mohuto bile ke nyaka go tsiba gore ge ke tle ka mo ga go ka mo ke khopetse madulo ke hirile nka tla lenga ka ye wo gone ka fa ya vitla ya ntlatlhoba ya tshwara le mokutwana go ba phapushila ile gore ke e khopetse go wena na go ba ke ya ile fela go di ka go di
0: a wa gore wa lefa
3: oh e kwa fantastic gore ke tshona
0: re tla go lefa o lefa dilo tse ka moka. Le go tla o dira floor x-ray ya wa gona tla di.
3: Alright, wena
0: go tla x-ray la ya. Ya o de latlha fase.
3: Ee, ke kopare ke x-ray, ke fela ke kopare. Ba ba bona ba bona ka marapo. Ba
0: kwane. Ee, awa ona botata wa tata di.
3: Alright, kwa fantsi.
0: Ibile lo thega ka tata ga room e wa ska thega motse. A thega room e o fela.
3: Room e ga nna ga e ka bomoseng.

0: ye tshela metsotso magagešo o itswela gona kwa irinyela ya bohlano ke gona mošata wa tsebolo boithabišo ke thobela FM yakang ya gago ya rena ya legotlagašo la Aforika Borwa magagešo o e dumelantlhe letamiša fa ke gadi ye tshatlhana ke itsoge morwane ebile gape a le amogela go la thuto lenane go la rena la baswa ka masala youth ke yona leo e le gore gabjale le thegwa ke ba independent electoral commission e le go komišene ya boikema ya dikgetho ka mo nageng ya rena ya aforika borwa gomme le kgone magagešo re ile go thoma ka kgaolo ya mathomo baswa ba batamelang baswa ba batamelang ke moka re tle re kgone go bona gore re itukiša bjang re tlhotlheletšega bjang gore ka moka re kgone go tsenela dikgetho tša lenyaga tša mebasepala metsotso ela gabjale ke šupa gomme ka go rialo ga ke nošimegagešo ka metlha nna ke šoma le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motšweletše mogolo wa mananeo a thuto le gabjale re sa le mmogo ke a dumela gore ge ke letsamiša gabja le go na le bao e le gore le ka mogare ga dinamelo tša botlhe le ya mešimong e lena ya go fapana dumelang go na le bao e le gore gabja le ba tlapa batho ba tswa ba ya mešimong le bona go na le bao e le gore gape ba ya gona ka fa le malapeng a meloko le metswalle ya gabo rena bao e le gore ba wele ka mahlong magagešo ba imana le bona ke bao ba tsogile ba tlapa ba imana ba ba ya gona kua maokeloneng kua ba ya go bona dingaka magagešo le bao ke gore ke moka ba kgone go nama e le gore ba ba tlhatlhoba gote le masiana a bona ge motho a tlhapile ke le botša nnete o tswa ka mogae ka lememeelo o tswa ka mogae ka mafolofolo motho yo o ba le boitshepo a kgaogana le bophelo bja ditshele tlhapang tlhapang tlhapang magagešo gore le ge re le ka mogare ka mafelo a lethabo wa tseba re thabile ge ba re megolokwane re letse megolokwane o se ka re khumana wena o le ntsupi lane o tsuputse molomo o makatsa batho motho a tlhape a tlale ka lethabotlhe re na re tswela pele go keteka godiela ya bašomi godiela ya Afrika ebile gape re kgaretlhela tabe kgologolo ke nyaka gore motlhomongwe re šomiše se bjole ka tsela ya go ya gona ka fale go ba IEC ke lebeletse batho ba bo ile gore ba kgopetse madulo batho ba ba re ke ba hiriši di-tenants batho ba ke nyaka gore magagešo re dobolela ka bona ka tsela ya seAforika motlhomongwe gape re lokele le baporofeta ka mogare gore na ge ke kgopetse madulo ka gago ke dula ka gago ke na le phapoši e le gore ke a ile fela kgwedi ka kgwedi magagešo ke moka ka lengwe la matšatši ka nyaka gore ngaka yaka ngaka yaka e tle ke moka e tle e thege ka mo e le gore ke dula gona banna nna tlabo ke šaetšana tabe ela o kumana e le gore o atla gona ka fa ke moka wa ntaola ge ba e le gore ke moporofeta moporofeta le ena a dira tša gagwe gona ka fa gao ka fa mabenkele ke yang
1: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 tlantel life ke fsp yeo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: enrich your life
0: aga re ya leboga ke be ke bolela ba fa ke be ke bolela magagešo gore ge ke ditse gona ka faga ga o ka mo ke moka ke moirisi wa gago kgwedi ka kgwedi ke le fela phapoši e le gore mphile yona ga ke tsoga botse go ba ke nyaka go thega mmele go ele ka fao e le gore re phela ka gona ba bangwe ba maAforika go ba o e le gore ba dumetse tumelong ye ya seAforika na banna ngaka yaka ya tla ka moruri ka nnete na ba thiletse tlabo ke le monneteng goba motlhomongwe tlabo ke nyatša malapa a batho na ge a tlile ge ba e le gore ke a dumelelwa tshwanetse gore ke moka re boe kae ya ba e le gore ga re tshelele kae ke nyaka go swara mmele gape nako tse dingwe ge ke nyaka go swara mmele ka tsela yona ye wa khumana e le gore gona ka fa phapošing e ke re ke a dula ga ke dule ke noše ka gore ba bangwe ke baswa ba o e le gore ba kua dikolong ba dula ka phapošing e tee taba tse re tswela pele ka tsona ka ke tsebe ke tla ka wena wena wa shumisha letlakala la rena le gona la Facebook la Thobela FM yakam ibile gape o ka fetela le monomoro ya rena ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 ke bolotse gore ke spice lena sa gona ma ile gore ke moka segoratsela ya gore isha go siripa gare go itjela iring ya botlhano gore re amogele ba o ile gore ba rekile lenana go la rena la youth ke yona
3: youth ke yona
4: Mokwe din yaba shumi, Thobela FM totile jabing me shumo, utusha utwala bao basa shumi ho, utatusha ba shumi bao ba shuma hoka makhete, le utwala pele ho shuma gabo tsele ba shumi kamuka. Thobela FM, moshata watsebo le boithabiso.
5: Thobela FM, ikitike mwore masume tila tila, yasi ya lemoya. Ipala renaka la morena le la masome tharo ti meng wa ga ke tpedi masome pedi tsila re balela di iri pele ga le tshatsi le legolo ke bolela ka le tshatsi la matswana Thobela FM iri re ke tika ofika ka masala pele June wa ga ke tpedi masome pedi tsila re tsina ka keke ya Thobela FM re tlo go thabisha ka banana wa a Thobela FM au atla ga shwa go tshwi go tswa polokwane tshisa nyama waterland ke bolela ka melodi ya boiketlo ka man of the match yes ka miss bro le tsa burina ka hona di the host Ita wipes nela bagashi ba Thobela FM. Ke bolela ka Mankuku baby, Zex Mrashwa, Kate Murwani, uratile kekana. Ni bagashi ba bangwe ba bantsi ba Thobela FM. Ile gare go batla metsa twi, kgweding ya mosegamanye. Ke gore June, ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo.
6: #ThobelaFM66

time, make time. Kiena ezonge analena Anthony Hamilton. Go meka gore yalo ba tla tla go metso tse ka ba go le some shipa fela go itjela gona kwa iringela ya botlhano maga gesho ka mogopolena zonke gore ke yena zonke dikana kharebe ya go tjogona ka fale qebeha bile ga pere ka gopola gore yengwe ya di album tsa gago tsa mafelelo tshifelelo re gopola ile ile gore ka nnete o tloga a itjela di tjeka go a kete pedi masebe pedi taro embo go meka gore yalo ke ge ile gore re tjela pele go moshate wa tsebo le boithabiso ke spice ke le butle gore ke spice le khono sa gona ma ile gore se ri sa go beng lenaneo ba IEC ka gore yalo re tjela pele magagishu.

0: e re ke bone meletse a lena lengwadile gona fa le immaculate pantso shai a re dumelang tlhapantlhapang ga ditsatlhana tlhe ke phosho ye golo kudu ka gore a kere motso o mongwe le o mongwe o theiwa ke mongwe e se go bahiriši taba yeo ke bona e le phosho ebile gape ke re nnete ke sephiri re tla dipheta ka sephiring tseo e le gore ke taga borena ee ya go dira ka motseng wa motho nna ke bona e le bošhaedi ebile gape re mo šitela o ke go kwele ke go kwele ke go kwele ke ya gopola ke be ke botša gore na ka gore tša mouta o go thwe ke sephiri dinyaka sephiri o botša mongwe lefelo goba o di gata ka maoto na ge ba e le gore ngaka ya gago ya tla wampotsa gore wa baba ba ga morwane ba ga mašego motho wa ka ke moka le kgone o tlo o tla ke eno o tlo o fitlha goba ke di gore tu ba di o bona tse e le gore di a phethwa ya ba e le gore di a phethwa naka gona molato e re ke nama e le gore ke bona motheletso yo mongwe o ngwadile ke ena mang ke ena Martin Sliso ya mpsikele o nyaka go mpsikološa ke ya go kwa o re thobela sese kate morwane ke yo mongwe wa go kgopela bodulo nna ga bana bothata ge ngaka ya rena ya setso e tla ka mo rumong ya rena o a dumediša eupša a se tlhatlhobe jarata ya gagwe le gore ba bangwe ba seke banama e le gore ba amega mo dilong tseo e le gore ga ba dumele go tsona martin o re ga gabo mo e le gore o gona o go hirišitše ona o ba o kgopetše madulo ba re wa ga bana bothata ba di o di bethela ka mola phapošing ya gagwe a re tše mabenkele re bo re tswela pele
1: Hip hip hooray! Kitika letsatsi la matswalo la ngwaga wa masome tharo le Laduma Hardware. Ka theko fase tse di senang thaka. Hwetša IBR roofing sheet 0.4 by 6 meters ka 369.90 fela. Arctic white cabinet combo ke cabinet, basin le seipone ka 1299.90 fela. Mola aircon ya 12,000 BTU e le 5,399 fela. Hakisha ka gore se special se thoma di 25 go feta di 31 May 2026. Laduma! Where you save and score.
0: Re tswela pele ke masomepedi a metsotso magagešo go itswela gona kwa erinyele ya botlhano e re ke bone bathiletse ba rena bangwadile bo makomane motlhala a re dumela ga ke bone taba ya go bitša ngaka goba mohlhomong porofeta e ka ba bonnolo ka gore mongwe lefelo le o e le gore o hirišitše go lona a ka no se dumele ka ge mohlhomongwe a sa thabiše ke tšeo e le gore di le go nama e le gore di a direga o kgwetša tše dingwe di tše dingwe tša meriana o šomišitše lentši le lengwe gona fao ka fao e le gore ke ile ka ema a re di epelwa mo jarateng bjale taba tša mouto o ga ke boneng ke mongwe lefelo a ka dumela gona gape e le events make a re ke phošo e kgolo kudu go bitša ngaka go bitša ngaka goba boruti gore a tla a thege lefelo leo e le gore wena o hirile go lona wa ke bošhaedi taba yoe motheletši wa rena o ka mola Randfontein gona gape le mamonare magopa a re thobela ka mošate aowa ke phošo e kgolo kudu o ka se re o le mohiri wa bitša moprofeta ka gaka gore a tla anabe e le gore ka nnete wa o thega a o thege kua ga geno a wa lena ke mamonare magopa ga mailula gamamabolo ke tseo batheletše gape ke kgwedi ya aforika re ipsina ka taba tša go etša tsona je ke spice sa go ya gona fa le go iec e re ke tee motheletše gona fa letsogile ga botse ka mošhate tobela tobela tobela
2: Hey, ya tabe ke mam ka wishe tabe go re bona le tolo mo tswa tsena ka mashano ke le ke go lo thobela.
0: Dimansi ya le moya ka mogi kwa modimo mo ruri ka netina go o tshebishana mana tsa mmile. Dimansi ya le moya le gone go kwa ga la ga botse re le amogela hle.
2: Ka ke dimile.
0: A re.
2: Hey, ka di ntse tsana tabe tsho di ke kholo ma.
0: Na ga nna ke dopela go sorata ba di kholo.
2: A wa ga go bona gore ba tlhapa re tlhapa ene re tshwa tlhapa go tlhapa go nana tlhapa ba tlhapa ga di tlo tlo tlo se ba tlhapa a re tlhapa eng ka mga ma Afrika ka ba shiona ga ka ba shiona me ma ga ga ga tshumela ke thutsha mushi ka ga ga mushi wa ga ga o mutho mo tla thutsha mushi ka ga ga nga se dime
0: o le ka se dumele taba ye
2: kona gore yena ga thutsha usha e thutsha kwa ga ga bo kwa tshe a tshela ka loja ga ga e se mo rata ya ka di diele ka mo ga ga ke a se di ka mo ga ga e mo di bo shedi bo bogolo e ga di re nga ga se tshe me lo tlo be di ka mo o tle
0: a wa lela be le lena ge ke na le bolotsi ba go parara ruri ka nnete ba nanga ka ga rile ke arabele ke phoso
2: Sona stilo se wena o sfolo mo wa nyuale. Motho rene ke a itshireletsa o tsacha stilo sona se we ka ke botsa ga ga ke wa tseba ngore ba re di tshireletse yena mara o di tsacha mo stilo se se nna nke mang le mang.
0: Ke bo shaedi ke a le
2: ko go golo golo golo re nya ke le ka o di bona lotse o no khumana le re e bana ga re so pe na re bona metlholo.
0: Ke le go le gaetse ja ka a re fe ba bangwe se ba ka ka gore ke spice na go ga e gona.
3: Kadi rape o ka se wa nya ka go dira dilo tse ga go ka gare ga jarata ka ne.
0: A go ba nang kere tla bo ke ka gore ga ke tsoga botsena ke dula le lena. Ga ne a le nthate.
3: Rape go sona le gore go fe lift and then e be shitse o nya ka go tlela jwa.
0: Ooh.
3: O ra ke kwelle sefatana ga se sa ga go ka re se tsi ya ga botse.
0: A wa lena. Le ra gore tabena le boshaedi.
3: Yo go golo golo golo golo o e kwa o ne di sabe mmeleng wa gago la pella ngaka
0: e iskatla ka mo
3: iskatla ka mo ka re wena a kira o ne motse mo o gopeditse boroko
0: gore ka mpaka ka re ke gopela le nthwala lena le e bona ka kaka e se gore itle ka mogalena
3: o no ba jwa o mwana ka
0: a wa lena
3: ila telle kwa tlo kra o thuntsa mishika mo mo le le gore nna ke bina mpoka
0: a pena bile ke mo kampo e tla tlhakana le mushi
3: na bile ba mathaka
0: Alright, ke lokwile ke le kwishisha eh ke mothiletse o rialo nke go bone ba bangwe ba ba letlakala la Facebook jo gape na kwela ke le kutse gore eh beng ba yona ba rutse ga botsa wa gape ke ya sala gore ke na mele gore ke ya ba shaetsa ke tlo dira bjang gona fa lena mothiletse wa mafelelo felelo ko wena wa mahlatsi le tsogile ga botsa thobela
4: e thobela khadi
0: le kai
4: re re bona rra lena
0: ka buripana ke ya go IEC.
4: Alright, kaburi pana lebulela le moleke film on mampa ka mo go tswa ga molepo ga mama tsa awa dumelela go ka tlisa dilo tsa ga go ka motseng wa ka
0: a e seng dilo a kere ke boletse botse ka renga kana ya ka
4: e yona nga ke we go ba mo profeta mo tsumisha mo o ile go kopela thuso gona go phethela gana moeng o unless if ile gore nna ba no ka ka mo kereke ka o kereka kereke mo ka kerekeng ya ka bolela le nna ke tla mo dumelela a tla e dira gona bothata mara e seng batho ba ke sa ba tsebeng
0: o ge nka tsena kereke le lena ka re moruti o etla wa lerea wa bile o tsena male nna mphethela
4: o wanthusa wa mphethela le nna thank you khali
0: hey ke le ba ba thiletse yo na spice la se bile o sibia ke le gape spice se la se fedile re feletse ba thiletse ke spice ga gona molato ga gona molato be di ba spice ya kere ka ge ile gore eh ke tlhalositse ke nyaka gore ga biele ke mo ka re tle re tsena go beng le nanego eh ka sebile ba gona batho ba re da ba gona eh ke le ba ka ke nyaka ya ka mola wa talent ka mola re ke bone gore na ke tla fitlana aga
1: Emo ikitika mwore masume tila tila Yasi ya limo ya Ibala rinaka la mwore na li La masume taro ti mengu Waka kitupedi masume pedi tila Here bale la di iri Pile gali chanji lele huru Kibulela gali chanji la matona tobele FM Kiri Rikitika ufika kama sala pili June Waka kitupedi masume pedi tila Kripsi naka keke ya tobele FM Saka wena Re tlo go tabisha ka banana wa Athobele FM. Au atla ga shwa go tswi go tswa polokwane tshisa nyama. Waterland. Ke bolela ka melodi ya boiketlo, ka man of the match. Yes, ka Miss Bro, le tjaburina, ka hona di the host. Itla o ipsinela ba ga shiba Thobele FM. Ke bolela ka Mankuku baby, Zex Mrashwa, Kate Murwani, o ratile ke kana. Ni ba ga shiba ba nwe ba bantsi ba Thobele FM. Ile ga re go batla ba twi, kgweding ya mosegamanye. Ke gore June, ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo.
5: Hashtag Thobele FM 66.

0: ba go tseba ditaba batho ba re le ge ba bolela magagešo ba re madume ke mabotse ga nya ke le ka pene madume ga nya ke le ka deposit ka gore yelo ke re ke le lotšha mesong e le gono ebile ke le amogela go lena le go la rena la baswa ka masala youth ke yone magagešo e lenanego le o ile gore ga bjale o letlišetšwa fa ke ba IEC ba o ile gore ba šoma mmogo le ba SABC education gona fa go Thobela FM. Thobela FM ke yona mošhate wa tsebo le boithabišo. Nna ka leina ke matlo okay toga morwane ga di etsa tlhana ya go tlhoka matepe ke nna mogaši ke nna motsweletši wa lenanego le magagešo gomme ke šoma mmogo le Isaac Mashila bjole ka motsweletši mogolo wa mananeo a thuto. Ke nnete re thomile le bona mogare ga beke ka lenanego la rena la batho le ditokelo mesong e le kgono re tswela pele gona mare gora ditsela magagešo tšao ya dikgethong tša mebasepala ngwaga kua 2020 kgwedi ke kgwedi ya dibatsela gomme ka go rialo se se lete sethole le mesong ya lekgono ba tsogile magagešo go tla gona ma ba thuša nna le wena moswa gore re kgone go tseba gore na re ipeakanya bjang re ipeakanya bjang gore le rena re tle re kgone go kgetha se se lete bosele bosele bosele bosele ke ya go tamiša ke ya go amogela gona fa mafatsheng a matelele a dia le moya youth ke yona Thobela hle.
1: Thobela ga di e setlana, Thobela youth e tseletjang, Thobela FM.
0: Aga re a leboga, re a leboga go mme ke nyaka gore ke le fese baka ka ge ile gore bathiletse ba o ile gore bile le bona mogare ga beke ga se ba o ile gore na le bona ga bia le ga bia le re lebeletse baswa baswa ba o ile gore kitumo ya lena bile ka IEC gore le bona ba iponagatse ka dipalo tsa go dimukudu ge re tla tabentsa tsa dikgetho ile ba go potjang ga botse gore na yona IEC go ba commission ye ya dikgetho e se le re ga botse tlhomineneng le gona re ka re morero wa lena o mogolo golo ke o feka monageng ya rena ya Afrika Borwa.
1: Ke leboga. Commission ya dikgetho ke goro ye e ikemeng ye e leng gore e tlhomilwe ga botsebotse ka morago ga ngwaola wa dikgetho tsa mathomothomo tsa democracy ka 1994. E tlhomilwe pele ka molaotheo wa nakwana o leng o tlhamilwe ka ngwaga pele ga dikgetho tsa mathomo mo Aforika Borwa ka 1993 gomme ka ngwaga wa 1996 ge molaotheo e ba wa nako ya go ya go ile le yona commission ya dikgetho ya ba e le gore ke kgoro ye e leng gore e kgethilwe gore ke yona e tla sepetsang dikgetho tsa mo nageng ya Aforika Borwa. Mošomo wa yona o mogolo ke o netefatsa gore re ba le dikgetho tse e leng gore ke tsa bolokologi le tsa go tlhoka bomenetša gape-gape e tsebagatša dipoelo tsa dikgetho dife kapa dife mo nakong ya matšatši a šupago e go boketša le go ntlhafatša lenaneo la bosetšhaba la bakgethi lenaneo la batšea karolo bjale ka mekgatlho ya dipolotiki
0: mosetšhaa
1: dikgetho tsa mekgatlho ya setšhaba
0: e ya kwagala e ya kwagala bile gape ke nagana gore bontsi ge ba di gore IEC re tla tseba gore na lešomang goba le dirang tšatši ka tšatši ebile gape re lebeletse le yona nako ye ya dikgetho bjale a re bolele le baswa nna nka go le botlhokwa se se lete gore ge re ya dikgethong taba e se ka ba taba ya ile gore motlhomongwe ke ya batsofe ke ya batho ba bagolo fela le baswa le bona ba iponagatse ka mogare ga taba tše
1: ga di e tshetlhana re a tseba gore naga epe kapa efe e ikgantšha ka baswa gomme le ka taba ya go tšea karolo dikgethong go a nyakega go bile go a tshwanela gore baswa ba tšee karolo ka bontšhi ge re ya dikgethong ge re le mo Aforika Borwa re ka lebelela dipalopalo tše e leng gore ga gone jwale go ya le ka ba kgoro ya go bala setšhaba ba montšha gore mo Aforika Borwa re na le tekano mo gare ga ngwaga wa 2024 ba ile ba ntšha dipalopolo tša go bontšha gore baswa ba ba leng mo nageng ya rena ba ka ba go dimilione tse 20 ba e leng gore ba dira diperesente tse 33 feolana tee ke bao e leng gore ba ne maleba a gore ba ka tsenela taba ya dikgetho o botlhokwa kudu gore baswa ba tšee karolo dikgethong ka lebaka la gore ditlamorago tšeo di lebanego le bophelo bja bona ka metlha dika kaonafatswa ge ba tsea karolo dikgethong gape gape ba ne le maatla a o huetsa dipolicy le melao ye e amanago le baswa gape gape ba ka netefatsa gore baswa ba ba tlatlang ka morago ga bona go nna le melao ye e leng gore bona setse ba tsere karolo ya o e kaonafatsa gomme e ka ba ba etapele ba maikarabelo ka moso gape ba kgona go tswetsa pele taba tsa leago mo nageng gape gape kgadie tshetlana ba kgona go sireletsa ditokelo tsa motheo gape gape ke tse dintsi tse nka bolelang ka tsona gape gape ke nngwe ke ya go bontsha gore ba aga maatla a motlhakanelwa mo nageng ba dia seo ka go ingwadisa bjale ka bakgethi ba feleletsa mafelelong ba e ya go kgetha go ya le mekgatlho ya dipolotiki yeo e kgatlhang bone
0: baswa ba ge ba etswa ba ya go kgetha e ba lethabo go lena bile ka IEC e ba lethabo re lebeletse gore naga ye nngwe le ye nngwe e ithegile ka baswa ba yona bile gape baswa ba ke bao e le gore ba ile go rwala maikarabelo a go šireletša ditokelo tša botho baswa ba re ka bona gape dikgetho tša bona tšeo e le gore ba di dirile di kaonafatsa gape motlho mongwe le seemo sa ikonomi a re lebele gore ka ba e le gore lena bile ka IEC ge le bolela taba tse di botse bjele tša tlhotlheletse gore ge re etswa bjele ka baswa re kgetha ke moka re ile go dira bokaone kae motlho mongwe a mangwe a masolo a o e le gore lena bjele ka IEC le na le ona go nama le re tlhotlheletsa bjele ka baswa gore ke moka re kgone go emelela re engwadise re tle re kgone go kgetha le na le masolo a mohuto o seseledi
1: eng ga di tshetlhana re na le mananeo a e leng gore a lebane bona baswa tshwedi gore ya dithuto kry-a dikgetho e na le dithuto tse e leng gore di lebane baswa go ya le ka go fapa-fapana a bona gore re ba fatlhotse ka go tsea karolo dikgethong re na le diporojeke tse e leng gore di lebane le baswa e ka ba baswa ba ba leng dikolong tsa ka godimo tsa diyunibesity goba di-college tsa thuto re ba le mananeo ke tla tsopola ka segoa re na le tertiary institution campaign e leng gore e lebeletse bona fela baswa ba ba leng ka dithutong jaaka godimo gape gape ra ba le lenaneo le e leng gore ka ngwaga o mongwe le o mongwe ka kgwedi ya aporele re etela baswa ba ba leng ka dikolong tja re bitsa gore ke FET baswa ba ba leng ko di-high school mo e leng gore re ya re ba fafatlhoso ya go tsea karolo dikgethong gore na dikgetho ke eng na dikgetho di ba ama bjang gape gape re na le ka ge thekenoloji e tsere karolo ga di e tshetlhana re na le didiriswa tsa social media Facebook Instagram YouTube WhatsApp ye e leng gore ke potale ye e leng gore e lebeletse baswa ka mokae ka ba ba leng di kolong goba baswa ba e leng gore ba feditse dikolo motlho mongwe ga ba šomi ba e leng gore ba ba e le ba e leng gore ba tshwanetse ba fiwe tlhatlho ya gore ba kwešiša gore na taba ya dikgetho tshepidišo ya gona e sepela bjang re na le mananeo a e leng gore a beiwa matlakaleng ona we a rena a social media gape gape re na le thuto ye e leng gore go na le baswa ba e leng gore ka nnete le bona ba dula gae ka mabaka a itseng re na le mananeo a o ruta setšhaba ka kakaretso mo e leng gore ge e le mafelo a mo magaeng re ya dikgorong ra ya mo e leng gore re kgona go fitlhelela baswa mo mafelong a ba tseyang karolo mo dithalokong tja kgwele ya maoto goba dithaloko dife kapa dife mo e leng gore go thwetswe baswa ka bona ba e leng re ba bitsa gore ke di-municipal outreach officers ba e leng gore ba thuša kgoro ya dikgetho gore ba fitlhelele baswa gore ba tšee karolo mananeong a dikgato tša go beakanya dikgetho go tshwana le kgato ya o ingwadiša bjale ka mokgethi
0: le boletse go tlala seatla se seledi ka nnete ke a leboga gomme gabile ke lesome seso ile metsotso go ikela gona kwa ereng ela ya botshelela magagešo ke bona bathege ba lenane gona rena la youth ke yona ka ge e le gore go botlhokwa gore bjele ka baswa le rena re tee maikarabelo tabeng ya go netefatsa gore ge go thoa kgethwa ke nako ya dikgetho ka mo aforika borwa re emelele re engwadiše gore ka moso le rena re kgone go nama e le gore re kgetha batho bao re bona gonke ba na le maswanedi gore ba ka tliša diphetogo metseng le maphelong a rena magagešo e re ke tee mabenkele ka morago re tlo nama e le gore re tswela pele ke lebeletse go dukwa gore na e ka ba e le gore ka ge re bolela ka lena baswa re lebelele gape le tabe ele ya mengwaga ka gore dilo tse dingwe o dikhumane re re batho ba a di tseba ya ba e le gore batho ga ba di tsebe gomme ke maikarabelo a rena bjele ka sealemoya go thuša le go ruta le go sedimoša batho ba
2: Wednesday in the world, chipping on the chone. Yes, it's us.
3: Kenako ya go keteka kgwedi ya Afrika. A re ketekeng mmogo.
2: Le mosi botangana na Deborah Habembe na Afrika ya ntinaneri.
3: Re kopana ka mokibelo wo go thoma ka iri ya botshelela go fitlha ka iri ya senyane bosigo.
2: Batho re kwakwana home na happiness mark mkwasha.
3: Le naneo le le tshegilwe ke Professor Masaela. E kgokagantshe le yena ka nomoro ya Mohala ya 076-512-2257. Kiri nomoro ki 076-512-2257.
2: Kana ka WhatsApp 063-393-2727. Shikagara, apa, woneba to chusiwa, muko ni buchiro.
3: Lukopana ka mukibelo wong wala masumetaro mei, magarenka iri yabotselela lea sinyana bushiru. Kaho itisha bupilo. Tobela, henda.
4: Youth Kiona le Kate Morwane mokibelo mongwe le mongwe o thoma ka ira botlhano ka masa go fitla ka ira botshelela mesong
5: Thobele FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: re a leboga mogagešo re a leboga se seletse ke boela go lena nke re bolele ka taba ya mengwaga mogolo wa ka gore na e ka ba e le gore ga botse batho bao e le gore ba swanetse gore ba kgethe goba ba dumeletse gore ba kgethe ke bao e le gore ba na le mengwaga ye mekae gore motlhomong motho a se ka di gore ke na le pukone ya boitsebišo nna ga dinyake nke letle ka tsona re kgone go tseba
1: kgadi e tshetlhana mosa o mongwe le mongwe o a neleng mengwaga e lesometshelela o a tshwanela gore a dire dikgopelo tsa pukana ya boitsebišo gomme ge a fetsa go kgwetsa pukana ya boitsebišo o tshwanetse go ingwadisa le kgoro ya dikgetho e fela mosa le ga e ingwadisitseng a ne le mengwaga e lesometshelela mo aforika borwa motho mang kapa mang o tsewa jwale ka motho wa go ba le maikarabelo ga a ne le mengwaga e lesomeseswae lele le ka mogorong ya dikgetho moswa o dumelelwa gore a ka tsea karolo dikgethong ga a ne le mengwaga e lesomeseswae
0: mengwaga ye lesomeseswae ke mo ka batlanama e le gore wa ba iponagatsa le bona ba dira mogwa o kgetha bjalo ka ba bangwe ke tabe e botsekudu ke tabe e botsekudu e le gore ka re e tloga e re thabiša ke nyaka gore gape ke lebelele ntlha ya gore ge re lebeletse dithelebišene re thiletse dialemoya re kgona go kwa gore na e ka ba e le gore leshoma bjang bjalo ka IEC ke lefe sebaka se se leti le tlhalotse gore ka ba e le gore go fitlha ka bjale letla kae ngwaneso ka gore re tseba gore mošomo wa lena ke mošomo o mogolo kudu ka gore ga se la lebelela batho ba tele lebeletse Aforika Borwa ye ka mo ka gore dikgetho tse di kgone go tswela pele

0: selara ebile tsela tsa ngwa o ketepedi masome pedi te mo ile go re go thoma ka letsatsi la pele la November ma kanselara a ile a thoma go shoma go ara gore mushumo wa bona ka morao ga mengwa e metlhano e tlabe e le ngwa ona o ka November ka la pele bjale kgoro ya dikgetho e tloa ke setloedi gore re le ba kgoro ya dikgetho re tshwara dikgetho ka letsatsi la boraro mo bekeng ka lebaka la gore matsatsi a mabedi a mathomo a beke ke a e leng gore re ba re thusa ba le ba dikgetho tsa tlaleletso di-special votes bjale go ile go a kgethiwa letsatsi la 4 November ngwageng ona o gore e tla ba letsatsi le e leng gore maAforika Borwa ka bophara ba tla be ba ya dikgethong jale pele ga dikgetho di ka ba gona go na le kgoro ye nngwe ye e leng gore re šoma le yona e leng kgoro ya go arola naga melelwane ya naga MDP ye e leng gore e ile ya fetsa go arola naga ya re botsa gore melelwane ya diwate tsa rena mo nageng e tlabe e eme ka sepopego se sefe gomme kgoro ge e fetsa e re fa mebepe ya go bontsha melelwane e gomme kgoro ya rena ya dikgetho ya tsenela lenaneo la go beakanya melelwane ya mafelo a o voutela go ya le ka gore na kgoro yela e re melelwane e sepela jwang gomme re feditse re le ba kgoro ya dikgetho re feditse ka lenaneo la go arola melelwane ya mafelo a rena o voutela gomme go a direga gore go nne le mafelo a o voutela a mangwe a e leng gore a amega ka mokgwa wa gore o gwetse e le gore go ya le ka melelwane e meswa bakgethi ba ikgwetsa e le gore motlho mongwe ba be ba le ka go wat one ka lebaka la melelwane e meswa go ya le ka kgolo ya lenaneo la bakgethi ba ikgwetsa e le gore karolo e itseng e ile ka go wat two bele re ba le lenaneo le e leng gore re ya ba etela re le bitsa gore ke targeted communication and registration re le feditse mo mafelong a beke ya go feta bjale ga gone bjale re beakanyetsa go ingwadisa ka kakaretso mo e leng gore mafelo ka moka a o voutela a tlabe a butswe ka a letsatsi la di-20 le di-21 June ngwaga onao
1: ke tsona tseo magagešo lekole gape ka taba ya go nama e le gore go aroganywa melelwane gona fa go gore batho ba kgone go nama e le gore ba kgetha ke nagana gore letsatsi le ile gore ba lebolela goba matšatši a mabedi a masomepedi le masomepedi tee godi yona ye e tla go ye ya phupu ngwatho bošego ke mokage ba e le gore wena ga go name e le gore o na le bonnete bja gore o wela kae o tla swanela ke gore o duemelela gore ke mokataba tsa gago di kgone go nama di ba setofong ba fela ba dilo di setofong di bethapele gore ka mosole wena o seka ba metse magakwa ge batho ke moka ba dirang ba kgetha wa khumana e le gore o ratile mokhanselara yo o itseng fela o palelwa ke go nama e le gore mo fa kgetho ya gago ka gore o se wa lokišetša leeto la gago la dikgetho ga botse moswa ke go nama e le gore le yena o rola maikarabelo a ya dikgethong a kgetha batho bao e le gore o bonang ke ba tla mošomela re tše mabenkele ka morago ke tlo o fa bathedite ba rena sebaka a ba dule botse le ka letlakala la Facebook la Thobel FM ya ka ba kgona go tsena ke ile go ba fa gape le nomoro ya mogala ka morago ga mabenkele ke yang
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: a o ika o gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikela le segolo

0: Itemagele lerumo, se tlhokisha madi, se tiisha masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sale le tshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006. Lerumo le gotsagala ga Dischem, Clicks le difamaseng tse tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Tobele FM, ikitike mwore masume tila tila, yes ya lemoya. Ibala rinaka la mwore nale, la masume taro time, mwaga kitupedi masume pedi tila. Here bale la di iri, pile gali chanji lele huu. Kibunela gali chanji la matona Tobele FM, kiri, rikitika ufika kama sala pili June, mwaga kitupedi masume pedi tila. Kari ipsina ka keke ya Tobele FM. Re tlo go thabisha ka banana wa Athobele FM. Au atla ga shwa go tswi go tswa polokwane tshisa nyama. Waterland. Ke bolela ka melodi ya boiketlo, ka man of the match. Yes, ka Miss Bro, le Jaburina, ka hona le the host. Itla o ipsinela ba ga shiba Thobele FM. Ke bolela ka Mankuku baby, Zex Mrashwa, Kate Murwani, o ratile ke kana. Ni ba ga shiba bangwe ba bantsi ba Thobele FM. E le gore go batametsa twi kgweding ya mosegamanye ke gore June. Ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo.
2: Hashtag Thobele FM 66.
3: 086-000-4-2452 ke nomoro re ne amogela magagešo 086-000-2452 nomoro re ne amogela bile gape go na le bathelete ba o ile gore ba ngwadile fa nke ke lefe putsi ya mathomoše ke nagana gore mosa yo a ka ba motlho mongwe a sa kwešiše ga botse gore na le bašomedi ba IEC goba le maloko a IEC na ga gona molato ke Shutishang Oshman motlala o re thobela ga di etsetlana na maleloko a IEC a ghetwa byang le go netefatsa gore ga ba amane felo le megatlo ya dipolitiki pele ba e ba maloko a IEC ke Shutishang Oshman motlala ka mola backs for a Buffalo ka four way re leboga gona ga pele motheletsi mo ngwa di le fa ke yena aska ntimelela gape aga moga le gwahla a re thobela ga di setlhana re mmogo nna ke gopela go tseba gore ke ka lebaka la eng ka morago ga digetho re fela re kwa go thudi e ballot paper e duile kae kae na taba ye u bo tsebotse ka ba ile gore e hlolwa ke eng ke putsi ya bobedi ke bona motheletsi mo ke thogele kwa fase kwa ye mo sho gona ke yena gabi Ben KB maimela a re ko ka taretsene ka moshate what's the bomb? Lewe Tabisho. Nake hopela wuchisha kam what one. Makudu tamar. Ina lidi tish cheka eita wuta. Kake lord di demarcation board. Dia di uyar radia. Kina kabi Ben KB maimela kutupu village. Ah kidue magona facility ke mokale na mele gore le araba go ele ka tsebo ya lena ke mokartla gona re tse ba tshile ba bang nke le ba arabeng mogolo waka
4: thobela ke a leboga ba tsheletse baswa putisho ya mathomo ge ke lebeletse e butisha gore na re ba shumi go re ba re maloko emotheletse shutishang re ba shumi ba khoro ya dikgetho gona le lenaneo la o thwala ba shumi e ka ba bana ya ba go ya o ile leng yona permanent go ba e ka ba bana kwana ba go swana le nna le tsi thole ke mo shumi wa o ya o ile o ile ngore gone le ba shumi ba ile ngore ba thwala e le ba shumi ba nakwana kana go ya dikgetho go tshwana le ngwago e le ngwa wa dikgetho re na le ba shumi ba ileng go re ba thwala ba nakwana go ne le ba ileng gore moshumo wa bona ku tlaleletsa ba shumi ba ka di kantorong ja a ICT ileng gona na ka bophara mo go na le mmasipala go na le kantoro ya dikgetho gomme go ba le bašomi ba tlaleletso gape-gape go ba le bašomi ba e leng gore ba tlo re thusa ko mafelong a o voutela ra ba ra ba le bašomi ba e leng gore ba tlo re thusa bjale ka balekodi goba di-area manager tse e leng gore di tlo thusa ka go sepidisa tsona di-ballot
3: aga tie mputse bo bedi gore re tla re gone go tsiya ba tsheletse ba megala ka gore ge re kana ba kudu na go letlo re tlhalefetsa ya di ballot paper tsa go wa mo mebileng
4: ya di ballot paper tsa go wa mo mebileng gantsi tsewe e rena le nyona di taba ka moka tse di gashitsweng ka taba ya di ballot paper e ba ile gore ke batho ba ba tsheringi ba ba bileng le go tsenelela ba gona go tsiya di ballot paper tse e leng gore di šomile kgale ba di latlhela mola ba di ya ditaba tse e leng gore ke tsa bofora rena di ballot paper tsa rena e ke sa bontsha gore re thwala le batho ba re ba bitsa gore ke di-area manager mošomo wa bona o mogolo ko o sepitsa di-ballot paper di-ballot paper ge di tloa ko kantorong ya dikgetho maphodisa a ba a le gona a lebeletse seemo ba tšhireletsa di-ballot paper tsela go fitlha le felong la go voutela ge go fetsa go vouta ba tšhireletsa di-ballot paper tsela gape mapokisa a le a tswereng di-ballot paper go boela lefelong la polokelo ya di-ballot paper gape-gape ye ya boraro ya a ketsegore ke ntate gadi oro ke ya makhuduthamang ka mo eletsa gore a etele kantoro ya makhuduthamang ba tla mo fa ditaba ka botlalo
3: dikwagetse a re teng batheletse ba rena ka 086 0000 2452 ba letlakala la Facebook ba ngwadile ka bontsinyana ke lebeletse meletse ya bona ke e lebeletse fela ke nyaka go tlhompha le ba megala letsego le ga botse ka moshate thobela
5: makoti le mongwe wa tlhomphegago ke nyaka putshe ke meletse ka boripana
3: aeke
5: ke kwa gorena ka gore le bona ke batho ba ile ba ne ditlhologolo tsa bona jale ka mohlhomphe go nna go nae o na le party ya edumang ya ge ke e tla ke sa bone ke le mashaela ke le jaloke sa bone ke re nthuse gore ke boute ruri-ruri a rata party yona eo yena a e ratago a ka kgona go boutela party ye nngwe ye nna ke mmotsang boutela yeso ka motsa kare ke boutela ngwanamootsi ya morwane ora o tla boutela ona a bogela go boutela ye yena ka re go bouta yena jale ka nako eo se ke sebolela mo ke feleletse ke gore na ka tshwanelo be ba tshwanetse go ba ba le neutral ba sena go ba ba tlhakane ba le ba diphathi ka moge le re ko ba phathitse ke ne bothapenyana mara nke ke togele putsho ka re kwagetse makoti ke a kgola ke
3: re a leboga ge ona molato ke lekwele ba nyaka thuso ke ba ke moka ba fitlhile ebile gape ke dumela gore ba tla wela ka mola go ba le go thogo ke ba di-special vote ba dikgetho tse e le gore di tloga e le tsa go kgethega gona fa o go ba tsa go ema dirile ke nyaka ke le facebooka se se late motheletiso gore ga ke bone bjale ke moka banna le ka se re ka gore le rata kate ya ba e le gore le duo mokgetha le ge ke re ke nyaka alila molana
4: mola ge re sepidisa dikgetho ga di etsetlana re ba re tlhatlha ke molao wa dikgetho wa batho ba e leng gore ba tla tlhoka thuso mo mafelong a o voutela o a re tlhatlha gore motho re mo thusa bjang ka fa motlhala gore ge kokoletsi a e tla a tlo gopela thuso motlho mongwe ka baka la gore a sa kgone go bala le ngwana molao o a tlhatlha gore a ka thusa jwang a ka thusa bjale a ke re ya tseba gore lefelo la o voutela le laola ke mookamedi o re metsang gore ke presiding officer
3: ka boripana le na le melao yeo e leng gore ya letlhatlha ga gona gore le ka dira dilo tseo e leng gore ga setsa amogelega nna baswa ba ka bala kae ka IEC ka boripana
4: baswa ba ka etela matlakala a rena ba thoma ka website ya rena ke www.elections.org.za goba ba ka re kgwetsa mo go YouTube ba ka re kgwetsa mo go Instagram mo go Facebook kudu-kudu baswa ba ba leng mo Limpopo re na le letlakala le e leng la baswa fela re le bitsa gore ke Limpopo Youth Ambassadors
3: aga nako ga e sa le gona mogagešo ke Seseleti Sethole Seseleti re a lebogatlhe ke nyaka go tlhompha ba kantoro ya re na ditaba le ka moso re a leboga magagešo a re gomele gona fa ka lebaka la nako ka morago ga se ke ya gona ka mola go
1: badilenaneo le lebeletlišitšwe wena ke SABC Education le Thobela FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: Awa ka nnete ke bišhatse wa tsebo le bitsabiso ke bo lo gona monna re tswela pele Thabza Berry ko mongwe wa dina le tsana tse e le gore o tswela pele go tswelelela ka mo go tja mmino wa lekompo
1: re mona ke ramolaone
0: ramolao ba mmino monna ke batho ba le ba e le goreng taba ela ya gore e di-rights motho wa tsea kokoša yaka ho ta bo Thabza Berry ka setsile o e dirile tabe eo ka lebaka la gore motho wa itseba o tseba molao wa gage gopola gore re tlo tsena ka kwa go monate wa tsebo fa le gore re tlo ba re bedišana le kabelo nke ya mogolego le wili ka kwa go la thembisa ke ba e le gore re na le bona bja tetebitsene ke a tseba gore re na le ditlhopha kere re na le tlhopha tse pedi e le tlhopha ya matlhopha sa mathomo sa team laelo wa ba le setlhopha sa bobedi sa ke nora gore team laelo ke ka sejatlhapi ba re the reigning champion re na le team laelo ra ba le team tebzen ke fa e le gore kabelo le wile ba ile go kgetha gore bone ba ka setlhopheng se sefe ra ba fa dipotšišo ra ba fa le nako supanyako sela se sa 1 minute o tlo kwa eng kana se reng
1: re sera loke ifela ere ke ba lotshise ka baka la gore ke nyoko ke tumela go ba papatso kabelonko ya magolego dumela ka fao
2: a di botamishi ba te mogolo ke ta mishi ga di bana reng ke ta mishi tsama sa morwa modishi makhuri tsama ga bopedi ga sukhuni ke ba eta pele ke ta mishi thobe
1: re a go leboga wili ka mo wathembisa lwana dumela
3: thobela go lotsha
1: ya hawa wa bakwa ke ba ile re na le bona ba tlo ba tsheka rolo go karolwana ya rena ya monate wa tsebo gona fa go thobela FM shate kwa tsebo le bithabisho a re dire so ga re boya fa re tlo ba re tsana go yona.

0: Ya, tse ke tshepedi tsa go fitse jelo re re di beile kwa letlakaleng la Facebook re na le kwa sha go tswa go Mendoza ka Godoba re na gape le kwa sha go tswa go sehlopha Mafikizolo ka khona ge ile re ka thabela gore re tswe ka ete ya kwa sha tsene to fatsa gore wa vota fale me ke le gore go ye le re kwa tsa di vote tse ding tse ke le re tlo ba re tswa ka yona ka mogasho.
1: Ba tsaga bia le re ya go tlhoka ina re botse fa le gore le tshile le hone le re tsinkelela go tsa maphelo. Ka lebakalana go re tlo tshia megala ye mebedi fela ya batho ba le gore bana le maitemogelo go ba bana le thuso ile gore ba ka fa tlhoka ina. Tlhoka ina ore ngwaga wa o feta o ile abelega. Go tloga go belegeng ga gagwe ngwana a thoma go tshwenya ke diphile go ba di hemorrhoids. Betse ore go tloga nako yela a sentwe le ro e motshwentse bophelo ka moka go notoga nako yela a belega July di a motshwenya o ile bo kilombare ba ka ga hona ka mogoba ka mothusha ka gona. Betse o wa tseba gore diphile di botlhoko mona ga hona motho a ka phelang ka tsona. Betse motheletse maela ga o keng keng se le rona se se shume tiketse ba gore ona le batsodi ba bantsi ba re go fetogile se ka nna ge ke fetse go ba le ngwana. Go ba ke fetse go motswadi go fetogile se

0: ka nna o kry-a go na le o mongwe le e legore le ena o bile le se se fetogileng ya ba diphaele petsa a re thušeng tlhoka ina 086 000 2452 086 000 2452 motheletše re botse gore tlhoka ina a direng bookelong gore bakabara a ba kgone go mo thuša pete re botse gore re ka mo thuša bjang megalanya e mebedi fela o 086 000 2452 tlhoka ina re botse
1: ya ke gona re tswela pele ka karolwana rena ya hashtag tlhoka ina re botse ko e le gore go tlhoka maele wa bontšha fa gore o tshwenya fa ke ditaba ya di-piles bjalo le bjalo mo e le gore go tsa gore o re ke lekile se e fela ga ke kgwetse thušo efela motlho mongwe o ka ba o ena le maitemogelo ka se mme wa fa tlhoka ina maele ke namile ke thopa motheletše show thobelo
2: hello le kae
1: re gona le kae
2: re teng le bolela le boitumelo
0: boitumelo tlhoka ina o na le bothata wena o na le thušo e le gore o kare a ka lekaleka
2: nna sa le ka ba le probleme ya di-piles te ke fa le o monnyane le nna then ke mo ke nnang gone bano ke nna sošangove mo Pretoria hello
1: aga re sana le wena
2: okay ke nna mo sošangove mo Pretoria so gore di-piles tsaka gore ba feleditse ba nthusitse go bile le doctor e nngwe mo sošangove mo ba re ke Abiola Fatulla so sale a dikgata
0: thušo ke gore dikgathiwe gore diskaboya ke re ora ka mogomongwe o raya gore thušo ke gore ba dikgate gore diskaboya boya gantšhintšhi
2: ya ne ke sena go botsa gore ngwana o na le ngwaga tere gone beno
0: o boletse gore ngwana o belege ka July so ora gore ngwaga ngwana ga a na le ka ngwaga ngwana wa gage ga a na le ka ngwaga
2: o a na le ka ngwaga and then the other thing e leng gore e tlo mo thusa cause ngwana o a na le ngwaga if di-piles tseo di tswetse mo ntle e saletseng nyana cause le ngwanaka o bile le tsona a sena ngwaga di-piles tseo o tshwanetse a fele a ntse a di squeeza a di ntse o kare wa di squeeza then e tlo boela ka mogare ntshwela and ba avoid-e le dijo tse ba di otle di fa ngwana cause le dijo tse ba di fa ngwana tse le goreng di tlo mmofa mala ke tsona tse dingwe di tlo ere di-piles tseo di dira gore di be worse
0: awa re a leboga re a leboga tumelo ke a bona gore nako ela e re bethile e fela o boletse nto e botlhokwa e le goreng gore di nyako kgathiwa wa bona go na le ntho gantse e tshwana le dithaka ge dintse di boya gantšhintšhi o feleletsa mo e le gore o fitlha mo o santse o noya bano dintšha bano dintšha ka moka gore di seka boya fetse ke a tshepa gore tlhoka ina o ikweletse gore a ka dira sa o thabisa kore ke kgodi e tswa lerotseng o boletse nto e le gore e kgonegile ka yena tlhoka ina ga o ba o theleditse maele ke ao le wena motheletse ga e ba wena o nyoko ba tlhoka ina mathata a fapana mathata a lapa mathata a modolo mathata a bophelo a tša maphelo mathata ka moka ka a lere o kopana le ona tšatši ka tšatši o tlhoka maele o ba o tlhoka thušo go tšwa go batheeletši ba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Facebook ya rena inbox Thobela FM yaka wa ngwala wa re tlhoka ina bothata šibo
1: o nore hashtag tlhoka ina re botse mme wa ngwala kanagelo ya gago goba bothata goba se sengwe le se sengwe se e le gore go se ka ba se go tshwenya o bona gore o tlhoka thušo mo go sona re boledise motsweletsi wa rena ko e le gore o tla netefatsa gore o lebelela molaetsa ore hashtag tlhoka ina re botse wa re romela molaetsa mo go @ Thobela FM yaka ga bjalo tsepeditša go fiša a re dire soo.

nka se tsoge ke lebetše. Nka se tsoge le ka tlitle ke lebetše gore nkile gare ke re ke fetola pula madibogo yeno. Batheletši ba nkemela ka maoto. Ba re o nyaka o dia ka re ke nyaka o tla ka mokgwa o mongwe mare ke nyaka o tla ba re ee yeo e lefe. Washe wekwa.

jealous. Like a little bit. Where you're not a little corner. Ke motho ba mmitsang wedi makoti motho o ba re ga nyalwa wa tseba a eta ka motseng le ema ma e ba le leng chinchinchin matswalo o thagala bona ngwedi ya ka itile ke tla le sa dipitsa ke ya ke tona le sa dipitsa ke ba ready ba ga e ba le ka ba nyo

warena e le go raise be violence malungane e le tadi ke la tlhano go ding ya senyane 2026 ka kwa ga matala le khureng kana kwa ira senyane mo mesom le tshuka le le bura ka dira pentsa le khureng kwa ga matala pego ye re medi ke tlogolo ja gawe e le go mafatana violence malungane le Wilson malungane ba re le boga ba ngwala ba le ka kwa Ivory Park ka Tembisa Omoshu mutele di umali lele na re le boga uta tele tse bela FM le khotla khotla Africa bo buluki e re wetsa la ka supo sa maga shon ke na mege ka kwa blowback minutes parole ona le sugana kona ka mona le sugana la ka mphago di na la ka ke moloko a re beke le beke beke le beke o ka tsena tsa lana me o lela megolo kwane o ka se shalele oyo

0: gagwe na putso e kwala e le bonolonolonolo le o e araba o kwala o ka re ka ba bonolo e fela ke letsebiše ba bangwe ba re a kwane le bona ka moka go bonolo ga o bonolo go bonolo gore a kwane le bona ka moka ga go bonolo ee ka baka la eng ka baka la gore bogadi ba re ga ona bogadi bja sukile ba re bogadi ga ona bogadi bja monate ke ra lena le reng a kwane le bona ka moka o kile wa kgoneya kae ee ba bangwe ba re wa o kgone ke nnete ke dumelana le lena o ka ba o kgoneya ee o ka no ba o kgoneya makageso gore mosadi wo a nyetsego ka mo lekgonong a ithine ka mo a leng ka gona o tshwanetse a kwane kudu le ma a batamelane le mang kudu-kudu-kudu e o ka se ba batamele ka moka a bona wa ba kgona ee ke nyaka o kwalela 086-000-2452 086-000-2452 motho so o nyetswe o tsene ka mo khumane ka mo e na le dikgadi wa tseba dikgaitsadi tsa monna a gagwe a kwane le bona nang gore ga botse gore a kwe o kare ke amogetswe ka mo o tshwanetse a kwane le ofe kudu gore a amogelege ka mo a nyetsweng ka gona ee ba bangwe ba re a kwane le bona ka moka nna ke re a e kgonege ka baka la eng ka baka la gore bogadi a ona bogadi ba suke ee e fela bakeletsi ba boletse mo ba re botsa nke re ko ba mo mogaleng nna bona ba reng wa mathomoso o dumela motheletsi reo amogela
1: aka mašamaie
0: ee dumela moruti mašaledi
1: ee mokone yo a tshwanetse go leka go kwana le yena ke mogatša ke mogatša ke ra mmago papa a mmago mogatšagwe
0: o mmatswalagwe
1: matswalagwe o tla re le ge o e bane tse dingwe tse di sa sepelo ga botho a tšhabela go yena ke moka a mo solobiša mathata
0: a ba a mo ralelela ge lenyana ba ka mo ba mo tshwenya
1: ee a mo ralelela dilo tša ba botse mmatswale a lebelele mmatswale yo mongwe wa
0: boneke lebogile moruti mašaledi ba re aowa ee ngwetsi itsalantšhe le mmatswalo wa gago ratana le mmatswalo wa gago kudu o batamele ena kudu batho ba oa ba tsewa ke bana ba gago motheledi dumela
1: ee
0: makobe
1: rogona
0: le kae vincent
1: aree watagobolela nnete
0: ee
1: ka gore bo dikgadi tse di a laola
0: ee
1: go nyaka kwane le dikgadi tsa monnao
0: oya
1: ke mo e leng gore ga o a kere ke bona dipoesane ba poesana go matswana gore ga bona ga kano kwana le dikgaitsadite ao matswaleo
0: gore a ka kwana le kgaitsadite di tla kgona go bolela le mmatsona a ko kwele vincent ko kwele ee ba re a kwane le dikgaitsa ba bangwe ba re a kwane le mmatswala ba bangwe ba re ao a kwane le dikgaitsa dije o lokile re tseo mongwe se dumela motlheledi tshobela tshobela
2: tshobela tsamašamaitele
0: re rona rra lena
2: rona mokoni
0: are
2: ee ke tla kry sphuthi meso ka mo thempisa ge molekelo ka mo mokoni o tshwanetse o kwane le mmatswala mmatswala ke motswadi ao le ratswala ao ke bona ba tla dirang ke bona ba tle o thibeletsang ke dingwe le se sengwe ka mo lapeng and-e ba ue le bona ke dingwetse ba feta le bona ba santse ba ye kae ba ye badi bo di bona ko pele
0: ana
2: le matswale leratswalo felana moo
0: bo madi bo ba re a re nako a re yang
2: e ba sena le ka beya matswalo ona ke ka gae ke ka matswalo a yana ka monna kwana le matswale leratswalo se tshamašamai
0: okwele puti the great miso ba re bona go utsa ba ba babedi kore batswadi ba monno wa gago wa batamela bona kudu ee ba lele ba ka o seba ba di a jwanjwang ae a e tshwenye nne a ena me e tshwenya ka mokgwa o ue kwana le ba ba babedi kwana le batswadi ba monno wa gago ee ka gore ba ue ba feta ba kanota ba feta ba nama ba sepe o mongwe motheletiso dumela ra amogela tshwabela
3: mogala jwa ngaka mašamaetse a ke go tsamaisi ka madi a tswa bosimonyana ka dikgotso mo
0: a ya teng a ya teng a ya teng kabelo
3: a ke e tlhomiso mokone e kephetsole mawa kere ge mmatswale e ka ba mmatswale wa nnete mokone a tseba
0: rengmapele se ka ba bolela ka mmatswale wa nnete goba wa sebeng wa nnete mmatswale o ke mmago monna o a nyetsego mosadi o yale wena gore wa nnete o raeng
3: ke bolela ka gore mokone ga o ka ba le kgorane ya maatla le mmatswale
0: oya
3: gona dilo ka moka mokone dilo se tsaga botse ebile kere a re ratela mokone re ratedise dingwetsi e le moreke ke last for mokone o boima ka malapeng kopalwa kola gore tshobela
0: eyaya lalikwa Eh ba ga lo a ga lo khumagana le mmatswale. E ke be ke gana ile gore mmatswale wa nnete.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
0: O sa tsheke ke tsamela fa bo mo mutshele di shura a mogela mutshele di dumela.
5: Tota.
0: Eh mekwa.
5: Le ga tota.
0: Ro ga le ka mphile.
5: Tota ta ba iwe bona la go tsa le sana ding.
0: Eh.
5: Isana le
0: le shaka. Isana
5: le le shaka.
0: Le shaka. Oh ya le shaka.
5: Le shaka ka gara ga a le shaka go na le poe go na le khomela o la go shakane.
0: Eh itse ga le melonyana re bona.
5: Ka mo gara ga ona motho o tsene ka mara ga ntuka o ka kana le matso a le mara ga le hore mushitsene ka mo gara wa la ola. Go nyetse o le ba le gore na ke mang motho a se go lapa le o tshiya na kwa ne le rena di tshosi o spela ga go tsare ke na to go rarana go dimo ka mathata go dimo ga le tlhaba.
0: Go mbotse di khadi tse di beng ka mo di ka gona o laola batswadi ba bona ntse ba le gona
5: a ke re ipo ke se ka ba re le ke ngwana ngwa nyana ke thaka mma
0: o ya
5: a no ke ya le o fegi tshito
0: o lokile go kwela go kwela mpeng go kwela mo naga se ya le bo
6: Tia Karolo with the beautiful game Kaspa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Go reka ka 650 go ba go feta.

0: se se bolletsa go phala di super soft fleece baby grow ja Ackermans reka tse pedi ka 200 rand o seke tse 39 rand 90
1: o re seke tse 39 rand 90
0: ke ntse fa se
1: tshwarelo
0: reka ka account go ba ka go beletsa ga Ackermans fela go maloko a plus mo fela
2: Batamela re bete step go bane sa go sa ke le rulwane nane o nde
3: thobele FM mo shato go tsebone go ithabisho
2: Rubialo magaga rubialo Walter Tanke o re bona se sengwe sa tswang go dira motho a fita ka lapeng le wena a ba rata ka monga gore a ba rata ka monga a bona gore a efoge dilo tse dintsi gore a rate dingwe ditse ka bo di khaja di ja monna bo mo a di bua gago a rate bona ka monga a rate matswala a gagwe a rate le ratswala a gagwe e ya khonega na o mo tshuka ma abane sibubudi a diela thobela e khotsong Dr. Mashamaite hey bona makoti o tsandure a rate matswala a gagwe le ratswala a gagwe gore le tlo kgona go sepela ga botsa kwa amogelegile ngwala le ka kwa Liu Kral tikologo ya nebo Cynthia mothalare hey Mashamaite o tsanetse a kwane le ba bogadi kamoka ya khone ya ne uwe Cynthia ya khone ya na a re bolele nnete motho mongwe wena o e khonna re tse e mongwe se ke bolela ka baka la gore ba re banna bogadi a ona mo o dule o tshwanetse gore mongwe ena a dule a o lebelela ka leitlho la o patamela o mongwe seng lamation mankgoeng a riala Dr. Mashamaite dumela ee mone etho e re ke thome ka gono gore ngwetsi tse dingwe ga di amogelege ke sa palwa se ya letswa motho owe ya ke ngwala ke le mo sena ba rwana Eldorado ke a le rata mo ba bangwe ba dio se amogele o ra tsenela rao a re ka selokeng o mongwe se ngwa dile ka sekgowa ba bangwe a leng ka sekgowa e re ke di feteng ka lebelonyana o mongwe se magageso ke kgalagadiše a re ke nnete Mashamaite a bokone nna ke re a gona gore o se kwane le motho batho ka moka o kwana le bona tseba gore motho bogadi goba bogwe yo a ona yo bobose wa itirela bjona gore ka mantse a mangwe ore a gore o fita wena o taka mekgwana-mekgwana ya gago a di ya gore ka moka o ba kgotsofatse e tse o ka kgona etse o ka kgona na putšega ke ona o ka kgona ka moka a bona a ba kgotsofatsa ka moka na o mongwetso ke wonderball boya a re ke maikarabelo a makoti le ba bogadi gore go be le phedišano ye kaone ee ke nnete re a dumela ka boripana o tshwanetse a kwane le bona ka moka a kwane le bona ka moka otae ka duo direga ya gore a kwane le bona ka moka ka leboga bjang batho betse re ka e fela ga se ntšhe e kgone o thelele ke thobela FM ya lekgotla kgatho la Aforika Borwa e re ke bone ka mafelelo setima ka kašomo e re ke bone mo go nna go sepelega bjang ei bolokile ba re re letsebiše mo kaleng ya le ke la Diana Lehung e le go moredi wa Enos le Joyce Lehung o nyalwa ke Jacob Mosefowa e le go morwa wa Johanna le Filimon Mosefowa go ketekotsatsina seswae kgwedi ya Agostos 2026 mokeletse ga bo mosadi go ketekelwa ka kua ga maponto ke gautswe le modimo gautswe le lepatelo la romance mola ga bo monna go tla ketekwa ka la senyane kgwedi ya Agostos mokeletse ka kua moodi New Stand moodi a kgosetse diakalelepola bangwe ba ile ga le yatamola New Stand B gautswe le sekolo sa etasana sa rapo ke mo ile gore o tla ba o ketekela gona letsatsi ke la senyane le la seswa

tin zone dumelang ke le dumedisha ke re thobela tameng ke le dumedisha go hle go hle fase ya le moya se se ka be se le fihlela le le gona le dumedisha ke mang le sa dumedisha ke offense ba gamba japelo etla ba mang e sena se tlhogolana sa ba tlhale ero ke sa se bileke le noshi fa ke se pela le motjeletsi wa ka Miss Pro Promise Magwale mo go le motjeletsi petition a ke Mr Isaac Masilu Mashila re amogela go lena no larna la mafelelo go kgwedi ye ya rena ya ba shumi ke tsapa gore lena mo lebeng le tutetse la pere borutho ka ge le bona gore re tseni kgentle ka gare ga kgwedi ya rena ya marega e fela pele re ka tsela pele ka tedintsi e re ke letse buisa gore Thabela FM e gasha go tswa Kruger National Park moletlong wa go keteka mengwaga e le kgolo ya leshoka la Kruger National Park wena teleja se ya le moya fa go be go ile bona bo Thomas ba gona ka kuba re ba bona ba gashi ba rena ba gona ka kuba ba keteka mengwaga e le kgolo ya Kruger National Park wena e ba le nna fa tinzone ge re tlabe tsatsing la lehono re boledišana ka World No Tobacco Day tsatsing la lehono ke molorogo nna le wena thaka re tlo ahlahla ra ba ra boledišana le dithaka tsa rena mabapi ka World No Tobacco le hono re bulela ka World No Tobacco Day na dithaka ka rena diketira eng go itshireletsa kgatlhanong le go shumisa ka mehleng ga thobako tulele rena mo go tinzone montla ke lena la Facebook re botšišitse gore na wena o kile wa itemogela gatelelo ya bagwera ya go leka go tsuba go ba go shumisa thobako na o igane joang e bile re ya bona matšeng a se le hono go ba re ya bona na go ya ga jwalo e ka ba dikolonge e ka ba magaeng e ka ba felo lefi ga pa lefi re bona gore bana ba borena ke batho ba le re go batsuba kudu ba ka ba tsuba tselo re go di a tsubiwa e bile mo tja go na le tsenwe tselo re go di a rekishiwa tselo re go dintsha moya wa dilo tselo re di fapa fapane dintsha moya wa dienywa tselo re go di fapa fapane tselo re go re a bona gore bona le batho ba le re go balukile fa se tshabeng ba le re batama ba tsena dikolo ka dikolo ba tshela bana ba borena dilo tse ka labaka la gore e tloga e le hloba boroko se tshabeng go bona ngwana o monyane go ba ngwana le re go ba tsanetse gore a be ka sekolong a lebeletsane le ditshutsa gagwe yena a tsuba selo seo selo se ke se le re go wa gona se tswara ka letsogo se a lekana ka marabeng wa gago ke se le re go sesenya baswa ba rena ke tabatse re tla ba re dilibeletse tsheng la le hono re tlobelisana le se hlopa se sengwe sa dithaka ba le re go o ka ba fitile mo nakong ya go tsuba go ba go shumisa yona thobako nkarata go ba amogela fa moyeng ke le dumedisha ba gore ba ka le dumedisha ko fentse wa ga mojapelo a o gare ke sale ka go ba hwetsa e fela pele nna le wena mogara waka re ka tswele pele e tlang re fetele

0: Mama abo senyane ka jeresi ya boshu papa na lana zanan Zajmovic. Mama abo le some ka jeresi mas mama bidi bana le kigendoli. Abo le some te ka jeresi abo senyane bana lana Thelo Musa. Ke ba masana tsopa sana Cape Town City mo tsa tshilalo khono. Le bela tsopa sana Magesi. Ka mo dino ka jeresi abo mathomo bana lana Elvis wa Chipezeze. Mama abo le ka jeresi mas mama ne senyane bana lana ditebo mo fokeng. Abo raro ka jeresi abo ne bana le tsepo magoga. Mama abo ne ka jeresi abo seswa bana lana John Mokoni. Abo tlhano ka jeresi mas mama tharo ne bana lana Lhono lo Mokoni. Abo tselela ka jeresi abo tsela bana lana Samuel Dapo. Mama abo shupa ka jeresi abo bedi bana lana tsepo mashego. Mama abo seswa ka jeresi mas mama tharo senyane kana sifiso le tshuli. Abo senyane ka jeresi abo lesome ngeti na ni vandala. Mama abo lesome ka jeresi mas mama pedi tee kana Edmo Chiramandare. Mola mama bolo sumiti ka jirisa masum peritsela bana le tlonolo wa ga mtjali ke bona sa tlopa sana Makesi lebella mo panke gore tsone tlopa tsedi ya mo tlhaletse ke thoma ka tlopa sana Cape Town City bana le na Luka Diana Oliaro ke mtishara reno bana le Sifiso Ngobeni Njabulo Ngobo bana le na Miguel Team ML Vetboy Prince Yuweza Kaden Francis Heaven Serreti Anovuyo Zingato mola ba hlahlakena Jan kana Jan Freeman Mwana sana tlopa sana Cape Town City mola go lebela sana tlopa sana Makesi mo tsa tshila le khono bana le namba di tshabalala ke mthusha ra rino bana le sphelele majola Mzwani le botheleji Neo Mashego thola masegela ABC siane ba fedile ba loyi bana le khona kena khona zeo muvango ga mogola na nyakala raphadu ba tlatlakena Allen Freeze lebela tlopa sa mola kwa mo tsa tshila le khono se tele tshipile kena tshiliso mkhwanaji o thusha kena Marvin van Wyk Ramolana Janji Dlamini mola go lebella malakwane wa bone mo tshetlele lekhono kena Olani wa ga Kwinda mola match commissioner wa rena Elena Jabulani wa ga Nzima motheletsi wa Thobela FM a bole tsena Dr. HOD mo tshetlele lekhono gore papadi ekwe etisha ke nna ke sepelana e ke wa ga Tshwene o ile gore o tlo sepela a sekaseka yona papadi e ke tshe sepaka se go dumedisa le go amogela e ke Tshwene e bile re botse gore wena manana a di tlopatse o bona o ka re papadi e to se kamela ka le sa koreng le feng e ke
1: Kitse se ba ka se ke na pe ke go leboge se tshaba motswane tshetsila le khono e le papadi ya mathomo o go tlhopha sa magezi ke mo ile gore papadi e tloga e le kgolokudu go bona ba swane tshe ba ithupe gore ba gona go shireletsa yona se ba ka sa gore ba gona go bua go ba mthomong ke re ba dule gona ka fa go Betway Premiership mola ka go lelengwe ke lebeletse tlhopha sa Cape Town City ba tla papadi nye ba sa tsa go lahlega elwa kgatlhanong le yona Milford ka noete go le fela mo ile gore le bona ba swantse ba no ke thinta matsetse gore ba gone go napile ba thupa papadie gore ba gone go gotsa dibaka tsa gore ba gone go fihla gona go Betway Premiership
0: e totlo ga papari matheletsi jalo le bela tsopa sana Cape Town City ba feletse ka me bana bona emishwe mo tsa tshela le khono mo le bela tsopa sana Makesi ba pero ba la bona metala le godimo ele gore ina le boshweu bona ba sona tsopa sana Makesi ga re tlo bona tsopa sepla bya papa ri metse tshela le khono ya tloga e tshaka tsopa sana Cape Town City ba tsha khole ba rmana kwa mramo gona le Lorenzo Corino tsha khole tsho rmana kwa botlhabela le patelo le ka go fitisa ba tshetsa ka mantsi ba sona tsopa sana Makesi e tshola ka mantsi khole ba re a beta tsela ka tsopa sana Cape Town City e be itse tshe na le tsona lo ga mokoni Bate futsa ka mogaro tlhopa sa Cape Town City tsho ka go botlhabela patla ka Ali Feo Zita Ziba ba tsha go le ba futsa ka mo 18 fela ba shiretse ba tlhopa sa Makesi ya ka botlhabela ba le patela go leo ba shiretse ba tsha go le ba tore mana ka pele ba le ka fana le tshuli se ya lotlo sa tlhopa sa Cape Town City mana kwa re botse papari mo go nutsa go le tore mana mo go nala tapo tapo wa tsha tore mana ka mo ra mo go nala ngena magoga magoga o tsha go le we re mana kwa pele ke go le ke go le telele ya ba tsha go le ya go na ra dino ele ngena Mickey van der Vaderhart wa le bela kana Mickey van der Hart o tsha khlo romela ka go botlhabela le patlelo romela mo gona lengena Kaden Fortune Fortune o tsha khleo romela mo mara mo gona lengena Corino Corino o tsha khleo o tlana ka brikela le patlelo e fana deteli telile telile o tsha khleo romela mo gona la JDR kana Jaden Rose o tsha khleo romela ka o yelana ka pele kana JDR o tsha ka brikela le patlelo kana JDR mama wa somete beta cross ka ba goti ya ba palela ba tsopa sana Cape Town City ya ka go botlhabela le patlelo khle ba e kitimela o tsopa sana Cape Town City le ka go e buisa khleo Ebe le na Zita ya na Ziba ya mapalela tshola ka monte fela ba re a be khutla ya sona tlopa sana Cape Town City ya mathomo bare abi khutla ya mathoma sa matlopa sana Cape Town City ile tsana dipapari tsana di promotional playoffs ile tsana dipapari tsana promotional playoffs ile noto tsopa sana Cape Town City noto tsopa sana Magesi batle to sa tsoka go botlhaba ya lepatla ba tsopa sana ma na Cape Town City ba ile re ba le bishale bo la lepatlelo ya go tsoka kana kigendole go leo wa lebele kana Lorenzo kigendole wa lebele kana kigendole bo ya go rumela ka mo 18 ile na in swing wa lebele kana kigendole o tsiya go leo e rumela ka di 18 ke go letele nya ka di tlogo tsheka letsele kana tshipezeze ba re a bona khutla ya bo bela sana tsopa sana Cape Town City bar abi khutla ya bile tsopa sana Cape Town City ara bone to se mashima bya khutla ye go tsoka go tlhabela ba lopatelo ya go tsaka na kigendo le ga go tsoka khutla ete le kara le tso ite le go nya ka di tlhogo ba shirile tsa ba tshagwele rmela mo pelwa sana kana tshi ra bandare o tsoka na fela ba ga sana tsopa sana Cape Town City e be le Nigeria ar fela ba tshagwele kana mna di vandala we ntse tsaka montle khwele go nana tsopa pari sa tsopa sana Magesi se robetse mo fase no to Magesi no to tsopa sana Cape Town City lebele sona tsopa sana Cape Town City ba tsena pa pari tsa di playoffs most the ser le mo sona e le gala mo ri ka tatelano tsopa sana Cape Town City ba re ka di pa pari tsa di playoffs re go pola most the ser fitile tsopa sana Cape Town City le bona ba ile ya kubana ba le mame nga sona tsopa sana Magesi jalo go lebele la mo di tshe ka bantse le somi tsa go feta ke mo ile re bona tsopa tshe ka bantse tshelela tsa ri tshelelo di tshili mo di pa pari tsa na Betway Premiership di mo di pa pari tsa di playoffs ba go tshelela ngi di gona go shirletsa maemo a tsona mo di papari tsana Betway Premiership mo le tsene e re kere tsene tsa go tswa kwa yona Motsepe Foundation Championship e ba le tsona di gona go tlatlogela mo di papari tsana Premiership ba tlo to sa khwele ba sana tsopa sana Cape Town City e le khwele le roba e fosta ka mogare ba tlo e fosta pasana Magesi ka bakala Magesi ba ntse ka monte e le ga se papari sa bona se khwele tshe go balo fela na tshiri tsoga mkhonazi yena tshiri tsoga mkhonazi are o tlo tsha khwele e fosta tsopa sana Cape Town yena Magesi ba tle fa na tshepo ga magora wa lebele kana tshepo tsha khole fa mpashana re mela kwa pele ke khole tele le kitimela ka botlhabela le patlela ba ishire le tsopa sa Cape Town City yo tsho la ka mantle khole ba re abita tselo ka sa tsopa sa na mage yena Cape Town City ba re abita sa ka tsopa sa Cape Town City ho tsho ka brikela ba le patlela ya fosha ka magare kena bo ka ntelile wa lebele kana bo ka ngwa ga telile kena tlo fosha khole ka magare wa itse fosha ka magare mo botsa ka botlano fela mala kwa na rosinchi na ko wena bokanya a be khwela sona tsopa sana Magesi go tsoka brikela bala patlelo bar a be khwela sona tsopa sana Magesi go tsoka brikela bala patlelo e totoga khwele e le tatlelo go bana di 80 tsa sona tsopa sana Cape Town City arbore to se plaza ba khwele ba e fotsa ka mogare wa sona tsopa sana Magesi ya go fotsa ka mogare kana Samuel Dapo o tsaka kwa go lagana kana sa wa gata pom o tsaka go le fotsa ka 80 le go letelele ba shire tsa tsopa sa Cape Town City bele na abato pele sa lomokozi ba re ka go fitisha ka mikala ngwane ya ba palela kgwele yo ya ka go botlhabela ba le patlelo ba itse ba sana tsopa sa Cape Town City tse fa mphashane ke na fortune we re mala kwa pele ke go letele tsa ka brikela ba le patlelo mo go nala na JDR wa tsaka na JDR wa gama wa tsela tsela pele ba re itse tsheka montle kgwele a beta tselo ka sona tsopa sa na Magesi ke bona bakwena ba metsi ya pula gore ba tsopa sana Magesi ba tsena ba parinya tsa telefone e tsopa sa re ba tsopa sa shuma ga botse mo se tsese fitile ba feditse se tsa tsopa sana ke na Magesi ba sa fenya papari ba etile mo papari tsa na Betway Premiership ja le lebele record ya bona mo se tsese fitile eng ba sana tsopa sana Magesi ba ile ba khona fenya papari tsa tano fela ba ri fenya ba le ka gae e bile botlhano metsa no papari tseo ba ri fenya ba le mo lepatong la na sa shego tsho go le ba fana tshira bandare wa tsaka na tshira bandare pela re 18 o to raga ra go le go tsoba ke yena ya kwa thoko khole ba re a bena go kick ka sona tsopa sana Cape Town City ile khole botse ile re ba khweditse ba sona tsopa sana Magesi egi ifelana tshira bandar a sa shimishima itemogela gagwe a tsha khole ya romela kwa thoko thoko
1: ke sa go tsene ga nong ke bona tsopa se sa yona Cape Town City ile sona se ile go renga jwalo se thoma go phagamisha papadi ya bona ke lebeletse motsamayo go tswa go Jaden Rhodes mo ile go reng ko ile gore o gona gona pila a swara di kgwele a neele tsana fela le Thero Musa mo ile re bone di bwaka tse pedi e bile le dikhutla tse tharo tse ile go reng di tlhotse fela ke tsopa sa yona Cape Town City wa gona go bona gore ka nnete ba tloga ba nyorile gore papadi e ba ithope
0: pa tsena papari ya tsa telefone tsopa sana Cape Town City ile papari ya bona ya bobedi balatlhagetse ke papadi ya bone ya mathomo ba raloka tlhopha sana Milford papadi e le gore ba e ba kgwetsa dibaka tse dintšhi tlhopha sana Cape Town City tša go nwiša e fela ba feletsa ba paletse ke go fenya papadi gomme tlhopha sana Milford ba fenya papadi jalo go lebelela mo dipapadi tsana di-offs motheletše go tloga setleng sa 2004-2005 ge tsone dipapadi tse di thomago ba gona tsa di-playoffs go lebelela ditlhopha tse e le gore di tsena mo dipapadi tsana premiership di tswadile mo dipapadi tsa di-playoffs a se ditlhopha tse e le gore di tsea nako e telele di mo dipapadi tsa di-playoff tsa league kgolo ya ka Aforika Borwa ga gona setlhopha se e le gore se kile sa tšea ditlha tsa go feta tse tharo e le gore se tsene mo leakeng ye kgolo ya ka Aforika Borwa go tswa mo dipapadi tsa di-playoffs ga gona setlhopha go tloga mo ngwageng wena 2004-2005 ga gona setlhopha se e le gore se kile sa tšea ditlha tse ka bang tse tharo se le mo leakeng ye kgolo ya ka Aforika Borwa ba tsene mo leakeng ye kgolo ka tsone dipapadi tsa di-playoffs e totlogele go tswa mo bogare ba lepatlelo e le papa e kgwele ya sana tlhopha sana Cape Town City re lekile magwagwa ke ana Shira Mandare jalo ka mahlatse ka baka la gora gore yana VAR a ka tswela pele ka papadi ntle le ge e le gore yena tshediso ga mokgwanaje o bone se rero se diregeile o robetse mofase sepapadi sana Cape Town City ke ana Dakir Wagali Dakir Lee o robetse mofase ka jersey ya 15 yana Dakir Lee o fuwa thuso ya pele ya le yena Shira Mandare o bontsha yana malakwana sa bona seo ga botse yana malakwana tshediso ga mokgwanaje jalo ba tlogela emišaloto yana Edmond Chirambandare sepapadi se lego a tla ka kerola Aforika Borwa o bana mosetlhopesanaba etla mosetlhopesana Kaizer Chiefs yana Chirambandare e le gore tše dintšhi be di boletswe ka yana yana Chirambandare fela ga fitlha mosetlhopesana Kaizer Chiefs ga sa šome ka telegore ba boletse ka gona yana Chirambandare ka baka le motšatši tsa lekgono a ikhumanaga le mosetlhopesana Magis e totogele go tswa bogare bja lepatlelo o tlo emelela kena Dakirli ke na to emelelang bjalo mosetlhopesana Cape Town City motheletše go na le sepapadi e leng yena go na le sepapadi e leng yena Caden Fortune ke morwa Quinton Fortune yena Caden Fortune ke morwa Quinton Fortune o gona mosetlhopesana Cape Town City ka jere sa masomenne seswai ba tlo tloša kgole ya go tloša kena Gabriel Amato wa lebelela kena Gabriel Amato wa itšagole o tloša e le kopano romela mogona le kena le o itšagole o bušetša gona Amato wa le mama bonasomete o nyaka tsela kena Amato o feta ka mona baeta cross ka bakotsi e palela yena thelo kena Zajmono kena Zajmogvich e tswela ka montla kgwele ba re a be goal kick ya sana tlhopha sana Makesi e mongwe le bapadi tšalo o tlogela raloka gabotse mo setleng se fetileng yena Gabriel Amato o mongwe le bapadi tšalo o tloga e sa le monyane yena Gabriel Amato ba tlotloša go tswa ko moraba sana tlhopha sana Makesi tlhopha se e le gore ke boletse gore ba fentse papadi tse tlhano fela mo setse se fetileng ba leka gae ba sana tlhopha sana Makesi ebile ga bana papadi le ba kileng ba e fenya ba etile sana tlhopha sana Makesi o tswa ka monnoki kena Mickey van der Hart wa ikamogela kgweleo wa lebela raisika e fanana Lorenzo Godino Lorenzo Chagle romela mogona le kena telile telile o tšagole wa leraisika kena telile wa tše fa mphašhane romela gona Thelo Musa ga e fitlhe gona o tsenya loto o tswa ka morago e beelena letlhaona le mokoni e tla ka borikela wa lepatla le tswela ka montle kgwele ba re ga e beta tlhale ka sana tlhopha sana Cape Town City ba tšagole ba e fana Lorenzo Godino wa tše e fana Caden o tšagole kena Caden Fortune o e romela kwa morago batlo dira phošo fela wa e šhirele tšagole ya mo mogare wa lepatlela mo gona le na Kagile ole o tšagole o romela ka kwa botlhabela mo gona le na Ziba a e fitlhe gona ba tsenya maoto ba tlhopha sana Makesi fela o ketemela kena le o tšagole o e fana Fortune o tšagole o tswa kwa morago o e bušetša mo gona le na Dakile Dakire le o tšagole wa lerashika kena Dakire le wa e tšeto o romela mo pejana o baleke le go iša mo gona le na Kick and Dolly to le bušetša kwa morago mo gona le na Fortune o tšagole o romela kwa pele gona Thelo Musa o tšagole fana Kick and Dolly Lorenzo o romela ka ke ba patelo ke go letele ba ifana JDR ma ma bo semete JDR pele re etikela JDR go le ka ba gotsi ya ba palela go le yo e fela matsongana Elvis ga chipeses ka tinema Lesiba François Rashika a re ipina ka papadi mo tatela le gona alka go gola moletse ga rankuwe e bya lole motho le tshwara wa re nomalo wa di papadi matongo ga lebeya a re lena o tloga ipina ka papadi mo tatela le gona tsena bapadi ba tšagole ba eromela ka kwa botlhabela lepatlelo mo ketemelang ke nna letlhaona le mokoni wa tša o tšhetsa ka montle kgweleo jalo go lebelela swana tlhopha sana Cape Town City o tsebo ke tlhopha se re ba šomiša lepatlelo la yona Athlone bjalo Athlone stadium theletše lepatlelo la ka sešego di tloga di lekana gabotse mabala a tsona a tloga lekana ka se sekolo se sengwe ntle le madulo fela o lebelela botelle ba le patala sechego ke le di mithara tsheka bantse le kholo mona ga lebelela athlon le lona ele di mithara tsheka bantse le kholo mona ga lebelela bo phara ba le patala yana athlon ele masometsela hlano mona ga lebelela le patala sechego bo phara le lona ele masometsela tharo foshano tsha kholo re mala ka 18 bana JDR go le ka bankoti ya Capital City go apala sebaka wa gona kana chipezeze ebele mala kwa na re moragile tsoga yana chipezeze ba sa tsela ba tlhopa sana Capital City motheletse se tlhopa se le rgo se lebelela re ba ba etela province ya ka Limpopo ba sa shume ga botse la mafelo ba re ka tsona tlhopa sana Magesi re ba etetse tlhopa sana Magesi ba le ba latlhagela tlhopa sana Capital City jalo o tsi ba tsela papa nya tota le gono mo di papa ring ja mo history nya bona e le papa ya masome tharo pedi mo history nya bona ba etela le tlhopa tsa ka Limpopo mo di papa ring ja league e ka ba league ya ka tlase go ba yana league ya gole ka Africa borwa gomme ba fentse papa ring ka bantse se swae para le ka male ka papa ring ja senyane ba latlhagela ke papa ring le some nne bya le khona go bona gore ga ba shume ga botse tlhopa sana Capital City re ba etetse ka go province ya ka Limpopo la mafelo ba fenya tlhopa sa ka province ya ka Limpopo ba etile e bile re ba fenya tlhopa sana Leicester Fort ka no tshe nego tshe pedi e le papadi ya mafelelo ya papadi tsa setla ka kogola Motsepe Foundation Championship tsona tlhopa sana Cape Town ena Cape Town City the citizens ke sa sa tlhopa tshe le ke bo mosega o tloga motheletse re boela kwa morago kwa mengwageng ya bo le some senyane masome shupa senyane ne basically sa ba gore tlhopa sana Cape Town City ba shimisha mebala MSR Lwane ya go ba le botala bo le godimo go rala ka dipapadi tsa go swana le bo Big Ben Anderson a itswa ka kogola Scotland jalo ba buile gona bjalo tswana tlhopa sana Cape Town City ba shimisha mebala e metala le godimo ya go ba le bo Sorolwane e ba sa bitsa gore ke bona tlhopa sana the citizens jalo matšatši ka le kgono ba shimisha bo JDR e leng ena Jaden Rhodes ga re bona kgwele tlotlo shakana ka dinema e leng ena nthegethege nna ke yawa chipezezo tshego le romela kwa pele oe boshakana amado eyabogare wa lepatlelo yo lekana Thelo Musa o e fana Kikian Dolly mama a bo seswae a ka raga le kgole Kikian Dolly go leka bakotsi yapara sebaka ragala kwa godimo ke ena Thelo Musa ya kokota Cape Town City ya kokota Cape Town City motheletše lebelela yena Thelo Musa sebapadi sa maloba sa tlhopa sa yena Cape Town Spurs ra lekeile mo dipapadi tsa di-playoffs mo setleng sa yena 23-24 yena Thelo Musa tsena papadi matšagwele ba tlotloša ba sana tlhopa sa yena Magesi go tswa mo morago e le noto tlhopa sa yena Magesi noto tlhopa sa yena Cape Town City bjalo go fitlha mo sepakeng se ke tlhopa sana Cape Town City ba e re ba tloba kokota motheletše bjalo go lebela mo setlhe se se fitlhile tlhopa sana Cape Town City mo dipapading tša yona Motsepe Foundation Championship ge ba ba ralo ka ba etile tlhopa sana Magesi yona Cape Town City ba latlhegetše ke papadi tše tharo papadi ya bona mathomothomo ge ba ya ka kogola province ya Limpopo ba ralokele tlhopa sana ba roka mo ba ileng ba latlhegelwa ge ba le mo dipapadi tša yona Motsepe Foundation Championship telile o tšeakgolo tla lona ka bolekela wa lepatlelo o fa ba tlhopa sana Magesi ke yana Vandala o e romela ka re 18 ke yana Vandala go le ka bankotsi romela ka matsonga yana Vanderhart wa e tšhekena Vanderhart a tsenye nako e fotša ka ko botlhabela ba lepatlelo fa tswa lona kana Ziba Ziba o tšeakgolo romela gona Thelo Musa le ka rotloka kgwele le ba tsenya leoto tso ko morago ke na letlhono lo wa mokono o itšhetse ka montle kgweleo re na le na John wa mokoni le ga mogolena tlhono le mokoni ba tša kgole ke na Zajmovic romela kwa pele ba ekitimela go tshokomra kana Tshepo Magoga o tša kgole romela kwa botlhabela ba lepatlelo gore ba ratloka re kana John Mokoni John o tša kgole jaba ba patla mogolena le Tshuli le Tshuli tša kgole romela kwa mogolena Magoga ba fa go tša kgole romela kwa pele ga ile wela kana Fortune fela ba gara sana tsapa sana Makesi ba tša kgole ba tša romela kwa morago e be lena le Tshuli o tša kgole romela kwa morago John Mokoni wa tša tša romela kwa morago rago mogolena le tlhono lo wa tša fa mpa tša romela kwa brikela ba lepatlelo mogolena le Ndi Vandala nalo tsha khole mama bese soi o irumela kwa pele khole tele ba shiya hiya o thiba kana radino elengana Mickey van der Hart noto tlhopa sana Magesi noto tlhopa sana Cape Town City papari e sepetse metsotso e ka bang ele sometsela mo karolong ya pele papari e ke tshwe
1: mo mipsotso ele sometsela karolong ya pele papadi ke mo ile go reng ke bone di baka tshe le gore tlhotjike sona tlhopa sa Cape Town City re bona bo Kekeen Dolly mo ile go reng ba ragetse ka dipaleng empa fela Elvis Chipezeze ko ile go reng o tula a tshireletsa tlhopa sa yona Magesi mo ile go re bone ba kokota ga bedi ga raro go le morago la yona tlhopa sa Magesi mo ile go re mo morago mo tlhopa sa Magesi ke mo ile go re se ya getla getla o botwe bo go mofukeng le bo le tlhogonelo mokoni aba khone go boledishana kwa morago ba le phuleletsa ga bonolo ofela ke mo le goreng ga jwalo e sane ba go le fela empa fela tlhopa sa Cape Town City ke mo le goreng ba tlo go ba phagamisitse letsogo wa gona go bona gore ka nnete ba nyaka nno ka mahloma khubidu
0: noto Magesi noto tlhopa sa Cape Town City rele mo motse tsongwa bo lesome tsela re tsena motse tsongwa bo lesome shupa ba tjafle ba fana tshira mandare o beta cross wa ibi tsa kena miki are togeleng ena khwele kena mo tiba di no sa ntso ko sa na Captain City Oto to shafule kena Mickey van der Hart. Wai to tormela mo gonaleng na Fortune Kaden. Kaden o tshafule mo lamara mo gonaleng na Mickey. Walbele kena Mickey mo tshopesa na Cape Town City kena Radino. Wai forta forta kule wai to tormela mo gonaleng na Lorenzo Gorino. Kena Lorenzo wa Gorino. O nya katela so parisa o bela go lokeka go la Binoni. Wai to tormela na Mickey. Mickey tshafule fa pa jana romela mo ba patelo. Wai to sa tsopa sa na Cape Town City kena Thelo Musa. Romela mo gonaleng na Ziba. Ziba o tshafule gra pocho. Yo fenya kena Tshepo Mashego. Le ka rotaka na fela tsenya lotu kana Ziba wa ifenya kwele romela mo gona lengna li li u tsha kwele wa ifitisha u romela gona tsena li li u tsha kwele kana Thelo Musa Musa u tsha kwele fana doli dolo u tsha kwele kana Kigen Lorenzo Doli romela mo gona lengna Ziba kana Arifeyo wa tsha romela go mora gona Kaden Fortune Fortune u tsha kwele fana Lorenzo Gorino Gorino u tsha kwele o tla lona go tsoka morago u ya go tshela center kana Gorino wa tsha wa ifitisha romela mo gona lengna Zajmovic Zajmovic u tsha kwele romela mo gona lengna Tedile ya mo tsha kwele tsela ka montle barre a beta tsalaka sana tsopa sana makesi yana go tsaka bodikela ba patlela ele noto makesi noto tsopa sana Cape Town City ke jona ba parisa na PSL promotional playoffs ba tsha khole ba lona ka pele ba re melala vandala wa le mama mushipa ka vandala o tsha khole wa gama vandala tsanya noto ka na telile o dira khutla ya mathoma sana tsopa sana makesi o dira khutla ya mathoma sana tsopa sana makesi baile re go ba lebela mo stress se fitlile tlhopa sana makesi ba le ba khona go lusha dino tse ka bantse pele go tswa mo dikhutleng mo dipapadi tsa Betway Premiership sa ba tlhopa sana makesi e ya go ba khutla go tswa ka bodikela ba lapatela e tsa kwa tlhopa sana makesi ba romela bo tshepo ga magoga kwa pele ba sana tlhopa sana makesi gore ba e ba bona gore ba ka dira eng mo tlhopa sana makesi ba re bona ba tlo shuma shuma bya ba sana tlhopa sana makesi go tswa ka botlhabela ba lapatela bo roba tlhabela bo rom bo tlhabela ba lapatela ba tlo sa khutla yeo Wai check ena mti vandalo romela karare itiri ke khonya ka ditlogo wai shele check ena sa sa kana sa movage hi ya mbugare ba alba tala khodim ba ikiti mela tlhopa sana makesi ba itse ba romela ka brikela ya la patala ke kholetelele hi ya ba shiya itjola ka mntle ba re a beta tlhoka tlhopa sana Cape Town City ba re a beta tlhoka tlhopa sana Cape Town City ba tlo tsho tsho go mra ba tlhopa sana Cape Town City go tsoka brikela ba la patelo hele noto tlhopa sana makesi noto tlhopa sana Cape Town City ba pare e sepetse metsotso e ka bangela so mesenyane mo karolo ya pele pa pare Hello o tsebe le bela tsopa sana makesi mo tseletsi mo history nya bona ga ba sola tsogela ke papari ba ra ka tsopa sana Cape Town City ba tsopa sana makesi ba tsha khwele ba tsopa sana makesi ba le ka feta kana kana tshira mandare o tla na mama bosetsa kana tshira mandare o ya mama bosipa kana tshira mandare ba mama bose a ka beta cross o telile o tsenya loto ya go tsola ka mantle ba re khutla ya bo bere sana tsopa sana makesi e ya go ba khutla ya bo bere sana tsopa sana makesi Delgole bela molana na tsopa sana makesi mo tseletsi o bona tsoparisa o tsona lena vandala ga mona le tshuli ba tsha khole ke na vandala ba ta crosso kwa gana kana Thelo Musa o ntsha mo go tsho go tsho ko morago ba tlo ra ba le khole ba tsopa sana makesi ya ba palela khole ya go tshola ka mo ntse ba re goal kick be ke sa bolela ka yena Luthuli re kere yena Sfiso wa ga le tshuli ga mo lena vandala ke di ba partela re ba ba gona go nwisha re tsopa sana makesi ba ba ra ka tsopa sana Cape Town Hotsa khole kana Van der Hart hotse fa patshani ya ka go botlhabela patlo ke khole telele ba re tlhopa tsopa sana makesi ba e busha khole tshela ka montle ba re a be tsopele ya tsopa sana Cape Town City ba te fotsa ka mogare ka lebele kana le thuli ba mogona lengena e bile na mtshali le ka go isha bana na thuli ba tsha khole ba re mala ka mora mogona lengena le tsona ba mo koni mo koni tsha khole re mala gona tshekeng tshekeng na ke yawa kana Elvis wa ga chipezeze ile noto tsopa sana makesi noto Cape Town City re fete ka papajo
2: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirishwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Hip hip hooray! Kiti kana chajira matswalo langwa gao masumitaro le ladu hardware. Kateko fa sitis nang taka. Kweja IBR roofing sheet 0.4x6 meters ka 369.95. Arctic white cabinet combo. Ki cabinet basin lisi boni ka 1,299.95. Mola aircon ya 12,000 BTU ili 5,399.95. Hakisha ka hol say special it's tomorrow 25 of 31 May 2026. Where you save and score.
4: Awi ka o gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikela le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power.
0: Kopana lwena matheletše e sa le noto tlhophosana Cape Town City noto tlhophosana Magesi lebelela batlhatlhi ba ditlhopha tše bedi bja bona e leng ena Jan Freeman ga mmogo le ena Alan Fries ba emeletše go bontšha ditlhopha tša bona gore di tshwantse go dira eng ke ikelebeletše tlhopha sana Cape Town City ke tlhopha se e le gore nako le nako ke bona ba tlhatselang tlhopha sana Magesi mo lerayang papatsong ba ile ba kgwetša sebaka sa go ka noiša tlhopha sana Cape Town City e fela ba palela ke ise e le gore ba swantse se dira gore ba ikhumane ba noišitse tlhopha sana Cape Town City.
1: Se sontseng ba se dire ke gore ge ba fitlha ka kwa di-18-inch tlhopha sa yona Magesi ke mo e le gore ba tshwanetse ba iketle ba neeletsane kgwele gausi ba seka raga dikgwele tse ditelele mo e le goreng ba tle go napile ba kgona go pholeletsa le morago la tlhopha sa Magesi FC ge ke lebeletse Magesi ke mo e le goreng ba gotsa dibaka bo Vandala ke mo e le goreng ga ba di šomiše le Elvis Chipezeze ke mo e le gore o tshwanetse go thoma go boledišha le morago la gagwe mo ile goreng ba tloga o tloga a theogetse mo ile goreng ba dira di phoshona phoshona kwa morago e sa le lefela go lefela ga jwalo mo ile goreng tlhopa sa Cape Town City ka ga setse o boletse se tshaba ke mo ile goreng ba sa tloga bana pile ba tlhasela tlhopa sa yona Magesi
0: noto Magesi noto tlhopa sa Cape Town City re mo motho mo se pedine mo karong ya pele papari ke tsone papari tsa na promotional playoffs ba ja pele ba sana tlhopha sana Cape Town ena Magesi ba romela kwa pele ba isa mo go na le Vandala fela ya mele afla mphisha malako ane ba re le tshetse melwana ba tlhopha sana Magesi ba re le tshetse melwana ba tlhopha sana Magesi e be ile na le hlonolo ga mtshali ha le ka o hlasela ke yena Tshirambandare ke Tshirambandare u ba le ka o hlasela fela wa pala ba re tshetse melwana ba toitse go le ba re mala ka brikela o patela kana JDR wa le bela kana JDR kana Jaden Road o tsha go le wa forta forta Jaden Road wa tsha go re mala ka pela kana Thelo Musa Musa o tsha go le ka tala na ka brikela o patela ba re ha be tla tlhoka tlhopa sana Cape Town City ba re ha be tla tlhoka tsara tlhopa sana Cape Town City ja la go le bela mo history nya di papari tsa di playoffs mo tsheletse ke tlhopa tse ka bantse pedi go ba kere ke tlhopa sana sa mafelo sa o tswa ka kwa Motsekapa o ba yona province ya ka bo dikela ba kapa sa mafelo sa o kgona go tsena mo dipapari tsana bete premiership go tswa go di-playoffs ebile tlhopa sana Cape Town Spurs ba tsa gole ba romela mo pele mo go na leng ena Dolly Dolly tsa go e fana Ziba Ziba o tsa gole tlo romela mo go na leng na Lee Lee o tsa gole romela ka kwa Botlhabela mo go na leng na Lorenzo Keegan Dolly o e tsa go beta crosso e telenya ka ditlho yo wena mo go na leng Samjovic fela e fitlhe wena kgwele ba tsenya ditlhopa tlhopa sana Magesi ya go tswela ka montle e ba ile na ditebogo ga Mofokeng e ba ile na ditebogo ga Mofokeng o tsa go letsetsa ka montle ba re a beta tlhaelo ka tlhopa sana Cape Town City ye go e kwa motheletse ke koša ya sana tlhopa sana Magesi ke koša tlhopa ya balatedi ba sana tlhopa sana Magesi ba ile ba ka bodikela ba lepatlelo tsa go le ba e fotsa ka mogapa e fana Zajmovic o tsa go le romela gona telile beta cross e ka bankotsi ba šhiretse ke na mokoni go tswa kwa morago ba tlogela ba tlhopa sana Cape Town City gore tlo batlhela sona tlhopha sana Cape Town City go tswa ka brikela ba lepatlelo noto Cape Town City noto tlhopha sana Magesi Samson ga mathabata a re ipsena ka papadi mo tsatsela le kgone go tswa ga mathabata mphaoneng a re bone JDR tsa go le fotsa ka mogare ka gore ka bankotsi e ra khutla ba tlhopha sana Magesi ba dira khutla ya borara tlhopha sana Cape Town City ba tlhopha sana Magesi ele noto tlhopha sana Magesi noto tlhopha sana Cape Town City ba tlotse sa go ka brikela ba lepata ba sana tlhopha sana Cape Town City ya go tlosa kana JDR Smaki Aphane a re dumela Xavi ke gore ke tshina ka papari ke le ka mo go la Rodiport ke ana sma kwa a phane ya la ho mo ke leng bona mo tatla le gone ke tloga ke segole nona ro di port ar bona khutla e botse kana JDR kana le tinya ka ritloga ba palla go le yo ke mang ka kopa sa Cape Town City ba ntsha mo go tsike na tshira mandare romela kwa pele o tloga kwa morao ke ana amato wa tshe ko panya le fau fau ya ka ba tlhaba patelo yo tshola ka mantle go le ba re a be go ile ya tlhopa sa na makesi re le mo motso tsongwa maso me pedi tsela mo ka re nya pele papare noto tlhopa sa na makesi noto tlhopa sa na Cape Town City ona na se ba parisa makesi bya ke le khala boraro a re betse mo fase aiki a ke tsere botata ba ga ka ba ileng sona sa parisa na makesi na kole na go be le khutla ya tsopa sa na na Captain City re fetse go tloga ya no sala re betse mo fase e bontsha Elena le tsona ba mokoni
1: ke ana le tsokonolo o ga mokoni mo ile go reng o fela a wela fase ga ntshi le ga ntshi a re tsebo motlhomongwe e ka ba motlhomongwe ba mogatile re sa bona ga botsana empa fela ke ile go reng o bulela nnete sechaba o wela fase kgafetsa kgafetsa ke mo ile go reng yo mokoni o kipele ka gare ga gatelelo ka bakala gore aba gone go ntsha digwele kwa morago mo ile go tlhopa sa ke sa yona Cape Town City ba ba tlhasela ba sa ba tlhasetse ka ga o tshotse o bona le di a ke re mohlomongwe le dikhutla ke tshele gore ngi ke tshedintshi ke tsa tlhopasa yona Cape Town City ba tloga ba tlhasela ka nnete kwa morago ba tloga ba gatlhagetla tlhopasa yona magesi
0: noto magesi noto tlhopasa na Cape Town City Elias Msotho a re tsena ka papari mo tsatsi la legono a thiri tsa le ka kgola David Chan ana lena junior wa gampiti ba etsena ka papari mo tsatsi la legono ba le ka kgola Tlovedin ba tsa go tlhopa sana Cape Town City kana telile romela gona JDR ba motjaba me fa semana kana re phosh kana ba tlhopa sana makesi ba tsa go le ba efana telile mama olo somete o le ka feta ka go le ba tsenya noto ba tlhopa sana makesi ba ntshetse ka montle ba re a be khutla ya sona tlhopa sana Cape Town City ya bone Vincent wa Makobe a ra wele na ke nalo wena mogotsi motjatjela lo gone na Vincent wa Makobe mwele yena rabasha nyati wa mashegole na rawa lena ke ipina ka papa ni motjatse le lego ar bona khutla tlo posa ra Cape Town City JDR promela ka 18 ke tlenya ka ditlogo ya bapala go le wa ke timela kana ke gendole dolo tsha go le we romela bogare ba patla fela o dira phosho tsenya lo tlo tsoka bo ra kena le we romela mo pijana mo go nana na JDR JDR tsha go le feta ka mona ba mo tsheba me fase mala kana re tlo go tsha ka tsela wa tsha go le wa ifa tshira mandare wa tsha tlo romela ka pele wena vandala o ra tsoka le vandala tsenya lo tlo kena Jordino we tsheka ka mona bar abeta ka go tsapa na magesh bar abeta ka go tsapa na magesh ba tsha go le ba fana tsepo mashego mashego tsha go le we fana tshira mandare ka ra le tshi tshira mandare ya mushi ya go le tshola ka mantle bar go kick ka sana tsapa na magesh
1: ka re go budi
0: tsapa na magesh
1: ka re go budi tshe motshwane gore se tlhopa sa magazi FC ga ba ya pele ke mo le gore ba ba ga di kholetse ditelele mo le gore di kholetsela di abashia ba gotsa dibaka empa fela ga ba di shumishi
0: no to tlhopa sa magazi no to tlhopa sa na Cape Town City bya le Vincent wa Makobe o nwe tshe ke molaetsa auwa nga se bolele moyeng nga se bolele moyeng bya lo menyer ba fedile kana mothapo bya lona le bitso ha se bitso ba fedile ke sefane mole wa le mo kena ba lo ke na ba fedile ba lo ke lena ka manga maina ile ratwa gahle a gahlisa ke lena le botse ba fedile ba lo ja lo menyer ba fedile rawa dumela champion ar le khono sa du rapedisa go rawa se tlhopa sa ke se sepela ga botse ar bona go le go ka bankotse ya sona tlhopa sana makeshi ke bona na Edmo Chira Mandara ke na le mogolengeng re mo motse ka masome tsharo wa itse tlo sha kana tshira mandare ke khole fokolang e go fela matlonga na Mickey van der Vaart wa le bela kana Mickey van der Hart wa itse fam phasha no go bona le fafau la ka se shego tla ka brika le ba le patela go leo e le tle kana tshira mandare wa itse tsha ka monte ka tlogo ba re a beta ka tlhopa sa Cape Town City ba te fo tsha ka maro tlhopa sa Cape Town City ba tsha go le kana telile re mela mo go nalang na Zajmovic Zajmovic tsha go le o re mela mo go nalang na Amato kana Gabriel wa tsha kana Gabriel o fana zita ba mamo shipa ra beta cross e ka bang kotse fana doli ka ra retine ya mapalela go le ba tsha mo kotse fele wa le gore Amato wa ya mamo shipa kana Amato o beta cross e ka bang kotse ba shiretse ba tlhopa sa na magesi yo kitimela kana tshira mandare fele JDR o fitla mo kgoleng e o ifali ba mo tsha ba me fa se mala kana re posho kana ba tlhopa sa na magesi ba re wena le na ba tlhopa sana makesi le ra le kana da ke re lima gwagwa le ra le kana da ke re lima gwagwa jalo be ke bolela ka tlhopa sana Cape Town City gore bana le papa re sa tsana le yena Kaiden Fortune ke mo rock Quinton Fortune jalo mo panke bana le na Kaiden le yena ke Kaiden wa ga Francis ke morwa Duran Francis wa kileng a raloka mo tlopesana Cape Town Santos e bia le ba le ratile na la bo Kaden e ba paritsa malo ba tsaka go la kap ha re bona go le ba toto sha ba tlhapa sana Cape Town City e le go ile le reka ba di mitara tse ka bantse ma se metharo o tlo mo dino tsana Elvis ga chipeseze ha re bona ba toto sha ba ba sana tlhapa sana Cape Town City ka go leo Bato to chama penalty 8 tsa sona tsapa sana makesi bato to chama tsapa sana captain city ke bona JDR ke bona nana amato jala ke gendo o tswa ditabe ha re bona to sipla bya khole to shekena amato khole ka bankotsi batane te ka thoko amato ha be a mmone gore na Elvis Sipezeze ga gona mo dino tsa gagwe yena Gabriel amato he to to khole to tsapa sana tsapa sana captain yena makesi go tswa mo morago Jalo o tsebisa pasana Cape Town City mo history ya bona montheletse ga ba so nwishi tsona tlopasana yona tlopasana Cape Town City ga ba so nwishi tlopasana Magesi Cape Town City ga ba so nwishi tlopasana Magesi e bile ga ba so fenye tlopasana Magesi a re bona go le ba itse ba iromela ka kena pelile go romela kwa pele ke khole telele ya ba xia tsho e bile ba re ba itse tsika montle e tsikile ba tlopasana Cape Town City ba tle fotse ka mogara tlopasana Magesi ba tsia go le ba iromela mo morago ga mo fokeng o tsia go le fana magoga magoga o tsia go le tormela gona le tlhono la mokoni mokoni o tsia go le o iromela ka kwa botlhabela ba le patela ke go le telele le ka go sha mogona lengna le thuli le ka go tsenya maoto fela ya bogare ba le patela ke na mtshali tsalo tsia go le ba dira phoshe bela na tsepo ma tsepo wa ga mashego fela ba gona go efela ba tlopasana Magesi romela ka brikela mama bo shupa bona na vandala pela ga 80 vandala o phasa go le ka makotsi ba shirile ba tlopasa Cape Town City ba re banyaka penalty ba tlopasa na Magesi o sala le mo pa paritsa na Betway Premiership jalo go bontsha malokwane e shupa moloreng malokwane o e shupa moloreng tshiriso mkhwanaze o e shupa moloreng kgweleo har a be penalty ya sona tlopasa na Magesi har a be penalty ya tlopasa Magesi o go pula Cape Town City re ba ralo ka le tlopasa na bare wena Kaden Fortune oral ke le mafafa fela ke tloga ke sa rumela motheletse ke tloga ke sa rumela o tsebile ke bara ka tlhopasana Milford tlhopasana Cape Town City penalty ya gona e ile ba ditabeng a se penalty le re e bile penalty ya maleba motho sha malakwane yena malakwane o ile a re ke na penalty e fela ge bo ile be re tshe ga botse e be sona penalty ya le motho tshila le khono ya na tshiriso ga mkhwanazi ha ri tsha bri taba tshiriso mkhwanazi a ra bona penalty Vandala o tse mo se se se fitile re ba fenya Cape Town City ka no tse pele go le fela o ile a nwisa go tswa mo thagong ya penalty yena ne ti fana yena Vandala ha re bona to shuma jang go le bana le na Mickey van der Vaart o tsha khwele o e kopanya le nata a go go go go go go go go go ete tso pa sa Magesi le fela Cape Town City ba tlo ba go ritse mana penalty out back mana kwa nefela gore e tswa kae eke
1: ka nete penalty ela ke le goreng ke bone e be e le goreng mohlomong wa kere Kaden Fortune o be a le ka go shireletsa go leela go ifa moswara dino empa fela kwa le goreng o napile a no wela fase a reka malokwane go ya le ka mogwele gore ke e bone ka gona
0: a reke ga tshiriso mkhwanaje a reke ga bjale ka airtime mosediso ga mkhwanaje a tsa tlhopasana Magesi a se fana penalty ye re ba itse ba iragela ka mogare ke na Mncweti Vandala bjale ke boletse gore le mongwageng o fetileng le mo setlhese se fetileng mo setlheng sana 24-25 yona Cape Town City ba ile ba šhalela moramoraga yona penalty tša kgwele ke ne bana ba tlhopasana Cape Town City ba leka go elana kwa pele bjalo ge e le gore yena tshiriso mkhwanaze o ba tseba taba tsa gage Magesi be e swantse o ba ira loka ka dibapadi tse lesome mo le gore o tseba taba tsa gage mahlo a gago a šomiša ge di o le tsa maleba yana tshiriso ga mkhwanaze e totlo wa kgwele go tswa ka brikela ba lepatela e lena free kick ya sana tlhopasana Cape Town City jalo a fa tlhopasa Magesi karata e serologane ebile ga a ba fa e khubedu mo e le gore be e swantse ore ba go tswile karata e khubedu yana tshiriso ga mkhwanaze o ile a feleletsa a re Magesi na a ka bona sega a re bona kgwele ba toetosa ba sana tlhopasana Cape Town City mo khuteng ya di-80 tsa tlhopasa Magesi tsaka le bua bodikela ba lapatlelo ha re bona na JDR o ya mogweleng e go tloša go letelele e nyaka ditlhogo ba a shireletsa ba tlopasana Magesi fela wa itseka na Kaden Doli o e bošetse ka rare tene o wela gona Kaden tsenya lo tomala kwana re phoso kana ba tlopasana Cape Town City ba re phoso kana ba tlopasana Cape Town City tamara kopa khupe a rao le na kipsina ka papari mo tsatsela le gono ke se pela le tlopasana Magesi kana tamara kopa khupe a rawa le na ke pina ka papari mo tsatsi la le gone mo le obri wa ga sidi ba rawa ngwaneru le nna ke go thetse le motšatši la legono ke leka kogola Ladenburg ka ga ke ka kogola leroro mapalagela section ee ke tseba boro machine ka kogola leroro ba re bone kgwele ba totoša o tswa ko morago ya go tloša kena chipezeze wa lebele kena chipezeze o tša kgweleo romela kwa pele ke kgwele telele wa gana kena caden fortune o tša kgweleo e wiša mo mogare patlale tshwa kena dapo dapo tša kgwele wiša ka botlhabela mo gona le na lethule lethule tša kgwele wa lebere rashikae romela maragonyana mo gona le na mokoni o tla kana kana mokoni wa lebelela wiša mo pele ba e fetisa kgwele ba to e fana tshepo ga mashego ba ma o le bo dosmete tsenya le to ba tlhopasa na makesi kena ziba ziba tša kgwele fana a matiana le o tša kgwele romela ka go botlhabela bona kigendoli kigendoli tša kgwele yo jala ke bone mongwa tlhopasa na Cape Town City a gapa letsogo e le na John Committees John Committees ke bone a gapa letsogo a re lena batlhopasana sa bomalokwane nekes le tloga le sa dire tsona le batlhopa sa bomalokwane bjalo wa iputsiša gore yona VAR toba ya fitlha ka keno la Afrika Borwa bomalokwane ba ke ba imologe gore ba tloga ba bolela nnete ora ba di bone diphosite lore ba di dira bomalokwane motlhomong ge ba fitlhile yona VAR ege ba ka imologa bomalokwane
1: ka nnete mo e le goreng ba tla ba le leitlho la boraro le e le gore le tla ba thuša go diphošwanaphošwana tše e le gore motlho mongwe ba ka ba ba sa di bone di feta leitlho la bona ka baka la gore ge papadi e le ka mokgweleng ka gona nako tše dingwe le malokwane o ka no iphoša o bo o sa re wa iphoša empa fela ya tšatši la lekgono le yona ke e le goreng o be a no re o šireletša kgwele fela e be e se kotsi kgwele ela
0: nna ke gana gore setlhopha sa yona Cape Town City ba e le barale ka sebapadi sa bona yena dakile magwagwa a botlhoko mo e le gore ba o swantse o ba o tswile karata kaoninyana be go swantse o tswa e serolwane e fela mothuša yena malokwane a seka ba a faena tšhirangbara le ge ka ba karata e serolwane bjalo ke sele gore se tlo a sempelaetša go bomalokwane ba rena ka kenego la Afrika Borwa papadi ba tšagole ba e romela mo go na le nna fortune o tšagole e romela ka re 18 ba e fetisa telo mose fana Sajmovic wa gana kena nthekgenthekge nna ke awa LP Elvis Chipezeze shala robetse mo fase Afrika Borwa palelana thago e thomile gape SABC 3 ke le gae la gago la semmuso la dipapari tsa 2026 FIFA World Cup go tla mo le tšatšing la le some te phupu go fitla le tšatšing la le some senyane mo sengamanye ngwa 2026 ya ka nnete dipapari tše masome tharo nne tri go SABC 3 o ka streama le go SABC Plus gape o tliša dipapari tše ke dia le moya tsa SABC naga ka bophara go tloga go papadi ya bopula madiboge ye kgolo ya Afrika Borwa le Mexico seo se fetiša kgwele ya maoto ke nako ya rena rena ka moka re tsene ka o fela o se fetwe le ke motsotswana fela go SABC mogaši wa semmušo wa 2026 FIFA World Cup bjalo re bolela ka tsona dipapadi tša mogopo wa lefase motheletše re šetše ka matšatši a lesomepedi pele ge Afrika Borwa ba ka tsena ka lebaleng ba rare ka tshwana tlhopha sana Mexico e le poeletšo ya papadi ya ngwaga wa 2010 ka keno lepatlong la yana FNB ba tlo tloša kgwele go tswa kwa morago ba tshwana tlhopha sana Cape Town City mo e le gore ba swere tlhopha sana makesi offside order ba tša kgwele ba e romela kwa pele ba tshwana tlhopha sana Cape Town City yo ke timela kana Sajmovic fela o tswa ka modino kena nthekgenthege nna ke awa Elvis oga Chipezeze wa e amogela kgweleo wa e amogela kena Elvis oga Chipezeze bjalo thabangwa ga sebela a raoa le nako go feletsebe mo tšatšo la legono wešo ke tloga ke ithuna ka papadi tsena papading ba tša kgwele ba e romela ka botlhaba ba patla ba tlhopha sa la Cape Town City oa gana kana tshepo ga magoga o e fang phatšano e ragela kwa pele ya go tswela ka montle kgwele ba re a betatlhelo ka sana tlhopha sana Cape Town City the citizens jalo ge o lebelela ditsona dipapadi tša di-playoffs motheletše lefase ka bophara ga go leketše kgolo tše le gore a di latela ka keno la Afrika Borwa league ya go tshwana le ka kogo la Europa ya England ke lekele gore na le tlhopha tše ka bantše masome a mabedi gomme tlhopha tše tharo ke tsona tše le gore di rengwa ke selepe sa magagane gomme tše tharo di a ba le gore di a tlhatlhotšwa go ya mo leking ye kgolo bjalo mo ditlhopheng tšeo tše tharo tša ka kwa leking ya ka tlase go tsena tše pedi tše le gore di tsena mo leking ye kgolo ntle le playoffs gomme tlhopha se re re se maemo ka boraro go fihla setlhophe sa maemo a botshelela di rera ka di-playoffs re tsere bapading ba tša kgwele ba sana tlhopha sana Cape Town
3: go thoma bjale go fihla di-6 June 2026 etela food hype mkopane gomme go etse 12.5 kg ya Ace Cake Flour ka 179.99 2 litre ya Cotona Cooking Oil ka 59.99 500 grams ya Royal Baking Powder ka 39.99 500ml ke refill ya Stay Soft Fabric Softener ka 21.99 2 liter ya Cetaskin Bubble Bath ka 58.99 Molo 10 liter ya Ketlele Heart ili 269.99 Food Hype Mkopani where you always save
5: Ao sa tswa go fetogela go TV licenses website emtsha ya go lefa. Netefatsa gore account ya gago e dula e shoma ka go registera gape goba o sete password ya gago leswa. Se fetwe ke mekgola e meswa ka go kgatlisa e ya bja go ke website ya rena emtsha-mtsha. Registera le khono o dule o gokagane le rena ka website emtsha. O kgona go lefa ka bja kontle le mathata ka molokoloko o mogolo wa ditirelo. Ka fao, netefatsa gore o a registera gore o kgone go ipsina ka mekgola ya bonwa ka moka ya di client tsena go www.tvlic.co.za le khono tv licenses ile fele gore o khwetse mihula e bohlokwa go wena
6: Boxa, lebenkele la gago la mmamoratwa le go fa dithoko tsa fase ka mehla. Ge o reka Taste and More Instant Noodles Multipack 10, dipakete tsa pedi ka 75 rand. Fresh Wave Hand Washing Powder, 2 kg tsa pedi ka 110 rand. Se le fe go feta dithoko tsa Boxa.
0: No to topasana Cape Town City ete topasana magesi ba tsha pele ba ntsha mo go tsi ba topasana magesi Cape Town City ba to tshirletsa e be ile na swa pari ile ngana telile malakwana re phosho ka ona telile ora le kile na Edward Chira Mandara magwaqa ibile wa bitswa na telile wa bitswa ke na telile o bitswa ke na malakwana tshiriswa ga mkhwanazi wa mitse ke na tshiriswa mkhwanazi u ya go bolela le na telile ile no to topasana Cape Town City ete topasana magesi Rita bona to se pla bien papari. Jalo o mushupa ka monwana yena telile kena malakwane ile ngana tshiriswa ga mkhonaje. Eh bial ba ga mkhonaje re ba reta ke bo shamase bialo eh o shamase eh. A ke khotso fa le ka yena motheletsi. Ke to a ke sa khotso fa. Le mo di papari tsa Petro Premiership a ka ka khotso fa la ka o tsele le re o ba se picha di papari ka gona yena mkhonaje. Reza ba pari macha khole kana JDR romela mo gona la Gabriel Amato wa itlogela o itlogela na JDR cha khole romela go pele gona Doli pele ba tsenya le ba tlhopa sana makesi ba to dira phosho ba ga ba romela go mora gona tsepo magoga wa itlogela romela go pele ba itlogela go bona o pele ebele na mtshali we romela Gabriel ba patla mo gona la Vandala munishi wano kana Vandala nqeti o nyakatela mama se swa kana nqeti Vandala o tena ka rabada kana nqeti we romela mo pijana mo ile ka go isa mo pele fela ba shirletsa o tsoka mora kana li retla ka mona o tsoka mora kana li Why sama kana li we di shaka brika lapata kana telile ya mushia kholeo ya go tshola ka mantle ba re a beta tlelo ga tsa pasana magesi mo pelare 80 tsa bana tsa pasana magesi ba re a beta tlelo ka sana tsa pasana magesi jala go lebela tsa pasana Cape Town City o tse bala tsa go tshupa pa nya mathomo jala mo di papa o history ya di papa tsa na di playoffs a gona tsa pasela ke di sa tsa tlhoshwa o ba kere la mafelo tsa pasela tlhoshwa e bile ke se te fela morago la tsela ke papa ya mathomo e bile tsa pasana Joma Cosmos mo se tsena 2014-2015 ke tsa pasela te fela se ke le sa tlhoshwa morago la tsela ke papa ya mathomo tsona tsa pasana Joma Cosmos Batle to fetse ka mara tsapa sana Cape Town City. Wa lela kana Chira Mandara, o feta kana kana Chira Mandara, ba mabotsa ka raga. Tsanya lotu kana Caden Fortune. Ja lotu ga sa tsama go tsanya lotu kana Caden Fortune. Tsha go le ba irmana mogona le Ziba. Ziba wa ya kha magwele. Re ma motse ka masome nne pedi. Wa masome nne nne. Mo ka ronya pele papari. Ba tsha go le ba ifana. Fortune o tsha go le bo nya ka tsela kana Fortune o re mala mo pele ya ba pala go le yo bo tsha ka batla pasana magesi ba tsha go le ba re mala ka bika ba patelo Morris na moto yo tsho la ka mantle go le ba re a betla ka tsopa sana Cape Town City ba tsha ba re mala mo gona le Dakile o tsha go le bo nya ka tsela wa forta kana Dakile we are na go pele ba tsenya moto tsha pasana magesi e be ile na mtsalo o tsha go le re mala ka go e be ile na lothuli We romela kwa pele fela ba shiretse ba tlhopa sana Cape Town City yo re tloka na Amatom ho dira phosho in tshetse ka monta pele ba re a beta tlelo ga tlhopa sana Magish Gabriel ga mape ya Arrow tsena ka papari a le ka kgola ga podi le Bakersfort tsapa mo shito le na rawo le na o tsena ka papari mo tsatsi la go bona Cape Town City ba go fenya papari mo latlo ho e wa ga Morocco ke le khosi a re lena o tirage papari e bile o tsena ka selo se dira ka tlhopa sana Magish Semi mangkhale na arawo lena ke tsena ka papa re go tloka go la ngwabe ma 7 a go shima go lela e tloba metsotso e mebedi e re se nyegile ya e ke tsho mo ka lenya pele papa re e ba metsotso e mebedi batle fo tsaka mo gara sa ra tlhopa sana makesi e wela mo gara na Vandala le ka feta ka go le ba re le ra le ma go wela ba tlhopa sana makesi Eta ba khwela tsa pasana Cape Town City go tsoka brikela ba lapatelo. No to tsa pasana Cape Town City e Magesi. Ke jwang go parisa na promotional playoffs. Jalo o tsebe go lebella history ya jwang go parisa di playoffs mo Telechi. Ha gona tsa pasaka Limpopo province. Se ke se ke le sa rengo ke se le pesa magagane. Mo di papari tsa di play go ya di play ba ba di papari tsa di playoffs. Sa felle tsho se rengo ke se le pesa magagane. Ba khona go shireletsa seo. Go go pula tsopa sa mathomo sa go di papari tsa di playoffs. E le gore se felle ditse se mama bra se tsela. E bile tsopa sa na Polokwane City. Go me ba khona go bua mo papari tsa na Betway Premiership. Go tloga mo ya ba tsopa sa na ba rock up. Ba khona go bua di papari tsa na Betway Premiership. Ar ba magis ba tsha go ba tora ba la gole. Go le fokolang e fela matsonga na Mickey. Tsopa sa borara e bile tsopa sa na Black Leopard e bile tsopa sa mafelelo. Go tsho province ya ka Limpopo. Go ya mo di papari tsa di playoffs e le gore ba felle ditse ba le mama bra se metlano. Go me le bona ba ile ba khona go bua. Har bona batlo shimash ba ba sa ra tlopa sa na makese go tsoka morago wa lebelela ke na chipezeze wa e fosha go letelele yo fitaka ka go tlopa sa na Cape Town City ba e buisa ba tlopa sa na Cape Town City fela yo la mona le tsepo mashego mashego tsha go le e fana le thuli le thuli tsha go tsora mala ka bodikela ka le patla mona le vandala wa le mama o se swai ke na vandala o re mala morago nyana o e sha mona le ngena mo fokeng wa lebelela ke na phoka o ya rena go pele ke na phoka ba tsanya tlopa sa na Cape Town City fela wa e tiba ba tlopa sa makese re mala mona le tsepo mashego mama ba botsa a ka ba tlo sekotsi wa shirletsa wa tsapasana Cape Town City amato o efa mphasha re le motse go bo beri wa mebedi re filong yona e sa le noto tsapasana Cape Town City e te tsapasana Magesh ba te fotse ka mogaro wa sana tsapasana Magesh comfort ga matsi a re le na tshina ka papari o bona tsapasana Magesh ba ya go fenya papari mo le madala masuku le na arawa le na Cape Town ka papari matimetari le na rawa le na ke thele tshi papari mo tshatshela le gore ke bona Magesh ba ya go fenya ka notse pele go le fela ba tsha go le ba fotse ka mogare ya bashia e tshwela ka montle mo le tennis masoneng le na arawa ke tshina ka papari ke na tennis masoneng a le ka kogola mamelodi ga ke ka kogola mphanama ga ma tala ke mo tsongo na e bile malakwane a re papari fedile mo karolong ya pele e tsela ene e te ya sa tsapa sana Magesh no ene cheke na ngeti vandala mo tla go nya penalty le fela tsapa sana Cape Town City bialo o lebeletse mongwa tsapa sana Cape Town City o tloga sa gotsofale a gotsofatsa ke se re se dire ke na malakwane gore wena malakwane di penalty tiro le re fa le fa di tsapa tiro ka le tsona di tloga di sa di sodisha ke na John committees e o tlo belegetse ka kwa la DRC ya na John committees le ge le gore ke mo Afrika borwa e fela o belegetse ka kwa la DRC o ya go bo malakwane o lata bo malakwane ya na John committees o ya go botsisa gore aowa go dilegileng ke yana mo John committees enje papari felile mo karong ya pele papari e fela ele ete tlhopa sa Magesh se le gore bolela nnete go ya ka thaloko ya sona go ya ka nna bese sa tsona ka ba se tsheketa pele ge o se ba petsa le tlhopa sa Cape Town City se le gore e be le sona se se tlhaselang mo tjatjila le gone
1: o bolela nnete sechaba ke sa gata go ye o tsatsong go ibulela ga jalo ke mo ile gore ne se tlhopa sa Cape Town City morago ga penalty yela ke mo ile gore ba ile bana pele ba koba ditlhogo ra sa gona go bona neeletjano yela ye botse ye ile gore be itla ka bo Jaden Rhodes bo Kegan Dolly kwa mokokotlong wa lebala ke mo ile gore ba se sa gona go napile ba tlhasela go ya le ka mogolo gore go thoma papadi ye e ge ba be ba thoma e be ba tlhasela kudu le morago la tlhopa sa yona Magesh re lebelela gore karolong ya pele ya papadi ga go aba le di a kere motlhomo ke re dikhutlatse kalo e bile dikhutlatse tlhano tse tharo ka tlhopeng sa Cape Town City tse pedi ka tlhopeng sa yona stopensa yona Magesh ke mo ile gore nge wa gona go bona re ka nnete ke mo ile gore ba gonne bona pile ba gotsa no ye ile gore e bile ya penalty ka keta pele no ye ile gore e nushitse ke yena Vandala wa ile gore o tlhaba dino gona ka fa stopeng sa yona Magesh mo ile gore ba dutse maemong a makaone kudu se tshaba a gore ba ka gona gona pile ba dula ba bua ka gona dipapading tsa Betway Premiership
0: re sa le bale re tlhopa sa Magesh ke papadi ya bone ya mathomo e bile ba tlora loka le tlhopa sa yana Melfort mo papading e latelang re tseba gore mo le papadi tsa yana Betway tsa yana di playoffs e thoma mo Telechi se tlhensa na 2004-2005 a gone ke tlhopa tshe pedi fela tshe le re ba ile ba feletse ba gona go tlhahloshwa ba tlhahloshetsa di leaking e kgolo moraro ba feletse ba le maemong a boraro go ba a bone go pela tlhopa sa Marabi ke yona Benoni United le tlhopa sa yana Tembisa Classic izo ke tsona fela di kileng di a gona go tlhahloshwa di be di feleditse le maemong a boraro se sengwe se le maemong a bone mo le papadi tsa yana Kepe Foundation Championship. Mutheletsi papadi fedile mo ka rong ya pele papadi ele ete tlhopa sa Magesi le fela tlhopa sa na Cape Town City. Nna le wena le egi wa tshwene re tlokopana mo ka rong ya bedi ya papadi bya mo spake se ke tlo tsa dithapo ke dumela mo tseleng ya na Henry yo kopana na Empire Empire kopana na M1 yo kopana na N1 ho fitla topong kholo ya Polokwane la Rosemary Lona Hospital. Chaba mudit.
3: Papadi ye, itlisho wena ke setjhaba motswane. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobele FM. O shato o tsebana go ithabisho. Mo kgweding ya bašomi, thobele FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobele FM. Moshata wa tsebo le boithabiso.
7: Nepo go tupa karolo ya 30 million rand go betsa go khuliya maoto ka Hollywood bets. E pia pele ga botle me barakeng ya rena. Ke go mena go di papa di tsere na tse gagamatsago.
8: Azisha ke be in the game. Tsia gato le Hollywood bets. Betsa ka 10 rand go ba go feta papading e

0: tlisho wena ke sechaba motswane dula fase e buitsene ka papadi e go thobele fema o shato botse ba le boithabiso
1: ke go leboge Dr. HOD ke tshepa ka se go dumedisa le go amogela batheletsi ba thobela FM ba ba re feeling tsebe mo tshatshe la legono re ba tshecha papadi e le papadi ya na Trump and PSL promotional playoffs ele papadi marana tlhopa sana Cape Town City ba ile re ba amogetswe ke tlhopa sana magesi bjalo papadi e karolo ya pele e fedile e le gore re tlhopa sana magesi ba tsere ke tapele ya no ete go le fela go sana tlhopa sana Cape Town City bjalo egi ke lebeletse panga tlhopa sana Cape Town City ke lebeletse panga tlhopa sana magesi Cape Town City gore ba bo papadi eng ke bo mandi ba patere ba ka di shumisha mo le go lebela magesi gore ba fenye papadi ke se re ba sa tsa se dira
2: ke bo seki na peki le boge wena se chaba motswana re lebeletse panga ya yona sopa sa yona Cape Town City ke mo ile gore nge ge re lebeletse gona le di bapadi bo ML Red Boy bo Kaden ke mo ile gore nge ba ka tsena gona ka fa go tla thusa sopa se sa yona Cape Town City gore ba gone gona pile ba gone go shireletsa mthomongwe ba thupe papadi ge ke lebeletse sopa sa yona magezi ke mo ile gore ba tlhoka monusha dino kwa pele ka ba ka la gore le tlhona lo mtshali ko ile gore ga gone go tshwara dikgwele motho ile go rutla ba gona go ba tshwarela dikgwele tse ile gore motho mongwe ba kana pile ba nosha no yengwe ya go sireletsa yona papadi e gore ba gone go ithupa ga bonolo
1: re o le mo tlhatlho tlhopa sa magesi ege o ka dira eng o tswela pele go nyaka no ya bobedi go ba wa sireletsa re fenye papadi ka noete go le fela
2: re ke le motlhotse ke tswela pele gona pile ke nyaka nno ya ile gore nge tla nete fatsa gore ka nete ke gotsa phenyo ka bakala gore nete a si ile gore nge kana pile e go tsiya gore o ka gona go thopa papadi ka bakala gore tlhopa se sa yona Cape Town City ba ka gona go bua papading mhlomongwe ba lekalekanya dino go tlhokega nno ya ile gore nge tla dira gore tlhopa se sa magezi ba re ka nete re ka thopa papadi e
1: Kopa na loena re le mamotsotsong wa bone mo karolong ya bedi ya papari e tlo ba khutla tlo pa sa makesi ba re romela ka re 18 ke pletelele e nya ka di tlhogo pete go to kholeo ya ba palla ba tlo pa sa na makesi ba khori tshe kholi botse ya go ka tsiya ke tapele ya notse pedi go le fela e palla yena jono ga mokoni ba re a be go kika sa tlo pa sa na Cape Town City roto a be yona go kika sa tlo pa sa na Cape Town City jalo ke khotsa melae tsa fapana ya ba di ba teletse ba ile re ba theletse papadi ile gore ba lebeletse papadi mo seswantshong sa bona motheletse ba epela etsa re le rena re kgotsofale ke se se dirang kena malokwane ka ba re a re kgotsofatse ke se se dirang kena malokwane mo tshatshe la legono ke bona batheletse ba le re ba theletse papadi mo tshatshe la legono tsena papadi ba tsa gore ba efana tshiramandare ba lebele kana tshiramandare o efa phatshane ya ka kwa botlhabela ke kgoletelele ba e kitimela kena le tshuli o nyaka tsela kena le tshuli o nyaka o beta cross ba shirletsa ba tlhopasana Cape Town City ba bua kana kgwele kena JDR wa e gama go tswa kwa mora kana JDR o tla romela kwa morago go na le telile telile o tswa kgwele wa lebele ra ishika kena telile o tswa kgwele o tla romela kwa morago ra mo go na le kena Van der Hart hatu tsa pele o tle fa patsana ke pele telele o re romela kwa pele ba ile shire tsa ka tlhoka na tsona la mokoni yo wala mo nana na amagena Kaden Fortune Fortune tsa pele wa e gama o ya lona kwa morago isa ba gara patela mo nana na amacho bo se nyalo o ya se ya pele ba tsenya le tswa patsana makeshi ba re mela ka kwa bahlabela pele patela mo nana le na mneti vandala mama wa utse wa ka duisa tshira bandare e feta motoko Ya ba palela pele feta motho ba re golki ka tsapasana Cape Town City. Noto Cape Town City, noto tsapasana ite tsapasana magesi. Noto Cape Town City ese tsapasana magesi. Patu to shagweleo, ba sana tsapasana Cape Town City go tsoka morago. Patu to sa tsoka bra ba sana tsapasana Cape Town City ba tsapela ba romela kwa pele. Wa gana kana mokono e tsama go tsenga romela kwa pele. Wa ke timela kana Kaden wa ga fortune fortune cha khone fana Lorenzo Corino Corino cha khole kana Joao romela mo gona lengena Vicky mena Mickey Mickey cha khole wa e khurumetsa kana Mickey wa cha khole ba romela ka brikela ba lepatla mo gona lengena fortune fortune cha khole romela mo gona kana Corino Corino romela kana Mickey wa cha fampasha Jekholetele ya kwa pele ba retrika re hlogwa e bo shakana le tlhona mo kone. Iya mo bogara bo ranana Ziba. Ziba o tsha kgole ka ntaga ntaga ka serope. Le jalo ba tlhopa sana Magesi. Pele ba ile ba tlhopa sana Cape Town City. Le ka go fenya pele ba tle fenya kana le. Ya mo palela ba romela mara ba ranana. Da po romela kwa pele nal papare. Sa Magesi serope tse mo fase. Ona re swa parisa na Magesi serope tse mo fase. Ya lo wa iputisha. E ke gore e ka ba tlhopa sa Magesi ka ba ka la riba pari tsa bona bo ntse ba tsona ba robala mo fase e le lebaka la gore ba na le dibeke tse ka bang tse pedi mo le papari tsa league di a felang motlhomongwe e ka ba e le sele re se tlhola seo
2: motlhomongwe ebile e ka ba e le gore motlhomongwe ba bangwe ba bona ba tsena ba ne le dikgobalo motlhomongwe ba ne le dingalo goba motlhomongwe ke nagana gore se sengwe se e le go se ka ba se ba dira kua morago gore ba phele ba le mo fase a ke tsebe motlhomongwe e ka ba eno ba gore ba tshoga kua morago ba thuthumela motlhomongwe ebile le di-soccer butsu ke tse e le goreng ga di ba swara ga botse empa fela ke ba e le goreng ba oa ba oile ditebogo mofokeng le ena a letlhogonolo mokoni kua morago ba phela ba le mo fase
1: re tsena papadi re mo mototsong wa boseswae mo karong ya bedi ya papadi ba itjagole ba e fanale le o tjagole to romela kwa morago o e romela mo go na la caden fortune o tjagole o tla e fanphašhane ya kwa pelegele banna ba thulane o kitumela ke ma Zajmovic malokwane o emisa papadi a re ba thuso ya pele ba tsene ka mo lebaleng bjalo go bontšha le ditlhopho dipapadi tsa Magesi tse e le gore di thulane motheletše kena dapo o thutse na Thelo Musa noto tlhopa sana Cape Town City ete tlhopa sana Magesi re mo karong ya bedi ya papadi bjalo ge lebela tlhopa sa Magesi motheletše mo setlheng se re tswang mo go sona ge ba nositse pele mo karong ya pele ya papadi e le gore papadi ba e raloka ba e raloka ba le ka gae ba ile ba kgona go nosa pele papadi tse ka bange tse tharo ba ile ba kgona go di fenya ka moka ge ba nositse pele mo karong ya pele ya papadi ba sana tlhopa sana Magesi bjalo ke tsebe eke gore ka boporofeta be o na leng bjona yena John Committees o letsetša ba mogala ka baka la romo mogaleng yena John Committees
2: motlhomo ko e le gore o thoma go ipelaetša motlhomo ka malokwane ka ge setse o napile o boletše gore ai malokwane ko e le goreng ga a itshetšhatshetše mo e le gore setlhopha sa yona Magesi ba tloga ba bapaletše dibapadi tsa yona Cape Town City maga a mantšhi empa fela a sa ntšhe dikarata
1: nnoto o tlhopha sana Cape Town City e te tlhopha sa Magesi noto Cape Town City ete tlhopa sana Magesi jalo ge le morati wa tlhopa sana Liverpool you'll never walk alone o tseba gore mahlatlhi wa bona Arnes Lodge ea wa ba montšhetše tsela yena Arnes Lodge tsena bapading ba itšagwele ba sana tlhopa sana ena Cape Town City ba e fana godino o tšagweleo romela ka kwa botlhabela ba lepatela mo go na leng ena telile wa lebelela kena telile ka kgweleo wa e kgorometsa go tswa maemo a boraro o tshela center rot o itšagwele o romela gona jerry r wa lebelela kena jaden rot o itšagwele o romela kwa pele ke kgole telele Thelo Musa wa e fetiša ba le ka e fana doli tšhama koitse go tswa kwa morra kena magoga yo lo lekena amato o romela mo go na lena Zajmovic Zajmovic o itšagwele o tla lena maemo a bosupa kena Zajmovic wa lebelela ešhika kena Zajmovic wa e gol forotlaforotla romela mo go na lena amato o rabete cross e ka ba kotsi ya bapalela Cape Town City ba ntšha mo kotseng ba tshopasana Magesi ba lwana kwa pele wa garakana godino wa e gama kgwele banna ba feta o etsa tore male kwa pele boshaedi fela ba dira phoso ba e fema tlhopha sana Magesi le bona ba e fana ka yona yo tibakana terile o tsa gole romela kwa pele gona jdr e tlo moshiya kana jdr fela wa elwela pele tsola ka montle ya moshiya e tsola ka montle kana jdr jalo o tsere motheletse go bolela ka tsona dipapadi tsa replay off se ke boletse gore go lebala ditlhopha tse e le gore di feletsa di ba mabolo sometlhano mo ritleng tse le some tsa mafelelo tsa go feta ke tlhopha tse ka bantse tshelela tse le gore di le gona go šheletša maemo a tsona mo dipapadi tsa napeto ya premiership mo le e le tlhopha tse nne fela tsa go tswa ka leke nyaka tlase go kgona go fenya tsona di-play offs go bona ba tlhatlhositswe ba tsena mo dipapadi tsa napeto ya premiership o opona tlhopha sa mafelelo ebile tlhopha sana Obed College tsena bapadi matšagole ba elwela kena le o e fana Zajmovic Zajmovic o tšagole le ka e fana jdy r ka kwa botlhabela patlelo ba šheretse ba tlhopha sana Magesi kena mofokeng mofokeng o tšagole fana vandala vandala o tšagole ba le ka gošhagana tšhira mandare ba šhireletša ba tšagole yo wela mo go na lena Zajmovic ka karone tlhopha sana Magesi o tšagole o e fana jdr o e fana le o tšagole to romela gona amato go rarage amato ragela kwa godimo kgwele yo e tlo ba goki ka sana tlhopha sana Cape Town City ena Magesi bjalo ka kwa go la jeremane motheletše ditlhopha ke tšhele some seswae e go tswa tse tsharo e re ke go tswa tse tsharo e fe go tswa tse pedi ke le organa automatic relegation o mesete se felice se le mama bo se metsela se ra ka tsopa se felice se le mama a boraro ka kwa go ya na Bundesliga tio proper sana captain city ba tlo re petogo ziba o ya go tlola ka montle go tsena yena email vet boy ke morowa Preti Ralani yana email vet boy o tsena ka mogare mo le ga tona yena alifeyo ziba e ke tshwene o ka rengana petogo yo
2: petogo e ke le o renge
1: pelo tsena go na tla bona tlhopa sana makesi ka rare tiri ba torrago ya ba palela e ke
2: petogo ye ya email vet boy ka ke tshetse ke go tlhaloseditse le mola go bo botšiša ke mo le go renge bana pile ba nya ka go tšeletsa le morago la bona gore tlhopa se sa makesi mohlomongwe ba ka gona go nosha ba shireletsa gore mohlomongwe makesi ba ska bana pile ba ba nosha dinotse kae ba lebeletse gore mohlomongwe ba ka gona go lekalekanya dino tlhopa se sa yona Cape Town City
1: ba tsha pele ba fana sa Movich Romela mogona leng na JDR ira phosha batsanya le batlopa sa makesi tsepo wa mashe go fana ka yona badori ya karaga gana ka yona ke na chipeseze jalo ke putisha gore tlopa sa makesi gore ba sa dumela bana ba tsena ka mo lepatlo ke lebeletse ka mo morago na le ona park bana ba ithalokela bana mathata re le mo motse ka bo le semetharo mo ka re nya be di papari noto tlopa sa na Cape Town City ete tlopa sa na makesi Noto Cape Town City ete tlhopa sa makesi jalo ke be ke bolela ka dipapadi tsa di-playoffs dinageng tsa fapana-fapana ka kore la Spain ditlhopha ke tse masome a mabedi mo lekeng e kgolo gomme tse tharo di rengwa ke selepe sa magagane gomme ka kwa go yena la legatu tse pedi di tsena mo lekeng e kgolo gomme sa boraro se tswa mo dipapadi tsa di-playoffs go tlwa maemo a boraro go fitlha maemo a botshelela jalo mo e le gore go tlwa go na le tshepo ka kore la Italy mwana ri tlhopa ke tsamaya mama pedi tse tharo direngwa ke selepe sa magagane tse pedi ba mama a pele a bobedi ba tsena ga botse mole mama boraro go fitla ba mama bo seswae ba tsena go ya ka tsona di playoffs hetlo to pele ba itse ba rumela kwa pele ba tsena tlhopa sa ena makesi le ka go shirile tsa kena Caden Fortune ba itse ka Jerry R o rumela mogona lengena doli tsenya lo to kena da pom o rumela kwa pele ka brika ba patelo ya ba shapo le tsela ka mantle ba re a beta tsoka tlhopa sa ena ena Cape Town City Barre a beta tsaka tlhopa sa Cape Town City batle fo tsaka mogara sa tlhopa sa Cape Town City Mayambela wa tlhopa sa se ku United arawa le nna mo jajela le gone ke go feletsebe ke le ka go la hwile re ba tsha go le ba tlhopa sa na makesi ba rana kwa pele wa ishirile tsaka na telele kana telile wa etlogela go letjola ka montle barre a be go kika sa tlhopa sa Cape Town City e ke Mayambela mogoro mogolo wa Mayweather mo tlhopa sa se ku United ke le tolo la gagwe ka e le kae mo kgwetsang ena Mayweather o kgwetsa le na Mayambela a ke tse gore router ke mange phone ko feng ka bakela rao gore a re ke phone le router ya yone tsere mapadi matšakgwele go ya kwa morakana Vicky wa lebelele kena Mickey o tle fa phatšhane e romela kwa pele ke go leteletsa ka bodikela ba lepatlelo le ka go iša mo go na leng na Zatmovich fela wa gara o tswa kwa morakana letlhoro le mokoni o entšhetse ka monte ka tlhogo ba re a beta tlhoka sona tlhopha sa ena Cape Town City o ya go efotse ka mogare kana JDR ebile go na le tlhopha se se tjaka go dira diphetogo go na le tlhopha se se tlo dira diphetogo ke tlhopha sana makesi ebise siane o tsene ka mogare mo tlhopha sana makesi ba tja go ba tlhopha sana Cape Town City te lo busa ka rare te go le ka bankotse ba re le ralo ke le magoga la ba tlhopha sana Cape Town City ba re le ralo ke le tshepo magoga magoga la ba tlhopha sana makesi yana o tlhopha sana Cape Town City se ile gore ge papadi ka fela ka yana tsela e eke ba totoga ba epela e tsa go rawa tshiriso mkhwanaje o bile se se segolo mo tatlhegelong ya rena eke
2: ke sa gata gona fao ke mo ile go reng penalty yela e be ile go reng ino ba penalty yela go reng nka utswa ka polelo ya seeng gore it was a soft penalty mo ile go reng o ba swa swanela go ba a file o ba swa swanela go ba ana file a file magezi keta pele ka go bane papa dia e bile ya magogo kudu ka rolong ya pele mo ile gore bo santse go tshole di karata empa fela yena jwele ka ga gona go bona papa di ke mo ile gore o ka re o tsere le tlhakore
1: Noto Cape Town City ete tlhopha sa makesi re tsena mo tlhokomelo se metsela mo karolong ya bedi ya papadi e sale ete makesi lefela tlhopha sana Cape Town City jalo go lebela tlhopha sana Cape Town City mo setlhe se se fetile re ba raloka dipapadi tse le re ba diralokile ba etile ba tlhopha sana Cape Town City re ba nwesitse pele ba tsana tlhopa sana Cape Town City ba nwisitswe pele magaka ba nga mararo ba latlhelotswe ke papadi tseo ka moka go tsona ba tlhopa sana Cape Town City ba re bona gole ba efotse ka mo Edric kana Jona ga mokone wa kanakana Corino o ntšha mokotsi ba romela gona Thelo Musa fela ba kgona go efetsa tsoka mo rekana le hlonolo mokone ba gara kana Telele romela gona Sajmovic o tsha go lefana ML Vetboy o tsha go le yo rena ka botlhabela patlelo o nyaka go feta ka lebelo fela wa gara kana ditebogo ga mofokeng o tsha go le tshetsa ka mo ntle ba re a beta tlhala tlhopa sana Cape Town City war a beta tlhala ka tlhopa sana Cape Town City go tswa ka karolo tlhopa sana Magesi ele ete Magesi le fela tlhopa sana Cape Town City ba tle fo tsheka mogare sa tlhopa sana Cape Town City ya go fo tsheka mogare kana boka ngwa ga telile go tsha go le fo tsheka mogare ba gara go tswa kwa mora kana tshepo magoga we romela kwa pele wa gana kana Corino wa ibusha ya ka rarete wa gana kana tlhona le mokoeni ya bogona le kana Corino ya mopale le fela le kana telile yo tiba kana Vandala wa tsha romela mo pele ye xi yana tshira mandare e tshola ka mo ntle go le ba re a beta tlhaka tlhopa sana Cape Town City ba re a beta tlhaka tlhopa sana Cape Town City e bjalo wa iputisa le molatedi wa tlhopa sa Liverpool gore bjalo mohlatlhi wa bona yo moswa ke mange Andoni Ariola o a tsereng lead yana EPL fa Arsenal ke yana mohlatlhi o moswa wa tlhopa sa yena Liverpool ke re mapadi ba tsa go le ba fana Vetboy tsa go le go remela mo na leng na le o tsa go le ya mopalela yo ke timela kwa tlhopa sa na Makesi e be lena ABC sane fela yo tibeka na JDR le ka feta kana kana JDR o rekisha na sesiane le ka feta ka kgwele tsenya lo tokena sesiane o te fenya kgwele wa re tloka re kana sesiane wa re le morale ke le magwa ba re le morale ke le magwa ga le ba tlhopa sa na Cape Town City yana ABC sesiane jalo o tse mo se tlhase se fitile kana nako e motheletse yena ABC siane o ba ra loka a le motlhope sa yona Kasirik ga tsana motlhope sa yona Cape Town City ba tle to shakhole ba tsana motlhope sa yona Magesi ba romela kwa pele ke go letelele ba shirile tsa tsoka mo ra ba Cape Town City o la gona se siane o tsha go le romela mo gona le ngena Tshira Mandare wa re tloka go le ya mama re se metike na Tshira Mandare ka ra re tlhima mo tlogela tsenya loto mala kwa na re khutla ya tlhope sa yona Magesi jalo di a lekana ka dikhutla motheletse di a lekana ka dikhutla go tswa ka bodikela ba lepatlelo Alfred wa mashala a ra wa ono theletse sealemoya ka bakela ro ithatela kgwele ya maoto o ithatela le yona thobela FM e fela ka tsa Arsenal ga botse ba sa nyake ke bolela ka yona e le gore e dirileng Arsenal ba theletse le ka no mpotsa gore ba dirileng Arsenal nna ke tsebe se a re bona Tshira Mandare tsa go le romela ka re 83 ke gore nyaka ni tlhogo ba tshire tsa tsoka mo raba sana tlhopa sana Cape Town City such mo vetse tsa go le o e fam phashane o e romela mo go nana ML Vetboy ba mo di shitse kana ditebo go ga mo fokeng o tsa go le o wa tshire tsa tsoka le ka montle ba re ke tlhala tlhopa sana Cape Town City ba re ke tshorelo ke tlhala sana tlhopa sana Magesh ba re ke tlhala ka tlhopa sana Magesi jalo gona le papa re gape sa Magesi o robetse mo fase ke na Samuel Dapo ke na Samuel o ga Dapo e bjalo re kubulela ka Alfred Mashala o tswaka go ga matlala ke molatedi o mogolo sa tlhopa sana Chelsea se le go rawa ke bonke ke teng sona tlhopa sana Chelsea ba tlo tsha go le go tswaka go botlhabela le patlelo bjalo ke le ka lebelela gore go diregileng go yena Samuel Dapo ke le ka go lebelela gore o dirile go wena Samuel Dapo bjalo o bontsha a gatile ke na Gabriel Amato o emeletse ba tsa go le ba romela mo go naleng na Tshira Mandare wa kileng a raloka mmogo ga bogo lena Godino ba tsa go le ba romela mo go naleng na ML Vetboy tsa go le romela mo pele ya ka go ba tlhabela patla mo go naleng na Kigen Dot jalo o tsebe go lebelela papa re go fitla mo spa ke se mo theletse papa sana Cape Town City ba dire diphetogo e fela a gona diphetogo e ba ri le phetogo e fela gona diphetogo ba ba di ba tsa kgole kana ML Vetboy wa le bela ra ishika kana ML Vetboy wa tsho tlo romela kwa pele ke kgole telele ya kana 18 ba shirile tsa ya ka botlhabela patlelo o ile le kana kana doli wa tsho romela mara jana mo na leng na ML Vetboy wa le mama ba le somete ya bole somo o tsho kgole kana Vetboy o tsela o feta ka banna o le ka o feta ka boraro fela ba tsenya le tokana Tshira Mandare wa itse ya kana Prevela o romela kwa pele ya ba shia yo tsho le ka mente ba re a beta tlhala ka tlhopa sana Cape Town City ele ete tlhopa sana Magesi le fela tlhopa sana Cape Town City ba tsa go le ba fana JDR o tsa go le fana le o tsa go le romela mo pele ba shirletsa ba tlhopa sana Magesi ba tsa go le ba tlhoromela kwa pele ke go le telele ba e kitimela e di shakena Kaden wa ga Fortune o tsa go le kana Radino e lengena Mickey o e kopanya le Faufa ba tloraga ba le gole e kela kwa thoko go le ba re goal kick ka tlhopa sana Cape Town City noto tlhopa sana Cape Town City ete tlhopa sana Magesi AJ ba ke tshikito go botsisa ka phetogo ya tlhopa sana Cape Town City yana Magesi yana e bise se ane o re o tsene ka mogare bela ka fana o bona re tsene mo ga tola mangi o re o bona el pheto e re ba nya ka go dira ga e e bile tlhopa sa re Captain City ba ntshetsa ke gendo le ka montle le bona
2: re bona di pheto go ke melo go reng e kikendoli ko ile go reng wa tswa ka tlhopeng sa yena a Cape Town City re lebeletse ke gata mola polelong ya gago ya gore ML Bad Boy ko ile go reng o tsene ke phetogo empa fela o gona go kitima a ya pele empa fela di kholetsa gagwe ba motjela tsona lotong ke ka mo ile go reng ga gona go napile a neeletjana le bo yena kikendoli ba sa gona go neeletjana le bona ga botse ke ka fa mo bonang gore ka nete tlhopa sa yena Cape Town City ba thoma go gakanega gore na jwale ba tla gona jwang go phuleletsa le morago la yona Magezi FC
1: ba tlo sa khutla fela ba gona go sheletsa ba tlhopa sa yena Magezi ba kitima le ba tlhopa sa yena Cape Town City tsa go lekana le tshule we re mana kwa pele wa tswa ke na Vandala o le bona le Radio Vandala wa gana Radio ba sheletsa sebaka Mochira Mandare Luisa Nueva Boveri Ya se topa Samakes Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya ba tsa go le ba dira counter attack e le hore ke nya ka go e lebeleri shisha gabotse gore ra mngedi Vandala ge ba mo fagweleo e fela o ba se o ba le ona onside yena mngedi Vandala a tswa le bana radino a raga shirile tsa ke na Vimbiki fela a khwetsa na Tshira Mandare a tsa go leo a e kopanya le nete Tshepere Magesi le fela tlhopasana na Cape Town City o bona tlhopasana na Cape Town City ba tlo bopa padeng egi
2: e tlhopa sa Cape Town City ka mogoseleng ka gona a ke bone ba ka gona go bua papading ka ge tlhopa sela sa Magezi ba bontšha gore ka nnete no yele re be re bolelang ka yona gore ka nnete ke mo e le goreng ba napile ba enošitše ga bonolo fela mo e le goreng ba napile ke keta pele ka notše pedi go le fela la Cape Town City se se ra gore ditoro le tshepo tša Cape Town City tša go tla Betway Premiership di thoma go sesefala
1: jalo motheletsi re o lebella dipalo palo re Cape Town City e be yetela mo se shego mo se tsetse sa 23-24-25 ba ile ba banisha mo motsotsong wa masome tharo nne go tswa mo thagong ya penalty mo tsatsi la legono ba banisha mo motsotsong wa masome tharo nne go tswa mo thagong ya penalty jalo banisha ne bona bobedi e nisha kana Edmond Chivandi kana Tshira Mandare ba e putsa ba tlhopa sana Cape Town City gore go direga mo tlhopeng sa bona bjalo se nka botsang sona motheletši ke gore mo ne dipapadi tsa di-play off di a thomang mengwaga masomepedipedi ya go feta a gona tlhopa se e le gore se di sa latlhaola ke papadi ya mathomo ya ka gae gomme ba kgona go feleletsa ba tlhatlošitswe mo dipapadi tsana peto ya premiership jalo ge o lebelela tlhopa sana Cape Town City ba dire diphetogo a Novuyo wa ga Zinkanto go tsene ka mogare ke yena Zinkanto ba tsa kgwele ke yena Kaden noga fortune o tsa kgwele romela ka morago mo go na leng ena yena korino e romela ka brika la lopata gona Zinkanto tsa kgwele o tla romela ka morago mo go na leng ena fortune o tsa kgwele wa lebelera shika ke yena fortune o tla romela ka di 18 ke kgwele telele ba le busa ka ditlhopatlhopa sana Makesi le ka go bisetsa ka morare 18 ba gana batlhopa sana Makesi ba tsa kgwele ba romela ka kwa botlhabela bja lepatla le ba romela kwa pele batlhopa sana Makesi fela Cape Town City ba tshireletsa ke yena Corino romela mo go na leng ena Lee o romela gona Corino tsa kgwele re romela gona Vet Boy tsenya le tlhopa sana Makesi ba e fenya kgwele ba tla rena ka bodikela patelo le ka go isa kwa pele e be le na Swiss ga le thule bo tsa kgwele romela kwa pele fela Cape Town City ba tsenya maoto malako ana re phosho ka la ba tlhopa sana Cape Town City ba tlo ra diphetogo ba tlhopa sana Makesi ke bona na sephelele wa ga Majola o emeletse mo tlhopa sana Cape Town City tsore le mo tlhopa sana Makesi o emeletse kana sephelele wa ga Majola o emeletse kana sephelele Majola mo tlhopa sana Cape Town ena Basgesi ele noto tlhopa sana Cape Town City tse pele tlhopa sana Magesi ba tsa kgwele ba lona kwa pele kana ABC siane o nyaka tsela kana AB le ka beta cross fela ba shireletsa tso kwa mora kana Zinkanto e tsela ka montho kgwele ba re inji kwa na ABC siane le le gore bolela nete inji kwa tlhopa sana Mage yana Cape Town City kgwele o fela mala kwa na rabe kgwele tlhopa sana Cape Town City le ka go lokisha di posta ga ka di posho yana mala kwa ba tlo re diphetogo ba sana tlhopa sana Magesi Dapo o tjola ka monte mo la gatong la gagwe go tsana na majola. Ke na sphelelo ga majola o tsana ka mogare. Jepedi tlhopasana makesi le fela tlhopasana Cape Town City. Jala ke boletse mo theletse re tlhopasana Cape Town City mo history ya bona ga ba sonwishi tlhopasana makesi. Mina Piri lengwe wa tsabadi arawa le nna ke go feletsebe mo tjatjela legono jala ke go tsala molae tsa go ena Mayweather wa ga morema arawa le nna ke go feletsebe mo tjatjela legono Beni wa ga Mashabela ba mitsa Beni mesh ke le bakabaka le nna arawa ke tloga ke tsena ka papari mo Nigeria mogare le nna arawa le nna ke tsena ka papari ke le ka kwala Rand Park Ridge ga nka kwala Hammarskraal dilopse Bacha khole ba efa mphashana masana tlhopasana makesi ba irumela kwa pele wa gana kana kodi no irumela mogona lana singando singato tsha khole fana je ke JDR JDR tsha khole fa ba tlhopasana makesi e be ile na ke be ile na tshira mandar o ile gore ke mahlatsi gore a ba fetse papadi mo tsatsela le gona na tshira mandar mo challenge bacha khole ba tlhopasana Cape Town City go tswa kwa morago ke na fortune fortune tsha khole o irumela mogona lana van der hart hart o tsha khole irumela ka kwa botlhabela bya le patlelo mogona lana telile telile o tsha khole o tla fa mphashane mamang a boraro o fa mphashane irumela gona telo musa le ka go fetisha wa gana ke tegen tegen na ke yawa Elvis wa chipeses wa ya mogela khole kana Elvis wa chipeses wa lebele roto isa ka hoche tsa go le famphashane we romela kwa pele ya ka kwa botlhaba la ba lpatlelo boka kwa telile wa ifu isa ka hlogo bo le ka go ifu isa gape fela wa gana o gana yena lothule ka kgweleo wa tsa to isa ka kwa botlhaba la lpatlelo kana lothule romela mo gana le na vandala vandala o tsa kgwele wa ifitisha ba romela gana lothule tsenya go tlhopasana Cape Town City fela wa ile le kana lothule tsenya go tlhopasana Cape Town City e tswela ka montle ba re a beta tlhopasana Cape Town City re papa re sepetse metsotso e masome pedi senyane mo karolong ya bobedi e sepetse metsotso e masome pedi senyane mo karolong ya bobedi ya papare jepedi Cape Town City jepedi tlhopasana makesi le fela Cape Town City tjakgwele ba romela gana le o e romela gana JDR wa lebela kana Jaden Road o yalana kwa pele kana JDR o tjakgwele o beta crosso ba shireletsa ba tlhopasana makesi e tswela ka montle kgweleo lebela tlhopasana makesi mo setlhesa se fetile mo theletse papadi engwe lengwe ba ile magona go nisa pele ba le ka ga ba tlhopasana makesi ba ile ba gona go e fenya Vetboy ka raditin o tsa kgole kana Vetboy wa lora shika kana ML Vetboy o tsa kgole o rumela gona le o tsa kgole o e shaka kwa botlhabela mo go kitimang ena Godino Godino o tsa kgole o rumela gona le wa lebele kana Dakhili o rumela mo pijana tsenya le tlo tlhopasana makesi ke na le tsonolo wa ga mokoni o rumela kwa pele ya ka kwa botlhabela ya le patlelo vandala ya le mo pele ba ma bushiba vandala o tsa kgole vandala akaraga feta mo toko Cape Town City ba bontsha ba lahletse tolo eke ba tlhopasana Cape Town City ebile ba rari phetogo ba bontsha ba lahletse tolo
2: ka nnete ba tloga ba bontsha ba lahletse tolo kudu-kudu bo tla bona difatlhego tsa bona morago ga nno ye ya bobedi ye e le goreng e nositse ke tsherambandare mo e le goreng e be ba napile ba nampile ba samentela gore awa rena re gona ka mo Betway Premiership jalo ke mo e le goreng ba thoma go gakanega ba leka gore ba ka ikopanya dikgwele re bona Zingado ko e le goreng o leka gore a ka napile a dikopanya empa fela ga kgone go napile a ya pele bile ba raloka dikgoletse ditelele tsimo ile goreng bo le tlhogonolo mokoniku wa morago ba no dithula ba di shireletsa tsa tjola kantle
1: Dakar li o tshotse ka monte go tsenena Caden Francis Prince Joyce o tsene ka mogare go tshelena Lorenzo Godino e tlo batla tlhopasana Cape Town City ba tshogile ba irumela ka mogare 18 ke go le ka bankotsi ba shireletsa tlhopasana Magesi ba tshogile ba irumela ka bodikela ba le patlela bjalo go ya go ba boima ka kwa dipapadi tsana Motsepe Foundation Championship re tseba gore go tloba go na le tlhopasana Cape Town City ge ba ka sa dire metlholo ka baka la gore ga gona tlhopa se kileng sa kgona go tlhatlhotsa go dipapadi tsa di-playoffs ba latlhagetse ke dipapadi tse pedi tsa mathomo mo dipapadi tsa di-playoffs so tsebe ditlhopha di ralo ka dipapadi tse ka bantse nne jalo ba latlhagetse ke papadi tse pedi tsa mathomo le ge e le gore ka kere go la Aforika Borwa motlholo o diregile motheletse mo setlhetsheretseo mo go sona setlhopha se latlhagetse ke papadi tse pedi tsa mathomo ba feleletsa ba kgona go fenya magopo a leake sona tlhopasana Orlando Pirates ele sa matomo la matomo tomo so se be se dira ga mo dipapadi tsa ka keno la Afrika bo har bona go le batle fo tsheka mo garo sa na tlhopa sa na JD yana Cape Town City kana JDR wa le bela kana JDR kana Jaden Rhodes o tsha go le fo tsheka mo garo nya ka ditlogo ba fe tsheka tlogo le ka bankotsi ba shirile tsa ba emisha matso ba tlhopa sa na Cape Town City fa la mala kwa na re Neges na ka bona selo tsha go le wa shirile tsa tsoka mo ra kana Fortune ba le ka go isha mo na la na Zingando ya mo shia go le tsela ka mo ntse ba re ha be tatlhela ka sa tlhopa sa na bar a beta tsalaka sana tlhopasana magesi Bate fotse ka mogare sana tlhopasana makesi. E le noto tlhopasana Cape Town City jepere tlhopasana makesi. Ke boletse motheletse gore mo dipapadi tsana di-playoffs ga gona tlhopasa go tswa province-ng ya Limpopo se kileng sa fetsa se le maema bo lesometlhano sa mo dipapadi tsa di-playoffs sa palela ke go boa. Tlhopa tse tharo ka moka ba e ba kgona go boa ba re bone tlhopasana Cape Town City ba tsea kgwele ba remela mo go na leng ena JDR romela mo pele Vet Boy pele gare etedi kena Vet Boy wa retologa kena Vet Boy ba mo tlogela go rarage le ka go e fetisa tsenyana to go tswa ka morago. Kena jona ga mokoni wa itsotlo e fopatsana romela mo pele mo go na leng na Shira Mandare wa garekena Zingando o tsea kgwele ntshetsa ka montle o ntshetsa ka montle. Jalo o tsebe mo dipapadi tsa di-playoffs motheletse ke tlhopha tse ka bange Cape Town City ke tlhopha sa bone mo dipapadi tsa di-playoffs ba e le gore ba raloka dipapadi tsa di-playoffs ka tatelano o gopola tlhopha sa sana lena Marumo Gallants ba e le ba raloka dipapadi tsa di-playoffs mo setlheng sana 2018-2019 le 1920. Jalo o lebelela tlhopha sa sana lena Black Leopards ba e le ba raloka dipapadi tsa di-playoffs maga mabedi ka tatelano 13-14-14-15 ba palela ke go tlhatlhoswa gomme ba raloka mo setlhe sana 60-17 ba palela ke go tlhatlhoswa 17-18 ba tlhatlhoswa ba sana tlhopasana Black Leopards tsena mapadi ma itsagole ba tlhopasana makesi re le ka go isamo go na leng na mofokeng o itsagoleo o ba le ka go isa bona Vandala fela ba efe ba tlhopasana Cape Town City remela ka morao mo go na leng na Vanderhart wa lebele kena Vanderhart wa kgorometsa ka lotolangele kena Vanderhart o e fanfatsano e kopane lefaufau la ka sesego e ya kwa pele kgole e tla ka bodikela wa lepatlelo yo ke timela kena Vet Boy e tswela ka montle ba re a e be kgwele sana tlhopasana Cape Town City re setse ka metsotso e ka bange lesomepedi pele ga papadi ka fela noto Cape Town City jepedi tlhopasana Magesi jepedi Magesi le fela tlhopasana Cape Town City jalo go fitlha mo sebakeng se matime tladi a o ba tlogela e bona gore tlhopasana Magesi ba ya go nosa dino jepedi a re bone ba tlo dira bjange ba ya go fetsa ka mogare kena a novuyo ga Zingado o e tsa kgole fetsa ka mogare fetsa ka ditlhoke kgole ka bankotsi ya tlhopasana Cape Town City betišana kana kgwele fela go apala malakwana a re Niges tswelang pele ka papadi yo buša kana telile o dira phoso yo wela mo go na leng na lethole tsa kgwele o romela kwa pele e tla ka bodikela lepatlelo yo kitimela kena AB wa ga Seseane o nyaka tsela AB Seseane mama ba lesomete a ka beta cross ya go tseba ke ena ya ka kwa botlhabela lepatlelo ya bašwa ba tlhopasana ya baše ba sana tlhopasana makesi ba kgona go sireletsa ba tlhopasana Cape Town City romela ka morama go na leng na Mickey Vanderhart wa lebela kena Mickey Vanderhart tsene ka mogare kena Prince ga Tsweza o tsa kgole kena Mickey Vanderhart we shop e fanfatsana romela kwa pele ba sireletsa ba tlhopasana makesi wa gana kena Mofokeng wa lebela ra shika ka kgole wa tsa e fanfatsane yo fela mogare wa patlelo yo thiba kena Prince ga Tsweza Tsweza e fana Vet Boy Vet Boy tsa kgole wa itsela tsela o e romela kwa morago mo gona leng na telile kena Bokang o nyaka tsela kena terile o tsa kgole o e fanfatsane ya ka botlhabela ya le patlelo mo gona leng na Vet Boy email wa itsela tsela ka re etre beta cross o ya pala wa ntsha mogotsi ba tlhopasana makesi wa tsoga wa kitimela kgwele fela ba tsenya lotlo ba tlhopasa makesi yo kitimela kena Vet Boy wa lenyaka tsela o e fana telile o dira phoso ba e fenya ba tlhopasana makesi ka botlhabela lepatela ba lana kwa pele kgwele kena Vandala o nyaka tsela kena Vandala o ya lana kwa pele kena Vandala o isa kwa pele mo go na leng na lethole go leka bakotsi kararete ba tlhopasa makesi wa e gama sebaka sa makesi sa odusano ya boraro wa raga ya pala ya mopalela Edmo Chira Mandare Helen Noto tlhopasa Cape Town City hete tlhopasana jepedi tlhopasana makesi thutisang Osman wa ga mohlala a re ipshina ka papare a le ka kogola Befelsook mola rana wa ga mabotha lena a rao wa lena ke ipshina ka papare mo tšatši la lekgono o tloga ipshina ka papare o spal tlhopasana makesi bjale ba khutla ya bohlana tlhopasana makesi di a lekana ka dikhutla re le mo motsotsongo wa bo masometharo tsela re setse ka metsotso e senyana pebile ga papadi ka fela romela ka rare 18 wa gana kena Caden Fortune romela ka kwa botlhabela wa lepatlelo ba ya kitimela ba tlhopasana makesi yo kitimela kena letlhaona lo ga Mtsali wa tseka na Mtsali o e fa mphašane ya ka rare 18 wa gana go tswa kwa mora kena Caden Fortune ya ka kwa botlhabela lepatlelo yo bokana Bokang Terile wa lebela kena Bokang Terile o nyaka tsela kena Bokang maema boraro o tsa kgwele kena Bokang o e romela mo go na le kena Anovuyo wa ga Zingado wa lebela kena Zingado o e romela kena JDR o tswa ka bodikela lepatlelo o e tshela-tshela o e romela mo go na leng Francis Francis o tsa kgole fana Zingando Zingado tsa kgole le ka go isa kwa pele o a gana kena letlhonolo mokoni o e ntšha mo kotse kgweleo jepedi Magesi le fela tlhopasa Cape Town City re re motsotso ka masometharo supa re setse ka metsotso e ka bange seswae pele a papadi ka fela o tle fotsa ka mogare kana ano buyo wa itse fotsa ka gare ya mo gona lengena thelo musa musa o tsa khole wa fitisha prince weza le ka wisha ka rare ite tsenya matwa tsa pasana makesi ba shirletsa gabriel amato romela ka re 18 ba shirletsa prince weza le ka feta ka khwele yo kitimela kana jdr wa le mama bushupa o nya ka tsela kana jdr wa le bela rashika kana jdr wa re tloga o e fana tsweza tsweza o tsa khwele o e phasa boshaeli yo tsela ka mantle ba re tatlhelo ka tsapa sa makesi ele chepedi magesi le fela tsapa sa na jdr le fela cape town city le fela cape town city chepedi tsapa sa na magesi ke tsone pa parcha na pro kana psl promotional playoffs ba tsya go le ba sa na tsapa sa na cape town city ba re mela ba re patlo kana kaden francis o tsya go le ba le ka fana ml vet boy ya mo palela kgwele ba itse ba isha kwa pele ba tsapa sa na cape town ena magesi yo ke dimela kana vandala vandala o tsya kgwele o nya go ragala go le vandala e kela kwa go le kgwele yo barre a beta goal kicker tsapa sa na cape town city barre a be goal kicker tsapa sa na cape town city jalo o lebella di ba partelo di arralo ka motheletse o lebella di ba partelo di arralo ka mo le patelong e bile na makesi ba di pelto ba tsotsenya na kona zeo wa ga muvango o tsena mo lagato online na vandala muvango o tsena lagato na vandala mo le go lebelela yena ba loyi ba fedile ba loyi o tsena mo lagatong la yena Luthuli ba loyi o tsena mo lagatong la Luthuli bjalo ke tota go wena enje e ke ka moraga papatso ke tota ke tla go wena ka moraga papatso o re o bona bjang tsona dipheto tsa tlhopa sa yena Magesi ba tlo tsa ba sana tlhopa sa yena Cape Town City ba tsa go ba romela kwa pele ka pelelele ya ka rare tino wa ishele tsa kana ditebogo wa ga mofokeng gore tswele ka montle kgwele e be goal kicker sa tlhopa sa yena Magesi research ka metsotso e ka bang etshelela pele ba ba rika fela noto tlhopa sa yena Cape Town City tsepedi tlhopa sa yena Magesi noto Cape Town City tsepedi tlhopa sa yena Magesi re fete ka papajo
3: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ya airtime go akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke fsp yeo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo

0: le ka shop fela ga bo rekisho mo ga ka fase ga 18
1: go para lo ena motheletse re setse ka metso tse mehlano pele pa barika fela tse pedi mageshi le fela sa pasana Cape Town City tarbonena ebi musiano tshapele we romela mo pijan mo gona le na ba feli le baloi tshapele ke na ba feli le baloi dira phoshi yo tiba kena Caden Fortune we romela kwa pele ke go letelele batho e buisa ba sa pasana mageshi ba le na kwa pele fela ba palela go leo e tsheka na JDR wa lebelaka na JDR romela ka brikela gona Sajmovic Sajmovic o tshapele wa re tla mama ba shupa go le ka go fetisha go le ba itse sa na tsa pasana mageshi ba itse ba le ka matso ma le kwa na re ye mo papari e bi se se ano tshapele bo romela mo pele mo gona le na tshira bandare ba tsenya lotu ya go tshola ka mente eki ka pejana o di bone bya di phetolo tsa sa pasana mageshi
2: re bone di phetolo tsa sona a tshopa sa magezi mo ene gore nge sifiso le thulutshilo go tsene yena baloi mola re lebeletse vandala le yena ke monushi wa no ya pele ibile ile penalty le yena o tshilo go di tsedi baka tsedi ntshi yo vandala ke mo le gore nge nka be mhlomo re bolela dinotse pedi go ba tshe tharu tshe le gore nge akaba a tshetse a dinushi tshe empa fela ga a shumisha di baka tshe o ke ka fao ke bona motlhatsi a muncha ibile a tsentsha yena mo go gore motlhomongwe go lo o lebeletse tlhopa sa magezi ba nya ka dinotse ding chinchi ka ge o gopola gore tshetsela le gone ke papa di a bona ya mathomo ba nya ka go ithupa ka dinotse ding chinchi gore tle ba shumele kwa pele
1: noto ke Cape City tshe pele tlhopa sa na magezi se ba parisa maloba sa tlhopa sa na Platinum Stars mamelo ena e tsara la Bloemfontein Celtic mamelo risa na tlhopa sa magezi e lengena LS wa ga ngwepe lena rauwa ke tsena ka papari mo tsatsela le gono ke theleri tse se stishi sa sa ka sa mama ratwa e lengena thobela FM jalo be ke mlela ka lena la ba fedile ba loyi e ona le mo magarebe lena la gagwe ke ri filwe yena kwa ga moloyi e bya lo rauwa ba tsodi ba ga batlo ba sna le rato mo go yena gore ba mo falina le gore ge le kopana le sefana le kwa ga lenyana ga botse ba rauwa mo gona re filwe moloyi e wa ipucha go ba go diregeleng ge ba tlo tshala ba metsore ke re ke na re filwe wa ga moloi bya lo ba rauwa mo re filwe moloi ba re bona go le ba tlo dira ba tlo pasana Cape Town City ile free kick mo pele ga re 8 tlo pasana magesi re setse ka metsotso e ka bang e meraro pele ga papari ka fela ke bona na Gabriel Amato ona le na JDR bo go leng yo Gabriel Amato ona le na JDR ba go e tlo sha go le ba tlo pasana Cape Town City e ya go tlosa kena a matoto sa go le botse go apalata ka raga ba shireletse ga patlhopa sana mageshi Fortune o tsa go le tlo romela ka re 18 ba shireletse tsa go mra kana le tlonolo wa ga mokonyi shireletse ba tlhopa sana Cape Town City ba re le ral ka magogala ba tlhopa sana Cape Town City ba re le ral ka magogala ba tlhopa sana Cape Town City ba ile ba dire le phetogo fela a gona di phetogo mo tlhopa sana Cape Town City di phetogo tsa bona ga a re tsa di phetogo Mosta pesana Cape Town City bar wa khurumetsa wena JDR o khurumetsa yena e bile ya go tshakarte sor lo are bialo wa lo malokwane bialo ke a iputisha ke motho re ke le bela papari tsa ma utsa bo di chaba chaba tsa khole ya maota a se ga ntse go tsa malokwane ba ile le papari ge se papari se dirile phosho bona se gala ga botse re dirile phosho ke tlo go faka rata go me a ntsha karata yeo a ntsha karata yeo bialo e go tsa kena Francis go bontsha ile karate khubiri go bontsha ile karate khubiri o khotsa karate khubiri kana Kaden Francis go khotsa karate khubiri bya lo Cape Town City motheletse moraga papari o tlo kwa ditaba o tlo kwa ditaba papari e tlo ba mo ditabeng se tsikiri bone mo go khokaganya le gago go di Facebook se tsikiri bone ditaba ba bolela gore magezi ha o a tsala na re tsebe a ke tsebe ke di feng batho e tloša ba sa matlhopa sana Cape Town City go tswa kwa morago batho e tloša ba tsagole ba e romela kwa pele ba tlhopa sana Cape Town City mo go na le ngena Thelo Musa le ka go e fetisa ba e fe ba tlhopa sana mageshi romela ka brikelo wa lepatlelo yo kitimela kena Zingando Zingando tsagole o e fang phašhane ya kararetene ke go letelenya ka ditlhogo wa e amogela kena thekgentekge nna ke yawa Elvis Chipezese ee ba mmitsa ka tinema jalo o tsebe ka tinema motheletse e bolela gore katse ye ntsho ee ka tinema e bolela gore katse ye ntsho ba tsagole ba e romela kwa pele ba sana tlhopa sana mageshi o agana kena Caden Fortune o e romela mo go na le na JDR JDR o e fana Prince Chiweza Chiweza o tsagole tlo romela mo go na le na Terile Terile o tsagole tlo romela go na Vetboy Vetboy o tsagole wa e fetisha o e romela mo pijana mo go na le na Chiweza le ka feta ka fele ba mo tsaba mo ya fase malakwana re push malokwane a re push e totogile go tshoka go botlhabela ba le patlelo ba to to tshoka go botlhabela ba le patlelo e tshoka go sana tlhopa sana Cape Town City re se tshika metsotso ka metsotso ona e ka bangwe masema mararo pela ga papari cafe lebele tshore tlo bana go e ka e le gore ke a kokeletse mo theletse na go e senyegile mo karong ya pele papari ba tsha go letele ba tlhopa sana Cape Town City ja ka re tlhogo e palela ena fortune e ya ka botlhabela ba le patlelo tshoka go tlhopa sana makesi ba nyaka go dira counter attack fela ba e fe ba tlhopa sana Cape Town City we have opale la kana tshweza Cape ena magesi ba tshola pele ka go nyako elona ko pele fela wa gana kana amato wa e fenya go le ya ka bahlabela le patlala gana vet boy vet boy tsho khle o tlobeta cross e ka bankotsi wa gana kana e tloba metsotso e mesano ya go keletse Africa borwa historia e pusheletsa e thoma kana go yeo re ka setlogeng re ile betse Africa borwa le Mexico mo tsa dilalo se mete June ntwa e tshola pele e ka bo yogantsho tlasetsa papari ya mathomo ya 2026 FIFA World Cup ya mathomo bogela papari ya mathomo 3 go SABC 3 ka iri ya boseng ya senyane mathapa bo shego streama go SABC go streama go SABC Plus o latela ditiragalo ka moka dia le moeng tsa SABC naga ka bophara so se fitisha papari ke kanagelo ya rena ka lerato ka nako ya rena rena ka moka re tsene ka moka ka ofela fela go SABC mogashi wa semusho wa 2026 FIFA World Cup ke go potsa gore go setse matšatši a lesomepedi motheletše matšatši a lesomepedi pela papadi tša mogopo wa lefashe di thoma ka kogo la Mexico e le poeletso ya ngwaga wa 2010 ge Afrika Borwa e raloka le naga na Mexico mo dipapading tsa pula madibogo tša mogopo wa lefashe o le boele ka kenogo la Afrika ba tša kgole ba e fetša ba tlhopa sana Cape Town City re filmetsotse e ka bangwe metlano bjale Cape Town City se re ba se tlhoka ke nno ya go kaka ona fatša yona goal difference ya bona ga ke tsebe gore wa e bona nno gore ka tla mo tlhopa sana Cape Town City wena e ke goba aua papadi ya go fela ka yona tsela e
2: ke bona gore papadi e tlono fela ka tsela e empa fela ba bona ba leka gore banape ba tlhasele le morago la tlhopha sa yona magesi ke nno e le gore ba nyaka go no e nosa o gopola gore ga sa ka ba nosa kgatlhanong le tlhopha se sa magesi le ge ba re re ka ba re ka palelwa papading e empa fela ba nyaka nno ya go nore re phumole dikeledi go nore tšatšhila le kgono re ipholeleditse re kgonne go nosa kgatlhanong le magesi FC empa fela ya pala
1: ba tsa go le batla pasana magesi ka tsabela le patla le kana mo vango romela gona tshira madara go rarage betisha mona wa gabe bele na ba fedile ba loyi ba tsa go le batla go pasana na magesi kana tshira mandare we romela ka brikela mo gona le ngena John Mokoni drop force yo fenya kana zingado o ya lona go pele kana zingado bana ba be ba modishitse ba tsenya lo topo shaeri mala kwa na re push mala kwa na re push go ya go tshoka rata e sorlwane o ya go ntsha karata e sorlwane kana mala kwa ne o e fana John Mokoni we fa jona ga mokoni ke na malokwane e ba so parisa mathoma sa tlo pasana magesi go tsheka karte sorlwane na jona ga mokoni o go tsheka karte sorlwane e ba karte sorlwane mathoma tlo pasana magesi ba tlo se ba tlo pasana Cape Town City ba tlo se ba tlo pasana Cape Town City ha tsha go le ba re mana ka re 18 ke go le telenya ka nihlogo ba e bo se ba tlo pasana magesi yo wala mogona lang na amato amato tsa go le re mana gona JDR JDR wa le bela rashikai wa itsela tsela bo gare bela patelo wa itse fena amato amato tsa go le tshe ka brikela mo gona na zinkado o ntsha mahla go mogweleng yo e ya go tshwela ka montle ba re tahlelo ka tsa pasana magesi re se tshika motso tso le seripo pela papa di ka fela jeperi magesi le fela tsa pasana Cape Town City ke bona surprise go ga ngobene ke molateri yo mogolo tlhopa sana Polokwane City le ena o gona mo papading ya tatelegono Bothamsila le ena o gona mo papading ya tatelegono ba tsa kgwele ba tlhopa sana magesi ba e fana ba ferile baloi o tsenyaloto kena amato wa e fenya o tsenyaloto boshaeri kena ba ferile baloi malokwane a re phoshe ka le batlhoma tlhopa sana magesi ba e le gore di-ball boy ga di sa le gona ga di sa dira mošomo wa tsona di-ball boy bjalo ke ka Afrika motheletše seo se bona kgweleng ya maoto ya Afrika mo di-ball boy o kgwetsang disadi se gona mo papading ba tletotsa ba sana tlhopa sana magesi ena Cape Town City ba e romela ka ra 18 ba gare ba tlhopa sana magesi tšhamokotse kgweleo eta ka brikela bala patala ya go tshola ka monter set ka metotswana e ka bangene se ma ema semehlano pela papa di ka fela hote fetse ka mogare bilwa tlhapasana Cape Town City ba tshere kgwele ba e beile mo bankeng ya bona ba tlhapasana Cape Town City ba kitimela gona ball boy ha wa tshere go tshwara di tlhabisa di hlong ege tshere mo di tlhabisa di hlong a se tshe ile re ka ngwa wa 2026 re tsotse tla pele go di bona tsa hore di ball boy ba re botsa ba re hlatsa le tsona gore papa di ya go fela luta meng la di ball boy luta le di go kgeletsa mount tsa papa di ba tsa go le bana ka pele ba sa ratsa pasana magesi ba re mela mogona na tshiramandare o tsa go le wa le ra tshika mama o sebete o be tsha bona dinaka ka tshiramandare o beta cross wa shirletsa wa tsa pasana Cape Town City e tla ka brikela ba le patela go leo e ya go tshola ka mount ka montle e bile malokwane tsiriso wa mkhwanazi are papa di fedile
3: vamos
1: tsiriso mkhwanazi are papa di fedile ke lebele tshe di meketeko ya tsa pasa magesi molaetsa wa ka go bona gore e sale ka pela gore ba keteke ka tsela gore ba sa keteka ka yona ka bakela gore go lebelela ba sana le papadi tshetharo tsela gore ba tlo dira loka ba tla ralka le tlhopha sana ba tla ralka le tlhopha sana Milford ba tla etela Milford go me go tloga moo ba tla ralka le tlhopha sana Cape Town City ba tla etela ka kwa go la Kapa

0: thoma bantsha sebapadi Cake and Dolly o ile gore o tloga abe a ne le maitemogelo a mabotse mo ile gore eng o bo gona go bona mosepelo ga go le bo Jaden le bo Zenen Zajmovic ke mo ile gore eng be ba gona gona pele ba ya pele ba tlhasela ba ifa mathata sehlopha sa yona Magezi FC mo ile gore eng ka sehlopheng sa yona Magezi FC ke mo ile gore eng ba gonne gona pele ba thupa dikgwele mo bogareng ba lepatlelo mo ile gore eng Tshirang Bandare ke go ya le ka nna ke mo ile gore o gonne go raloka papadi e botse kudu-kudu yena le Mtsedi Vandala mo ile gore ba gonne gona pele ba noša dipapadi tseo mo ile gore eng re lebeletse sehlopha sa yona Magezi FC e ba bia maemong a makaone kudu-kudu-kudu ka ge ga jwalo ke mo ile gore eng ba sana pele ba tsokame maemong a pele ba gonne go noša dinotse pedi mola Milford e na le no e tee mo ile gore eng ba napile ba gotsa sebaka se se botse sa gore dipapadi tse ba ka gona go dithopa ba go bua go Betway Premiership
1: ke le bile ke tlhopa sa Milford mo ba ka bang ba le gona be ba dumela gore papadi e fele ka maleka gomme e fentse ke tlhopa sa yona Magezi jalo setse ba tseba go raua ntle le go ya moshate re o rera tse dintšhi ntwa ya rena mo dipapadi tsa di-playoffs e kgatlhano le tlhopa sa yona Magezi
0: ba tloga batse ba gabotse e bile ke mo ile goreng dipuelo tse tsatsatsila le kgodo tsa Magezi ke tsela gore di thoma go ba lumisha mala ka ge le bona ba thupile papadi empa fela ba ithupile fela ka no eti mo ile gore ba tlobe ba kopana le sona sehlopha sa yona Magezi mo ile goreng wa gona go bona maitemogelo ke a Betway Premiership kgatlhanong le Milford ya Motsepe Foundation Championship wa gona go bona gore maitemogelo ga a lekane empa fela papadi ya gole bauto aina nnete
1: re se bone sto pasana Milford ba file sto pasana Kaizer Chiefs mathata kwa moragonyana ba file sto pasana Polokwane City mathata ba file sto pasana TS Galaxy mathata bjalo gona go bona ke tlhopa selo se twa se ke mishedije tsona tlhopa sana Milford motheletsi wa Thabela FM papa di fedile go tjoka go la Seshego Stadium e fela e le tshepedi tlhopa sana Magezi le fela se tlhopa sana Cape Town City bjalo go lebelela dino tsa tlhopa sana Magezi no ya mathomo e tsene motho wa mathomo wa masometharo nne inisha motho go tjwa mothagong ya penalty inisha ke na mncedi wa ga Vandala selo o kila se dira mo setleng sana 24-25 anisha motho wa masometharo nne ka penalty anisha sana tlhopa sana Cape Town City no ya bobedi e tsene mo motlotsong wa masome na bobedi e tsene motho tsonga masome pedi tharo ka ronya bedi ya papari inwisha ke yena Edmo wa ga Tshira Bandare se sa rente fatsa tlhopa sa Magezi ba fenya papari ka no tshepedi go le fela bjalo go lebelela yena Edmo Tshira Bandare ba ke le poche ba ke sa bona go tsheka tesorlwane e fela go bontsha ile go tsheka tesorlwane ga mo lena John wa ga Mokoni mo le go lebelela ka tlhopa sa Cape Town City yena Zajmovic o ile go tsheka tesorlwane mo lena Kaden waga Francis a go ritse ka khubedu ke na le nete rona re sa ile nga se bolela go gana malako ane yana Kaden Francis motheletsi papa di feli ka na tsela yeo ke leboge go tswa go ka blokwane ke leboge na eki waga tshweni o re robeke se plalena mo botsatsi la legono ke leboge na Dr HOD o re lena bana difatsa re moyeng ga mogolena Nicole waga maimela ke bana ba re bana difatsa papa di gore tsho e mo moyeng motheletsi o tswa ka kgola polokwane go tswa ka keno go la Auckland Park ke leboge yana ntate Zondo o ile ba ne difatsa gore le kwa papadi ile na motsweletse motšhineng ke na mthokoziso ga Zondo ke na ba ne difatsa gore le kwa papadi motheletse ke sa le ba le motsweletse ile ngena gotso ga mothogo o ile re lena ba ne difatsa gore papadi e gona mo moyeng go tsona se ba motswane ke le botheletse ya lena ba theletse ba Thobela FM ke tsari tsapo ke re fotsa motseleng a hene ya go kopana na empire go kopana lena M1 go kopana na N1 go fitla tropo kgolo ya Polokwane Landros Mare Leona Hospital hoza 90 minutes hoza malamulela tshaba moditi
2: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogwari # ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo

0: gore Thobela FM e hwetjagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele. Se ke sealemoya se inoši sa go thabiša letšatši ka letšatši. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Chabala FM shatwa tsebele bo itabi sho metsuke miraru fela re ke la iringela ya botlano ba tele tshebo tsebele FM ke nami ke re ke le baga yena tshaba mtswane gape le yena eki Agnes kwa ga tshweni bana mele ba re file papadi ka go tlologa ka bogwaru jwa go shisha ke tloga ke ba le boga re gatela pele go nna nola mabaleng a dipapadi re gatela pele ka tsela ye jwalo re tlo ba ra a tlologana ka iri ya botselela mo ile gore ho tlhopa sa PSG Manjibeng alkono iring ya botselela batla ba ba thulana le tlhopa sa Arsenal go papadi ya UEFA Champions League ke hore le beletse yo manjibeng alitse la lekono e fela go bolala ka UEFA Champions League mo tlhomong mo tswa le bele papadi ya letsetsi le mabane fa ba fana ba fana ba paletse go go fenya papadi kgatlanong le Nicaragua mo letsetseng la mabane ba raloka maleka go se se selo ke be ke le gare ke botsisa ona e ka ba ile gore tlhopa se se na mile se budule na re sa ga botsena go ba eno ba taba gore nete re ska fela pelo ka fa go sontjong go ba le dipapadi tsa bo ichurullo gore ba bone gore na ba sontjwe re ba lokishe kae a se go senya ga fela jo ba gore re tsebe gore re ya re tlanwa re hwetse mo re thetho wa rena ge re fitla ke tsebe e ka ba le re le moya go foka wala wa ka wa foka wala so misinyane maso misinyane so swa 1998 gore be re ya France go ba joang ke se motho a se botsisha motlhomongwe gore go kwara na e ka ba ile gore maitemogelo a lena ke a fele maikutlo a lena ka se Thobela FM dumela
2: Thobela Dr. HOD
1: le ka Samson
2: Samson mo tsaba tota mi sha monna re sho
1: di shemre yena
2: ei o ka re sposa rena monna go sho ka mo ke se bona ka bona a sa butswa man
1: le bona di shaki eng ka gore re sa ya motlhomongwe re nke be re shashara tlhopa sa Nicaragua ka notse tlhano go le fela re ka no ba le go ephora gore go ka re ga botse re se ga botse seng gore go botlhokwa gore re bone maku wa re sa ra tlhware re thoma gore re gone go lokisha pele ga re thoma
2: Dr. tlhopa sa Nicaragua se last tlhopa se re ka re sokolisha monna re jo eng gore sokolisha ke Morocco bo Senegal ke tsare a wa re ile bo kaone e se Nicaragua monna re jo tlhopa jo ra ga le jona kwa Afcon kwa wa re ka ke tlhopa tse matsa monna re jo re sokolisha ke tlhopa le jeng nyane ke kwa Afcon wa re ka bona re ya monna re re ka kwa re ka re ile go gata molato fela
1: go tsana le mo papading ya kgole ya matswele papading ya matswele bana le go sparisha le motho ele gore go a se professional le gate e fela o no thusha wena gore o gone go tseba gore matsula ga go tlo a ntsha jwang a ba go ga ka ntsha yena ka bo yena e fela wa thupa papadi eo a o bone gore ka no ba ile selo seo
2: a wa doctor edi unga bele re ba le ka ka bona monna go tshwara se re ba fa tshe pele go tshe tharo re wine papadi e se rralo ke maleka monna ge sho
1: go kwela semsene re ke le boge
2: se ba ta go
1: a ga re tshe mo sho tlo ba FM dimela
3: papa
1: Pere.
3: Hi doctor.
1: Logona.
3: A wa logona doctor.
1: Le tswala la mosadi ke mosamelo wa ngwana.
3: Are tsane mita doctor.
1: Ishemre.
3: O tsata vele ma bana mana e bile malutu.
1: Urialo.
3: Ba shimanya na ba under 25 ba palla dikwekwetla tsa ka mogabo rena ba palla le ke penalty tutsia.
1: E seng gore go bile botlhokwa gore re kgone go bona gore ke di feature swantseng go di phafogela
3: go sa gatale gore ya le doctor ga o kopana le ngwane monnyane gore a tla go tshaba swantse gore mopapa a tle mo tsala ga o ka re gore wena o re o nyaka bala o fopalla ke bona ba o bona gore mo gape gore doctor nagana ka tutsi ya gore ga re palla ke penalty re na le professional ba ile gore ba kgethile gore ba squad ba sa palla ke penalty gore re ya kae fa o ikemela penalty
1: ene gana mola re yang go tlhokega di penalty tsa jile lengwe
3: o kwa re la ka manka re se se opala ka ma go rwane mo tsantse o re go kwa re ka re se une ka yena one le be go tlhata ba ma shimana ba under 25 year gore ba shiba ba no ba e mo ngara mo shimana na 16 years a mo shwa ke re o go ile mo na 16 years mo gore fa ngwana mari a tsare fiki ba nna di ga di ka ka pa tshe to ga re ba tshepile ba ya wara ka cup go ba pala dikone ba shimana ba le doctor ga botsi ona a lebelela ke sa ichaba ke
1: mm
3: ka kwa re ya go ntse re ya go gata molato fela
1: ke nyaka gore o tlo bolele seo morago ga gore re fitlhere ga kantse ba bantši ke kwa o tlo ge e le gore ke taba ya go kgopela tshwarelo o tlo o e kgopela gore ke be ke nagana gore o gata molato e fela re fitlhile le rena ra bontšha gore re gona gore re gona go ka ne o diega
3: eo doctor ga ke na re tlhopha sa gešo ke a sethega mare ke swabiswa ke performance ya ntela performance ya bona ga ke re go ene ke re mosemela ngwana ke letswelela mmago doctor changea ngwana pampas mmago ngwana o gatlhe ka tladimolo ngwana tlhokwa dilale tata
1: elebogapere e ka ba e le gore moya e sa le ola wa 1998 bana moya e sa le wa 1998 thobela
3: fmre
1: gona re kara le ena Tate Mosetla moya kwa 1998 goba o ka re re kgole
3: re kgole kudu is od man
1: ko swantse re go diegeng
3: re ke lobola ke emela ya magane wa bona two many touches fela ra dira a e bereke
1: go neela jaana ma stop
3: ne ma stop a tso sentse ba dire ba nna ba la ba nna kowile ke se ke bolela ke ra bona o swantse re ba Papa bullet space, especially the striker, I bullet space. I want a middle field to the bullet space. I want.
1: Lelena le rogata molato ra bua.
3: Ah, mola ke bona ka rogata molato ra bua he shoti.
1: Go reng le tshoga ese ka pela jwa. Nna ke re bia maswafo fase bile re tla ba ra fetsa le dino ra pala go ya ono isha pele. Go lukile dino a se ra ba ra dinoisha. Go re tsebana go ya male ba ya go dinoisha. I'm going to go to the ranking.
3: Tsela ke ba go go prusa ga mo le mo tsega go helmela mo khelleng ka ke ile la ma ba le ka tsofa ke ba ka ithutile something too many touches must stop
1: ke le go ile tota mosetla
3: amen
1: ba re moya wa 1998 a o gone

0: Chili boy, ndi chini china changari tanganya chili boy.
1: Wone fale, chitu chine changari tanganya, di tano, na lufuno. Awa wone nerichia, vopikita, vomutare, vombuma, vopedatonu, vopecheche, vopikwasini. Di tano, wone fale, ndone asa wana tano. Ringasi talimana, awa wana tano na lufuno. Kodwa wona kodwa phela vuchilo vuchikoto ireruwa lika bona vuphilo vuba vubukaune
2: vubukaune ya
0: hapo wasivulela man
2: ya aba bakuchamba man
0: utabona vuphilo vulikaune
2: ya bakuchamba man
0: nda
1: wona phela
0: nda
1: mukwasha uthathile bawo atasika usika khubona bawo amukwasha alawa basethethe
0: Ribuanga manda close call for a jaro ribuanga manda karedo dangangeno karedo dangangi refresorena
2: ya
0: ringasi wane ba ngangeno
2: na arko rumu chomo rikasi amagelo mungu mchelechi badi mashi yao ugo wane mchelechi ugo
0: Zex
2: Mucha mchelechi wa chomana FM ori asumisho nomori ya 086-000-2452 086-000-2452 kino moro ya batilichi batu wala FM ya kamita me WhatsApp wa skala wala kore biale rishimisha ya 076-897-8325 076-897-8325 Afrika ya dina lady li devil ya bembe rinyako wana rikasi na kutoka falo kutu wala FM batatabari kwe mchelechi kufela biale chato wala FM di mirala ritopa kutuwa kukumwe kan nomoro ya na ya 086-000-2452 Irkubone fa Ugoona mtelej
1: Fulela
2: Bo, chaba telej fa
1: Fulela
0: Sex, ana mutumu Uri, batile Richemong Loko berandra
1: Hello
0: Ndra
1: Elibera
0: Rihone
1: Nikulele mwadi beto kone la vila
0: Tweta ni Walfred
3: Walfred wa bita kare.
0: Taka nga manda tabayanga. Ringa tanganyo nga mini. Ndiko mba na mkwa shapori. Hey. Vilecho shuma nga manda. Ringa ita mini. Tanya.
3: Ezi su. Azifereli ka. Karufuno na tano vini.
0: Hei.
3: Ai. Wuti wa na rufuno. Hava na tano. Hava na uri. Ezi vichiendela. Na rie. Riteo darela na rurimurayo. Ndizyo zine za etori. Ritani nga uri. Na waranga tana roda rutera murayo
0: anashine
3: duruka
0: ai lo fara tanya
3: nda
0: lo fara tamayanga li abe mate kona kutika manda ri kati dzedza vha tani kwa idela tiri zwino
3: ai ndi kwa idela nga hange nda ndi kwa dzedza na mini fifty nga hange ndi kwa idela nga twara
0: aha zwitongoraro kha ri tome mukwasha
2: kha ri
0: sexy muveres zwoita
2: ah mutelechi marimeshi yao
4: Tobela happiness.
2: Ke go le tsha mthelechi?
4: Le kai?
2: Ka go kwa le motho.
4: Happiness.
0: Enda.
4: Ah, boto ha
0: le
2: mo. Mpo, tsi ya mthelechi mo. Tsi ya
4: mthelechi.
0: Enda. Ai, ka khabari ndi tsi ha.
4: Ja, ja.
0: Lo go bela ndra. Rione, Rione, Riavatanganesa, Kapala para FM, Nakatobela FM, Tore. Rikolibuangamanda, Rikolibuangamanda. Whenever you mean, Nichi, Nichi, and Jagaratanganya, King A. Kariko Panchangna.
5: What do I wish to make a Garatangana the Winibumpo? I mentioned that I was watching Garatangana, Kiri. Dufuna, Rafuna, Narana, Kiki.
0: Huratana. Riratan.
5: What was the foundation that you told come out for yourself?
0: Riratan,
5: eh?
6: Ngo dalo denisa ri vona nga zwinga thusa na mafhungo a zwa mitambo na mafhungo a vurereli a ne a dzikreke ndi vhona nga zwinga ri konanya hezwi zwithu ndi ri
0: Peter
2: Tobela Thobela FM re gopela tshwarelo go seo ga gona molato Thobela FM mo shate wa tswele bo itabisho le Phala Phala FM
0: re go di bua mo kwasha ndiye kai mo kwasha ndiye kai
2: ho ya go seng
0: ndiye kai mo kwasha
2: ho ya rimboni
0: Mukwasha ndikubudzisa ndiye gai
2: yarimboni Oh kama vina kama vina mpo po kama rimboni
0: ndite mini mukwasha
2: kama ye rimboni ndikoma ruma
0: Thanks

0: Bompawe.
1: Takalanga manda, takalanga manda. Ziko mu.
0: Orchestra Super Mazembe.
1: Gigi.
0: Wotwa ka Kenya.
1: Gigi.
0: Gigi.
1: Bo Deep Renzo ri kodi kwanga manda bwele ne mukoro rusunzi bo rumena meleza. Hey, ya bo bo kuliso. Ne moran. Hey, ba kurumena ba kwe bo Kenya ri kodi kwanga manda.
0: Re ba leboga ka mukapa wi longore ba romela bala cha ke mukapa la cha go baba ipsina ka lla re ole. Ke gona ge nna le wena re le gona ka
1: mukapa.
0: Africa ya dinaledi le Deborah Bembe roti pina ngamanda hebo mpo
1: ndisone ri rwa ngamanda na balambeze bane ba ritikaza kana beka mushumo ngawo hino beka mushumo I itikazwa kama sheri
0: ya bu
1: ri kwa ngamanda batikaza bane bataka mashereni bora mapindu bane bashumisa beka mushumo hei ya Africa ya dinaledi na Deborah Bembe zotangana ngawo rali zwiri takaza ngamanda ri kwa ngamanda basangoneta asineti iwe hezi
0: gaba skala pa gore tshele tsha le gore thega ba tsebe gore ri pitsa gore ba gashi ile ri dia le moya ka le baka la bona
1: bona
0: ya
1: wa o bolechi nit bolechi nit e wa resha
0: ndo ambango
1: e wa ambango
0: ndo ambango
1: ndi sone kamanda sone kamanda ri kwa limwa kamanda bo tema ne bokurumela meleza ndi kwamba hapana muverezi ndi kwamba hapana muverezi extoni muwe ari zwikorta sanga manda ngori bako ri kwa mabati ri zwiko ri zwiko chimira zwabo de ri bwanga manda bo ro ri sangsa teke ndi bamwe ba ne kupona zori zote zwiko chimira zwabo de bo sexy mukash hey na musirima nyanga manda ndo toma une embeke mushumui ba wana ri ji pada fumi nga ba veredzi
0: riemo go ema ka batsweletsi
1: ndi so ndi so ni kamanda vheta ka sanga manda ndi ri mboni
0: bona mpho ari ba khuputse batsheletsi ba thobela fm le para para fm motheletsi kudu wana motheletsi wa thobela fm kirile o tloletsa ka nomoro ya 086-000-2503 ke o ileng gore motheletsi wa thobela fm o tlo e šomiša le wena le yona nomoro e šomiša gape ke batheletsi ba phalaphala fm ke moka la tsena moyeng la araba putšišo ela ya gore na keng seo le rego ge se le lebeletše lena la bona ka nnete se ka kopantšha aforika batho ba aforika le continente ka sona ba kopana ba bantu ete wa sebe le seela sa gore e ya gageno
1: bojaena selesene wa ba re mitambo enke re tanganya mitambo kha shangolo sha Afrika ndi zwiṅwe zwa zwine ri nga zwi shumisa kha uri zwi ri tanganya ba ri a vhathu vhashu ri vhathihi kha shango heli
0: butsifela butsifela
1: ndi ri mbone kana ndi kha
0: mufhedzi motsweletsi ri tshamegala ri tshamegala kulukile arjemegala mpho arjemegala motsweletsi nabile re go
2: 086-000-2503-086-000-2503 ma Afrika ra tsamao jana ka nono ra tsompane na ra tsibana gore ba bang kwa tswang ba tswa le jana akere motho gore na jana ya fapana fapana he ba tle ka mona ya bona Afrika borwa ba tle ka taba ya tshokolo ene ga ba tle ka ka taba ya maleba gore re gone ba amogela re bentse timo Afrika ke le bona bon poi mashate
3: No bompho na mkwasha zwine nda khovona ngari zwingari thusa nga mande saka fungo la uri ni ri kona vha tshipi tshithi sa ma Afrika mutevedza mira
0: ya me la cha yena ya khauga kale bakala uri gona le bathelitsi ba bam ba ba shumisha go nomoro ya WhatsApp go ile tshe
1: hey number ne re komba yena 0728978325 asia o phone
0: asia o le
1: ya WhatsApp
0: le sky le tshe tsha hlere ya khopela nomoro ya 0728978325 le sky le tshe tsha
1: ke ya WhatsApp
0: ke ya WhatsApp e khaola me la cha yena ya go gatishwa hle le sky le tshe tsha
4: FM na phala phala
0: Eh
4: le nane ola le nale monate le baba
1: listen
3: tobela tobela happiness ma
0: ya kulukile ar jemegala mpho
1: eh baba bona ka fetsia re ka bona re tembo zuri hey number 0728978325 asiyo founela ndiye WhatsApp asiyo founela ba founela banga kono jena ai jeni muyana u jena muyana mureza wa WhatsApp yo nje yo no jena muyana ndi hey loko balanda
5: a ke tuma ra o mena hang
0: a ge le batla gore balalang gompieno
5: nna nga go lalala fela gore rona re batho re tsentse re respect ya ne re tsamo di tso ga batho ba go nne ha re itse mathata ba bangwe ba ba tlhango ba tlhango teng
0: oh
5: e re ga ba ra itse se go kona mo dingwe le ya tlo gona o bona gore ke nne ke
0: Hey,
6: who can they?
0: I'm the owner of Malafange.
6: Ah, don't do it.
0: Don't take a command.
6: Oh, everybody.
1: Da, Tamayanga.
6: That is why Riri.

0: urenda Afrika ya dinaledi na Debora Bembe
1: mbotshele tso nyaka go reta Afrika ya dinaledi
0: na Debora
1: Bembe
0: Afrika ka bona Afrika
1: ari kwe mbotshele jo
0: uri
1: oh guluki guluki
0: utata
1: ya
0: utata kamo
2: la pomo tue Afrika la uduva li choma kamiro moya sinoni la gonya zikwara zau saline la pomo ya hayani miramba yau ndi ndira dza kale vhukuma inwalaho mutevhe yo livha sogani tshava dzau dzo vhulunga zwiphiri zwa lutombo Kilimanjaro ya ambarela mahada masoga au asi masiatari asina tshithu ndi dzi laiburari dzi re na muya wa mulanguli ngomu lunako lwau a lu kha dzitho dzi fhedzi lu zwandani zwa shango ḽanu zwo ḓitamaho fhethu hune ha vha fhasi ho nonaho hu sa fheli mbilu hune milambo ya bebwa hone na hune tshaka dza fushwa hone hune mirunzi ya hula ya lapfa na u rothola magova au ha ḓihudzi ha na mulomo ha ambi o fara zwoṱhe zwine zwa vha zwa ndeme a si vhulapfu ha Kilimanjaro fhedzi muvhuyu wo ṱavha milenzhe wayo shangoni ḽa vhafu wa sukumedzela ṱhoho kha ḽifhasi ḽau gofi ya Itopia i kha ḓi ḓifha sa ya u thoma madanje anu ndi hone hune shango ḽa ḓa ḽa tatisana malwanzhe a ṱangana ngei Kapa ya fulufhelo ḽa vhuḓi a dzhia phetso ya luthihi ya u salwa maḓi a mbovha ngilasi iwe Afrika lunako lwau lu ambara malabi na nga ṋama shweshwe o fara indigo sa tshisima tsho dzikaho tsho fara vhusiku na vhatsu vhau ndi tshirendo zwifhaṱuwo zwo vhaḓiwaho nga ḓuvha na u tshila mato e a vhulunga vharwa na u ṱavha mavhele nga khalaṅwaha nthihi nga u ralo magova au kha a fare mbeu ye ra i vhulunga madanje au a vhidze ḓumbu ḽe ra ḽi xedza kha lutombo lwau hu linde ṋaledzi dze ra vhidza ngauri lunako lwau a lu athu vhuya lwa vha hone huṅwe fhethu iwe ṱhase iwe denje ḽa shango ḽashu
0: yo yo fhedziha phanda musi ri tshi apala kha ri khou livhuwa nga maanḓa murendi washu u ḓo ri vhudza u ḓo ri vhudza afha mubveledzi uri murendi washu ndi nnyi ri tea uri ḓo zwa uri murendi washu ndi nnyi nga dzina murendi washu ndi nnyi fhedziha mune vha khou tambula kana vha na khaedu vhutshiloni na Prof Mahlaela vha hone uri vha vha thuse Prof Mahlaela vha ri vhone ndi nga vha thusa kha mando zwo fhambanaho Prof Mahlaela ri nga vha wana Polokwane Zebediela Mankweng Johannesburg Hammanskraal Bakersfort na kwa Mhlanga vhone kha vha rumele nomboro kha 076512 257 kana 063 393 2727 hapa vha ḓo thusiwa Prof Mahlaela vha ri mupo ndi vhutshilo
3: ndi tshi kona fela vyalo lenaneo le libe le tliseditswe go wena ka thekgo ya Professor Mahlaela o ka letsetsa nomoro ya 076 512 2257 go hwetsa thuso Professor Mahlaela tlhago e tlisa bophelo go fitlha ka se sebaka ke na botsheletse wa thobola FM le Phalaphala FM ke re banna boe lenaolela le fitlhile mafelelo rata raipsina na mokwasa le mpho rata raipsina logo la gore tšatši le lengwe re tlo busa re kopana le bona gape re kopanetse kgaso raipsina fela bjalo motsheletse wa thobola FM le motsheletse wa Phalaphala FM kha ba sale zwavhuri
0: livhuwa nga maanḓa ro livhuwa nga maanḓa mokwasa fhetsia wa ri itela tshirendo ndi dakalo wa chevase roli mwa madakalo heno mbeka mushumo hi masiko veredzi wanga x10 muwe oba hone 6 mukhashwa achiko ita rosota zwone chimara zwavuti oba hone apa roli sang sa teke oba hone bo riki ndi panjenga manda ubote na mwini wa chiringa siba hangwe vera varina bo professor Mahlaela
3: bo wa mala kauji mbeka mushumo hi bo eboni kamu kapa uvile kwa livona risale valele mutho

0: Alright. Yebo. Akinete. Amasumbelipedi ya mitso tsogotswa e rengela jabala so me go thobela fa mo shate wa di le mo ya mo shate wa tsore bo ithabisho dumelang kholela gausi a mo leleng gona malume ya se shate malume ya rato nna ke na zikwa ga magasha ka mara wa microphone ke ba le wena le iri je pedi go fitlhakela ya bo le smithi o le magahlogo mo go lenana o laga go la go e getha getho yaka a kgetho ke yaka a kgetho ke ya gago kgetho ke ya rena a re romela molaetsegelo re ka nnete o nyaka ya gago e kwala kare ga wireless le lentswe la gago le kgone go kwala botse mo nomoreng ya WhatsApp go 0657 4 35 05. O ka tsena gape go Facebook ya Thobela FM ya ka mpotsa rona o thile dijolo mo kae tšela le khone re bele tšela tša dipapadi gape mo ele gore se tlhopasela sa a PSG a Paris Saint-Germain a se tšipile se foka mo le dipapadi tša Champions League UEFA Champions League ka go betha se tlhopasela sa Arsenal ka thago ya di penalty mo ele gore Arsenal ba nwe šitše pele mo karolong ya pele gomme PSG ya napela ya kgona go ikarabela ka penalty ya go tšwa go Osman Dembele ya ba napele gore e gapele tša rodio extra time go tloga fao tša ra le penalty shootout ya ba e le gore ba thupa sefoka e ba yona PSG ke bommampodi ke bommamorato ke neng kgwete tša UEFA Champions League. A re lebogešele mmamelodi Sundowns bona gonne go ba dinkgwete tša CAF Champions League. A ke ditlhopha tse e le gore ke nnete di tlogeletša maemo a godimo lefaseng ka bophara a re lebeletšile tournament ya kgwele ya maoto ka mona Africa Borwa a kereka kwa go la Canada, Mexico and United States of America mo e le gore Africa Borwa Bafana Bafana ba tla ba ba kopana le setlhopha sa Mexico ka iri ya bosennyane ka di 11 e banna di 11 di a re rata ma di 11 di a re rata ma Africa Borwa re tla kopana le bona Mexico gona ka kua mo e le goreng tumelelo ba fela gore Bafana Bafana motlhomongwe ba tla o beša wa tuka le ge e le gore bontši ba sa ipeletša gore banna re tla kgona na e re tla kgona a seaza setso bona phambele wena nna mošomo wa ka ko monyane fela wa go raloka dikwešwa tše dikgethong ke wena a tšatšhila lekgono ba bantši ba lekile wa tseba ba ya kua le kua ba botšišana ba re banna nna botse nna motho o ke a morata o mongwe ra o le go o morata mane motho o a na nnete o mongwe ra a na nnete a e tla kare motho o lape senenneng ka semmona ga dira jwangjwangjwangjwang hei ai mane ya ba letšatši le ya fitlha ba re bjalo ka re lo nyalana bona le motho o le tla tswela pele Mochile jar never never re tšwele pele a e kgopela koša a re
1: six le kae ke kgopela o nra o kele makhadzi a re khansela lenyalo kgetsa ke Johanna

Aquí Janice toca nete. Lepenito. Make easy, a king monada, a reajola, a pollen drovelian outlier, arbona, a tsakane, metsu simibi feather, the billy ringing like yabole, so metabola fam, mushati, walia moya, magala wakonkarawa, lesaka to ring kiwena, a ringo madlingos, arbona, a cum nacum. Ya kushana ile gore ka nnete e tloga ile na pele ya Miss Africa Borwa ka motho mo rrago nyana mona mo ile gore motho ka iputsiša re ba nna Africa Borwa re tšwa kae ka mmino a re lebile kae ba bantši ga ba tsebe gore Africa Borwa mmino wa rena botse o thomile mo rrago nyana kua re lebile tše dinaga tša go swana bo egepeta le ka kwa gola Nubian mo ile goreng a bontši bja mmino wa rena wa maAfrika o thomile ka didirišwa tše le gore ya didiriša o ne o le sore kotikoti nyana ya re ketleng wa re hai nnanko ka re kwa monate wa re o sore nye nyana wa re ketleng wa go gore la monate e fela se se leng wona gore mmino wo ga botsebotse mo tjelang wona mo mathomonthomong e bile e ka diletjo ge re thoma motho a thoma wa bolela le go opela ra thoma le go letja melodi go mmisa sa dira gore batho ba ka kwa go la a creoles ka kwa West African ya ba bona bana pele ba thoma go netefatsa gore mmino o napile o tsena ka gare ga ditshwantšhetso tše le gore napile ba di dira gona mola e le ka nako ya ge ba e fa dikanegelo go netefatsa gore mmino wo o napile o a gola o ne o humana batho ba e fa kanegelo mola le mola ya beelo gore ba napile ba lokala le mmino ka gare seo sa napile sa dira gore mmino wa rena wa Afrika Borwa o nape o gole mo e le goreng go ka re wa lebelela moragonyana kua go na le di-genre tše dingwe tše e le goreng ka mona Afrika Borwa di a kgwelela e fela be re le rata go swana genre yela ya mmino wa kwaito ba bantši ba re e o ka re le ka go e buša e fela napile ya sobelela o ka lebelela mmino o swana baqanga go tswa kua moragonyana kua napile le ona šilo wa sobelela mo e le gore matšatši a selekgono re bona mmino wa go swana lekompo mmino wa mapiano soul African soul le tše dingwe ke tše e le gore ka nnete di a tsenelela ge e le mmino o mongwe e le goreng ga o nape o namelela ga o nape o thaoga ke mmino wa gospel o e le gore ka metlha le mabaka o ipotsiša gore banna mmino wa gospel wo go diragalang ka ona tšatši le wa tseba mmino wa gospel o tla o kwa wa tseba o no ba magareng go thoma morago kwa go gore o lebelela mmino wa gospel a saka wa ba kwa mantlhegeleleng ebile a saka wa ba kwa fasefase o ne o dula o le mo magare mo go ka lebelela mmino wa reggae go tswa moragonyana kua e be le mmino e le goreng o bolokwa godingwana e fela matšatši a selekgono napile o a thaoga mmino wa jazz le ona ke mmino e le gore napile ga o sana maatla ga kalo mmino e le gore o tsene ga bjalo ke lekompo ka mona Afrika Borwa kudukudu lebeletše naga ya Afrika Borwa a ke

0: Socks. A ke question e o ikwang ka raga wa ile se thobela fa mo shot go le moya question ye le gore enge a ge ke be ke tshele ditse a bo mpona fa re na bo happiness tomo ma ke ka Africa ya nna lady le DV a ke kwela re magala ba ba go ga mosagare man hai mathapa ma le khono a ba ngopotsa le le sogana le la ke re le kharebelela la ka kwa go la Gauteng ka kwa le le gore enge ba be ba le swara po. Ya, ke kwela gore le kharebelela ke mosotho wa itse ya ga ntate ya ke ne bothata nka tseo. Ya, le kharebelela o tlelang college tse di ubaje. Swaropo ke ba nna ba babedi wa tseba se e kgola se she matswalo go dimo wa tseba e ke tla ba thieletsa ba bolela je ba di bolelang wa tseba ba ba thusha re ba nne le nyaka chelete shi ba nna ke le fa yona. Ya, re a mo leboga. A ba ba thusha le go transfer. Ba sa tsebe gore ba mo kamereng. Lija pere, socks. Kwa shekhe tulo ke mambanna. Tobe.
1: Ola mzeksman, ola mzeksman, ola mzeksman, buwana kutiaka. Kwa hupula ndireka kwa umpetaka kwa shaya. Ya upik nasi kutiaka, buwana
0: kwa shaya ndire
1: lare. Ya wana siya wana tumpien.
0: O tzini ngomwe sa aswane na ay. Adi tzini juwa mfa. Hey, ya.
1: Ola mzeksman, ola mzeksman, ola mzeksman, buwana.
0: Ya no, ya reke tayi lukisha, ke tayi lukisha. Ya o tsene ngwe sa tla e wele ska fela pele sa tla tle.
2: O khoga le go vape wa wa lokela bophelo bya gago. Ana wa khoga go ba wa vape. Metjoko le nicotine ka moka le tseo di folwa go di kotse bophelo bya gago. Batho ka bontsi kudu ba swa ba forwa ka la gore go vape go bolokegile go ina le go khoga. Se se ya lahletsa. Di vape ga se fela mphufutjo wa metsi wa o hloka kotse. Dina le nicotine le di chemical tse shuru tse di ka go tlafatsa go maswafo pelo le byoko bya gago. Nicotine e ka ma gopolo maikutlo le go tšea dipheto. Itšhireletše o šireletše bana ba gago le batho ba bangwe. Dira gore ka magaeng dikoloing le mafelong a setšhaba go be moo go sa tsubelego le go vape gona. Tšea karolo go World No Tobacco Day campaign. Kgetha bophelo go ena le bogoba. Gana go goga le go vape. O gotša thušo mabapi le go bogoba bja nicotine. Letšetša National Council Against Smoking Quitline go 011-720-3145 goba mo WhatsApp nomorong ye 072-766-481 2 molaetsa o utlisho ke ba lefapa la gore ya tsa maphelo
3: kgetho ya ka fela mo thobele FM mo shato wa tsebo le boithabiso thobele FM ke mo shato wa tsebo le boithabiso
4: sibo kubo ku shate shate shate ikwa melodi ya linonyana ya go eletse setleng sa mariga go leng ya ngwatu bosigo ile ga iketeka go ruruetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa le bo wa e goro shoka seroto ola pitoria tsone ga bogoshi go lomampuri le tlhulasane la noka ya tubatsepe go tswa gona mmileng wa minare gona motse moshate wa Afrika borwa ke getoli ya linosi go roga di tsebentsa ma Afrika borwa ka bopharana mo mojapelo wa limpampa ba itsina ka manana wa bona bo majasane mo sisi mothabi mpatela mogaga we monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show ke nnete e betile bangwali le ruteki le direti ka mapantapanta ke ra yona ra liyo le boya bo mogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bopeli ya mathwa matala aga lena ba sware tipa ka bogaleng bo enje le na gapola le bo mane mane go semenya mosadi wa o shangela bo ya ka kwa sona ba rona sa o nwa gidi pofolo le batho ke ra pele tloga le limile tshemo ya le khuti ba gekolobeso ke mo le khono le phagamisitse folaga ya thobela FM e bile ile e be ile malekelekeng ya ganya e ganya ka baga shiba ba so bogona le le bole joy ke sa le bale le bona bo khabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele se shungwane se gona se thare sa mothirela

0: masilo ba sali mashilaga tisha ka lokopelo ruri ruri le khona ba ipeta sefega ka lena go khorong ye kholo ya lolimo bo mogu ben maraka bo mogu dzidziri tiriti ke sa le balele bona bo mokhulu mokotana Lawrence le dwa ba motlebele mina towe ba riti ba michini ya maloba go re yo le boa ke fa o le khono ba ifetile tsela bo mana re Vincent ngwe tsama motho ya be wa ga shele nana o la u bitso li fulela gae ile ga folisha megopolo ya chaba sa thulare ka mantšwa ka go agisha uri gulishitse thobela fm uri gulishitse go mmerere gola o golela sa maruri ruri mogekolo wetsho ke ra bona mogekolo magolo a diele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara ga ile le khona ona o ra liyo thobela ka nete nete go bane ke mo le khona o gata ka mushito tele tsa technology ga mmogo le mafara thata ga botsona difuka tsona o di role ka mageta go kwa ga bolichaba botho mo makesi ba ba iketsa tshipolelo ya le lemelaga e go more mogolo ya dia ga metse ge ile bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore sepedisa ntse siela la bialo ka noka ya moala kona noka ite tshirile tshwaebo ya marivaneng aga re re gola thobela fm ya moshato wa tsebo le boithabiso ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba pita se bothoma le gono ba igantsha ka lena halala moshato wa tsebo le boithabiso halala ho ya mashemong a sotho bana ba mosali yo moso he le nna moana no ma tshwele le bule tshene sna iwa mele ka makopong a e na iwi ke re tsama naka ke tshaba go robela
1: hashtag thobela fm 66 Seke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimosho le boithabiso bya Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
2: Yeah, hashtag mo Afrika ka nnete le le sumene fela metsotso ja e ringela ya bo le sume thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso. A re sa le karaga lenana o la gago la ke kgetho yaka. Ya ke buletse ka re di ja mabele. A di jile mabele. Yeah, di voice note tse di tsene mo le sa swana o tsena ona ya. Voice note ya e la go shana ya rena ya soxila. Achi ile le mishori kwe kwe le ga ke bone ke nya ke la ke bone fela a ina pido fetsa re ra wa ka ra dina mulishi di ta tlhoka shakeng re tswela pele thobela fm dumela
3: ola ola ola mzix man ola mzix man ola mzix man bona kutiaka go pelo ntire ka go mpetha ka go sha ya ya fitness kutiaka bona go sha ntire la re nya o bona se o bona kompiente bona go pula msadi ka pula ni tshoko ka mo mule tsi ando kutiaka bona go tlisi ka ofela kutiaka go pela o mpapa le go sho go sha ntire la go tsaka shi o moya o mfarlo mona ro ba le o ro ba le ka khutso mshela fitness ka ntire la mo mantencha a ba ntire la le tsatsi go pela ntla le go sho go ya fitness kutiaka ba re se o bona kompiente kutiaka ke na mo tshwenfisi tlo mo le tsi ando ke a le go

0: kgetho go tswa pelong ya gago re relela ka mmino le Zex Mogashwa.
1: A dikantu a spokes h a spokes tlatswayo amasumbeke senyana ya metsotso go tswa e rengela ke bole some to bala fem mo shot wa tsebo le boithabiso ke magala wa kwa nkara ga wireless kgetho ile ga go bela ka motheletsi mo ile go reng o ditopile e le jeding tshinyana wa Zex bona nna yena e ke le sema mmangwa tsa o ka nthalokela ye ba ba ntshi khumana le khumane mo ile go re le kgetha ko shana ye ti le ka bale le ba le some wa tsebana na ko ngori wa ditheletsi di voice note ke ra le latelana. Hey, risi kimunata ke kimunata. Wa kira ke kimunata ye kimunata ye. Gantsi ba tlhile jo thola fa mere ke le bontshe gore ga re nya ke ora loka modiragatse o motee kana ko nyana ete humana ka bo shobe wenye le kgethile bo kimunata ba bantshi le rena rena pero dura ha re ya le bo kimunata wa. Re no fa ba bangwe sebaka gore re raloketsa ba raloketsa ba bele le byalo. Kana ko ngwe humana ile gore tshilingwe di kosha le na le kgethile o ya le ka folo kgethileng ke tla fa motlhala ka kosha ya botshelo ke eng. Trenchy Son Molly mo ile gore nge kgethile ke batho ba ka ba go ba senyane mo dibekeng tse pedi. Gomme e no ba ile gore ka mahlhase re tlono tsiya o tee goba ba babedi mantsone a bona a ba e lwana gore re kgona go ka raloka mo radiong goba mo wireless-eng gore re no kwiša gore ke nnete fela re ka setara re be ke e tlang ra bua ra re Trenchy Son Molly gape-gape mammang o e kgethile aowa lena ba bangwe lešhetse le e kgethile a one molato le e kole bana bešo ka madimabe re ka se kgone go raloka di-voice note tša lena ka nako e tee goba le le ba bantšhi ka yona go e le goreng le tla bola e kgethile ko šana ye tee a gone molato ke masome a bararo metsotso fela go tswa e ringela ya bolesome be le gona ke napele ketumela mona Facebook ya Thobela FM yaka ke kore na le kgethile jwang di le sepelela jwang taba tše lekgono ke difitše e le goreng di tloga le letsamaetse botse le gore na tšatši la lekgono le theleditše le le mokae le theleditše le le kae batheletši ba Thobela FM ntumelele ke nape ke tope maikutlo a gago fano ka Facebook ya Thobela FM yaka ba re ke na le wena Zex ke le ka mo Springs gae ke ditwebeleng le kgone gona ke tlhwaele tsebe motheletši wa Thobela FM ka diikwe Jomo Molemane wa go botsa re monna ba le ba theleditše ke go tshatshankge gore yalo ka moga mapanto Janet mogadi mošia re bona ke na le wena ya ba e le gore Mantsimela Ribi Phatla re go theletse ke le ka moga Pasha Scrale Dr. Mogashwe bana re file le title majije a re tswa tsbena re ya le bo ke nna tokotela nna tokota go tsonga mashate ke ketile le lena ke le ka ga mama bolo mmaselama ana mailula a rialo a Jeffrey Tlhoka re bona ke na le wena ke le ka mo Oliver Woods Bosch ga ke jure na ga bora go no master taluki aka le go bala tsebela FM ke nna mrena re ya le boga Abutisang a Shilwane a re kgetho ya ka Thobela Bra Zex Mogashwa ka go thiletse ke le ka mo Matibidi mamorapama batho ba ba tswaka kua Matibidi ka kua ga bo surprise mo re ba tsiba man ke mapulana batho ba tsiba ba fa jira dilutsiwe ya ala ba bo jara Zex bana re mmogo ke le ka mo katlegong a solo section ga e moletse ga mabotse di thabaneng re le boga se bonga dumela bra Zex nna go jela ka tsebe ke le ka mo wa Khaile tsha ka mashumo ga ke bolobe di mo hlabaneng Daniel Mokoni a ke na ri nyalo khali ya batho kwa re bona ga mphahlela mashita sifatenge ke nthabisa ntima danko se bonga are show Zex man ke na le wena bro Kaiser wa le khosi ga thoka house le Apollo light re le boga Kaiser wa Groot man Shele le godi ra tsabela Mr. Mogashwa go thiletse ke le ka moga mashashwane se bora a ke nna Shele le godi re le boga Shele Evelyn le bepe re bona ka botokwa phasha ke mo thiletse ga le gona a tshepo mo tshepana masela ra tsabela ka gashonye ke thiletse ke le ka mo green side ga e ke ga mashashwane u tjani masenkeng batho ba mashashwa di dumelanga mthukulu begwa Ramudzuli Emmanuel a ro wa sibasa ka mbane Mruwane ha mosanda wo mbara ri rothe roba dagana tsa ka sibasa batho ba ka sibasa dumelang e bona se ba shishile ka go house le bo o ya ka kwa bo ba re ke kae gona le hotel shi kholomane ba re ke 210 ya gona ka kwa fitlenya na ka kwa o ya ka kwa bo mbelwe secondary school fitlile ka kwa bo shali mphapuri mpapuli monna di filimi ka kwa ola venda ya bo chachereza ka venda shakura mutakaru roba tanganeza rori tswarang jwalo banna ba ishu tswarang jwalo ka mo venda venda tswarang jwale kae malahleng Mpumalanga Akaville original from Rooibok Rooibok Klachter ka Kenhoek Nzukula Bashan Bishan yeah a rotheletse le gona ka fao e malahleng le yena tswa ka kwa Mpumalanga ke mopulana motho ba pulana dumelang rena le mopulana mo tshobela FM re le sa tsebe gopotso mashego KV ke mopulana wa jiba man wa jiba le yena yeah ele jiba le yena wa jiba jiba le nna ka moka tshobela FM ba se bile tla be tsotso jo e rigela ya a ka re e rigela ya bona sebete ye DJ o ka o shitja fihlile re bona ke nka go ba le wena Zex o ye o thoma ka ire la bona sometse ye re fitla ka ire ya boraro ka masa sonta ga ga tla ba shutella Mr. Fantastic yebo
0: Fela mo thobele FM mo shetho botse bo le boithabisho Gauteng mo tsimolla koma ka mo ditlo wa se tsaba sa ge shu sa o sepela ka lebelo se ba na le gauta
2: 87.9 go ba epong ya gago ya SABC Plus thobele FM mo shetho botse bo le boithabisho
3: Pina ya chiko ya weekend dance pine go botsa bana ba ke go tshele bona ka mogae ka mo togola mmogo le bala le Frederick Ramapuputla ga fane go tswa ka mogamolepo mari pa Thekwe extension 2 ga go shimola ya bomo sha tomolo

0: Moshi sa go thabisha le jati ka le jati. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Thobela FM, e keteka ngwaga e masometshelatshela ya seyalemoya. E bala rena ka la morena le la masometharotee May ngwaga a 2020 ge re balela diiri pele ga letšatši le legolo. Ke bolela ka letšatši la matswalo a Thobela FM ke re re keteka go fitlha ka masala pele June ngwaga a 2020 ge re ipsena ka kheke ya Thobela FM. Re tlo go thabiša ka mananeo a Thobela FM ao a tla gašwago twi go tšwa Polokwane Tšhisanyama Waterland. Ke bolela ka melodi ya boiketlo ka Man of the Match, Jazz ka Miss Bro le tša borena ka Hoona le the Host. E tla o ipsena le bagaši ba Thobela FM. Ke bolela ka Mankuku Baby, Zex Mogašwa, Kate Morwane, O Ratile Kekana le bagaši ba bangwe ba bantši ba Thobela FM. E le ge re go batametša twi kgweding ya mosegamanye ke gore June. Ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo. Hashtag Thobela FM 66. Gauteng, Motsemolla Koma, ka morethetho wa setšhaba sa gešo sa go sepela ka lebelo seepana le Gauta.
1: 87.9, goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Nako ye re bego re letile e fihlile.
2: Ya tau-tau.
0: Tafola e takilwe, ebile e humile. Ka metswako ya go fapana-fapana le DJ Oka. Kumkibelo bošego e realesometeng go fitlhela ka ile boraro ka masa e tla re bete selala go tafoleng ya motswako. Hashtag senya re tla patela.
3: DJ Oka, DJ Oka, DJ

0: Sebala FM ha le khotla ga shona Africa bo right 7.6 to 92.21 ke mo shatwa dia le mo ke mo shatwa tsebo le bo ithabisha go mika dimna fa go ra bona o le ipsi nne ka yona na le kae he le kae he ke ma pelwa go edi batho ngwa ba tshware ya ba lulishe go mo jara sa ro mo ga la ba kwa sa ro kwa ba kwa go mya ke tsebo go ra fa we re pula ke nge he le kae okay ha o le tsebo go ra fa we ke mo tshwa o tlela ke ro tlhela ka tlhokomelo go ya hona fihle ga botsa kere ay bona ho me ke nyoko bolla le nafa ba thile je hore na le ene me tafula ya mosa kollo mo kae ke se ke nyoko tsiwa gona biale na le mo kae gona biale a re na meleng ke nako 086 000 2452 yo ke no mora bagala ile tshe gona biale ho me rno ko gona wena wena me la tafule ya motswako o le mo kae ke butsi megala bianeng ke nako ya lena ya gore le letseng ke go gona le mo kae
1: Tite a gang go tla le mbetse le ninina mina le na ba re tsefela re nya go bana mela di tafol
2: Tobele FM inya ka go gasha papadi ya go le maoto mo tseng wa geno Now dina tournament e go mlungu ba bana Tobele FM ya gasha ke go tournament ya mo tseng wa geno Bela kama sulwa be kana msimtsela June mwa hakuti pedi masume pedi tsila go ruti pa padishano o swanetse go etela letlakala la Tobele FM la Facebook ke le go Tobele FM ya ga ka tsa ga post go ba swanetse sa padishano ya tournament o mwana kana kana ya gore ke ka lebaka la ngere somo tshoga sa papadi fa Batho ba swanetse go rata kana kana ga go ka bontsi go gore ba e like tournament ya gago e seke ya le fisha se le bana go dula o tlholela inbox gore re kgone go leletsa ge ba mofeng Padishano itla tsolelwa ka la morena la masome tharo di me mwaga ke tshepedi masome pedi tsila #TobeleFM
0: okay ya home ya bona ya tsolelwa bjanong a ke nna fa khone jwa le rometse motho mo ka bona re tle kwa gaine kwa re tsi ne ke bitse fa gore le nna lumpika ka motho go je weng ne na be ke ikorela ke le mo sente e o le mo sente mo la bona mo ga rala patlo mo le be ke kona ke le na fale o ra bona ka gare e pum tshegelele okay gore jo le kena kwa lena le tsamogala gona jo le ke go rena le mo kae la ne me la tafula ya motsako le mo ga tola FM tumela
3: ai man
0: ai man
3: Ke bona tsuri matabisa man.
0: Arkena cute, aro cute.
3: Ey, ey, ke re batla ho fela ba le fela. Ey. Ore mo nama.
0: Ah, ke mona tsona ore nga mo.
3: Ah, ka ke pele tsilo ena man.
0: Ah, ke gale man, ra le bo ga re sa le gona tshe.
3: A bona botlhapa ke tsile mama ke mo jo tshe.
0: Ah, ka mo khola jo tshe ka fa ke le bo ga kere.
3: Thank you.
0: Thank you, Joel. Ke la mogwa tle. 086 000 2452 le chama kana kana fiale. Ke go nokwa go rena lena. Le na mela ta play ya motsako le le makaya. Mola go Facebook re go bona ke Tobele FM ya ka. WhatsApp le yona fa le gona tsenang. Rumela WhatsApp tsa lena gona fa weng. Re no go go rena lena. Na le moka. Le moka ya gona biale go mebile le na mela ta play ya motsako. Ke tshe mo show Tobele.
3: Eh
0: warra.
3: Kinza.
0: Ah munatu wena.
3: Ah bishop.
0: Ola.
3: Ah kamo bitori kamo gomora kamo.
0: Akamo la gomora ka fa munati.
3: Eh utonyo.
0: Eh bana ai, ero utonyo tla bona gore Maria ta feta.
3: Eh Alex mwila gotla ke kumo ka magara.
0: Alex go lebogile ka fa we ba kae.
3: Ai ba kwa ya magara ba o fiela ke tsena le bona.
0: Ah ri a le boga tle.
3: Ke ana moila gota.
0: Ah, o tshele ditse gona pjalo re a bona. Papa go ntlungwa ntumedisha.
3: A ona ga mo homo.
0: Re a leboga tle, re a leboga. Alexin. Homme. Yo WhatsApp ka 0713696606. Yuki WhatsApp. Okay, we should check 0713696606. Homme, rumela WhatsApp gona fa wetla wa mashata re no go gona lena. Lena mela ta play motsako le makai. Tola FM tumela.
4: Yo ga dumo
0: na le kae kamo
4: re bona ke di yo ga
0: ah ro hona tle
4: re le joma le doba ka mo go di max friend
0: joma le doba ka mo go la zb
4: to le
0: wa na mela
4: already
0: ah bona re ka ofela re tsine ka yona kere
4: mushate di yo
0: mushate o mogolo mushate go tsebote bo ithabisho re ke tshewa mafelelo go mere ya thenkolla ka metsa go ya rena ge emitsotso ile emi be e masume a mabedi fela re ya ka mola irila ya pele ke be re thenkolla ya ke na DJ Chaka ka fucking ali real Steve ke na gape le Sky T go metle wa padishana ha tlhabana fa hona motsa ko mo ka one tlo ba mang real Steve go ba Sky T empata mele bana be shiki wudi chanele lena gome re ko metsakong ke kule faleng wa ntshana fa le ra bona hey o thoma ma hey a yo a ke se khara fa weka le ngale cha ba thoma ma hey o thoma ma o thoma ma okay a mo longwa dule mothokane ya gae fa go re no kwa fa gore na ayo bona okay ke na DJ Jaka ka fa di tlo fa di tsana gome ka rule re mo yona gona fialo ke vehlo the DJ city DJ city ntshana khang
2: Yellow na DJ Din Chanahang, Battle of the DJs, what of an effect?
5: Tobela DJ Oga, DJ Oga, Nata Flamutwako, Kinamela Kilekamo to Duza Nigel, Section Don John Tube Village. Kotele DJ DJ Oga, Ribetaka Moli Lady Kumuna, Naki Molike Filimon Mampa Raikram Leporam Mama, Ta.
6: Hey, dumela DJ Oga, dumela DJ Oga, shapalilo ka mo wero to patrela, senya ro to patrela, wano fofela ka mko wanyanga o draft baewo, rado daliri ya mwole rako kwa trela, yu haba umogi extra masegano, ucho ka mwra suwana village, anaka mwamujajulo veju, yale nagere shapalilo mo we, jigana mwra suwana village, ka mwujaji, kirigige dile, gina loe na usuga mga waya waya.
7: Tobela ka gashu DJ Oga senior tlapatela ya yo abulela mo ke mashemo galane ke ka mo 012 ka boshomo ga e ke tswa ke le ZB makweng ya ra ina mela tafula ya motswako ra ina mela tafula ya motswako ke le mo moshumong ke le mo moshumong ka hore ya loko go theleditse monna geshu ke re senya re tla patela go thunya le role ge le mo ga paving
2: Gauteng motse mo la goma ka mo re tshwa se tsaba sa ge shu

a lentsepe ke re le togo go ba okay aba tsepa ba tsepa ba tsepa skaiti di ba ba tloga ba tsepa se ba re dira jwa a e ba go ba tsika go go go ena ke nako ba di mabuti se la bae.

zamvuka baba. Lanti funa nje into elula, into ekuthini. Kodwa awuke yithi ngizwa. Lazi sami ngishaya manje.

0: mo go thobela FM ya le go tsaya ga jola Africa borwa 87.6 792.21 mo shate wa di le moya mo shate kwa tsebo le witse sho ke se fa gore na ba thile tsena lo kole ka sebo se sefe hai man he le tompo ja fa gore na ga botse motsokolo re le tsine ka ona kwa mang kwa ska ti hoba ke wa re sefe mo kule re sefe la mathomo fa lo le tsitse go mme gore biale go a pele le tsa gore biale ke sky t ai akitsi ba thile tsile le ya tsiba le kwele ga botse metsako ye go mme ke na go ya le ya gore le je mogala e re ke ska molokolo la no ikoela gore na ga botse o diregang le re sti fit pa kgime fa gore o thile ditse motseleng gona biale o tla re botsa gore na o
1: ke o ka dimelo kae
0: e rona le kae
1: na ro na bona le pita go botsa ka mo Ivory Park a ke place bomb
0: e
1: ke tsama le sky t
0: sky t
1: yebo ke le bomo shate
0: re le bogile ka fa wa ra bona ke tsama le sky team go thobela fm atafulo ya motsako a bit of the dj se go mirele bo ga ke mme go mme ke nya ka gore le na fa we le jang go mme ke go rena le tsama le sky team go ba real estate ke thobela fm timela
2: oga
0: na le kai
2: o ringa butya
0: ah ke monate
2: a ke nya tula le tembisa
0: tembisa
2: ya bula le tembisa mo tembisa
0: Tembisa samale mang.
2: Ah, sky tiwa mbuncha.
0: Eh, sky tiwa li vidishije.
2: Ah, wa re a vida mo re
0: a jule. Re le bogile ra bona, ke tsa male sky t. Are ke tsa male sky t 086 000 2452. Le chama hala khona hiale. Re go gorna le na re tsa male mas sky t. Go ba real estate. Real estate le tsela matho mo go mo sky t go a felle cha khona biale. Le change re kwe hi tsikina ba ba di fa ba sky t. Yolo. Re ke tshe mo shum tele tshobela
3: DJ Oga
0: nala kae ka mo we
3: a re bona wa rrale nala kae
0: awa ke rena bana ba
3: Smaki wa apa
0: e bana buti Smaki le tsama le ma
3: is a legendary tshuku tsha ke ke the cute DJ
0: ya
3: re ba be di ba ba ntlhakatlhakantsha e ba ntlhakatlhakantsha ba itse ba kuru wa bobedi ka dikoshantse tsa gagwe tse tharo tsa mafelelo ke tla tsama le ena ke tsamale wa bobedi e o ntiretse bothata
0: sky two ne tse bothata
3: ka bona o ntiretse bothata DJ Oga yeye
0: ke leboge le ka fao semake a re tshine ka tafole ya motsaya kwa khe
3: ke tshina le wena wa rra ke robale mma motlhake dule tse wena
0: shoshoda ke a leboga
3: moshate mo
0: moshate o mogolo wa tsebo le boithabiso gomme a bona ba re sky two ba re sky tee go mme ke nyako tsebo ba baka e re ke bone thobela
1: enda
0: a ke gona kae
1: wa bobedi
0: ke sky tee
1: nda
0: nke le re sky tee
1: nda
0: nda ra leboga ka fawe okay ra bona wa bobedi ke ena mang ese sky t re leboga tle 086 000 2452 home ai re ke tjoma felelo ka hore ye ipola power a bona sky t o gore tla di tshwara pele hey ke mo ropa ha o boletse fa ra bona hey sky t ke bone mo go Facebook a ke ke ba le ba o khetha pele pele o ka letsa ke be fela ke a thaba fa gore ba ba le tjie hona bia la ke ke di mo fa gore ke tja nnete je ba di buletseng re le wisha monna ke bana gore wa re go lo fitla ke mang wa ke o tsa ah wa na ntata mfenya mpile tse ntite ma phorisa ga ka bza ge o e ya mpile tse mbona ne di ke bona batla a gona mropa ko mwana mo lefaseng he bana mropa ko mwana a o itse fast rate 39 9 a o ne mo e a o ne o nya ga ba phorisa
4: ka mo ka batleng ka mo ka ba fotjelene ka mo studio o ka
0: e ka mo ka batle
4: ke banya ka 1 by 1
0: ke banya ka 1 by 1 e he mo re le bo ishe re le bo ga tlhe go motlelo fela ntse o etla ke eno o etla o to raloka o le ka mo a go ya gaxo nako o tla romela di mix ka bogone o re boletse ka gore he o ba re le tswa go le ba le tse a wa na tse pedi o le fitse ke eno e ba fela ke le bo ga ma itse pishong e ne o ntwe o ile le ba re ta bona gona o tla o tla furusha ke masitulo se gore se wona zwina metsi re ya leba ga mona ka iti re o shapela matso Skati re mo tsane go shela mara wa ba nyoko buka monna ba shela mara wa o nya ka ba Skati re la ka morupo o woman
4: Ah mropa ba hoetsa ka mola Facebook ka mola ke Sky T a one mongwe mropa go muhane ka mola Instagram ke Sky T moka moka ke Sky T
0: Sky T
4: yeah then di nomora tsa mogala ke 079-236-0847
0: Sketchy mo na re le bo go tla go bana be ke tla go gomme wena o tla no ghetho rena wa tla go romela motswakona ipa fela ke tla dira go nyekele o mongwe mo go wa tamela maphori sa bona
4: ba tshe ka moka o ka ba fotsela ene ka moka
0: a o no mo tshabana
4: a gona
0: Sketchy re le bo ha ene ke le krata le boitsepo ba gago mona ke re tjola pele modimo ke yabe lo wena ka rata lento na le yona nna ke ya o bona re a bona ya ba bo tshe maka ibile ba bo le maka ba re Sketchy Sketchy ya wa o ri a jona so re ke ya o botela ke re Olu kiletse kae two don't play jaku.
5: Tobele FM, ikitika mwe masume tsila tsila, yasia le moya. Ibala rena ka lamorena le, la masume tsaro di meng, wa ga ke tpedi masume pedi tsila. Here balela di iri, pile ga litse tsile le go. Ke bolela ka letsatsi la matswana a Tobele FM. Iri, re ikitika o fitla ka masala pele June, wa ga ke tpedi masume pedi tsila. Re tsina ka keke ya Tobele FM. Re tlo go tabisha ka banana wa Athobele FM. Au atla ga shwa go tswie go tswa polokwane tshisa nyama. Waterland. Ke bolela ka melodi ya boiketlo, ka man of the match. Yes, ka Miss Bro, le Jaburina, ka hona le the host. Ita wipsene le bagashi ba Thobele FM. Ke bolela ka Mankuku baby, Zex Mrashwa, Kate Murwani, uratile kekana. Ni bagashi ba bangwe ba bantsi ba Thobele FM. Ile gore go batla metsa twi, kgweding ya mosegamanye. Ke gore June, ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo.
6: #ThobeleFM63